0: Nagsisimula na magtrabaho pero nasa loob ng bahay. Siyempre, no? Naiwan sa loob ng bahay. Yung mga na nakikinig sa atin, ha? Yung mga nasa mga bahay nila. Magandang morning po sa inyo. Padayon na ta. Naiwan na naman tayo, siyempre. No? Ano pa nga ba? Tayo na naman maglilinis ng kanila mga agi. Yung mga pumasok na. Magandang morning po. Siyempre ba sa ating pagsasama-sama sa ating last hour. Naku po, pumunutin ulit natin ang ating second winner. Para po sa ating bugas at saka groceries. Abangan natin lahat yan, mga sweetheart. Hoy! Sa lahat ng mga nakahiga pa dyan, meron pa ba? May nakahiga pa ba? Pero na lamang yung mga panggabit ngayon lamang umuwi, ano? Malamang sila yung mga nakahiga. Pero yung mga kagabi pa nakahiga, unsa na ba? Oy, adlaw na ba? Taas na kayo ang, adlaw. Aba, kailangan nagsisimula na tayong kumilos-kilos man lang dyan. Sabi daw nila, kapag nainitan ka sa higaan, ako nilalayuan daw ng swerte yan. At saka ng blessing. Diba? Mas lalo magiging tampulan. Walang mangyayari. Hindi makukuha ang iyong mga pangarap kapag tanghali ka na. Aday na, kaya naman, bango na! Oh, talaga naman, dati kung manligaw ka dati, sa'yo pakay sa buntang, nagchat-chat ka na. Ngayon, hindi mo man lang maalala siya. Hindi mo man lang masabing, uy, may buntag. Eka muna, na good morning ka na ba dyan sa pares mo? Nagsabi ka na bang, mata na ka? Samantalang dati, kadlaon pa lang, no? Good morning, gumaganyan ka na. Eh ngayon, hindi ka pa man lang makapag-hi. Hello, wala nang ganun eh. Diba? Ay talaga. Still with me, ako po si Jason. Jason Steele, yun ang aking pangalan. Hanggang alas 7 ng umaga tayo magkakapiling, ha? Raptor, Daxi, Anna Lou, Vincent, Oktubre, magandang umaga po. Maraming salamat sa inyong pagpaminaw. Ganon din ito mga taga-Bayabas, sina... Canizares family to eh. Andali, nasa na ba yung kompleto yung pangalan? Sabi niya, natulog na lang ang Tagbalay, pero ang Hard FM, nagkanindot ang Sonata. Mercy Canizares ito, magandang umaga. Insonian's family, ang impostor diya sa M&M, Miriam Macera. Ganun din kay Marilupa Pegarido. To my Papa Gore and Mama V, good morning! Maraming salamat po. Lahat ng mga kapitbahay ninyo sa May Bayabas, magandang morning po sa inyo. Mga taga, makabalan din, ha? Bagares family, mamaya isa-shoutout ko kayo. Alright, 17 minutes after 8 o'clock, passing for another break here. Magbabalik po tayo with more. Kaya naman mga sweethearts, padayon lang sa pagpaminaw, ha? Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Sinainom ko na po ng lumpiramad yung sa pagsasail at lahat sinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
4: Wow, galing.
3: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagkain na. Kaya kinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sachet na lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya. Wow. Nakatulog na siya magdamag.
4: Wow.
3: Gumaling na po siya hanggang umaga.
4: Wow.
3: Di na po umulit.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Radio with Heart.
1: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
6: P26. Whether you're running for fun, for health, or for the thrill of the finish line, this is an event you won't want to miss. The FICO Run 2026. On July 5, 2026, at the Provincial Capital Grounds, Cagayan de Oro City.
7: Choose your race category.
6: 3K, 5K, or 10K. Top 3 finishers for each category will receive medals and cash prizes. Register now and help empower future cooperative leaders of FICO Youth Savers, Lab Co-op, the FICO Run 2026.
1: The FICO Run 2026.
6: For online registration, visit ficorun26.vint.net. For more details, follow the FICO Facebook page, FICO-First Community Cooperative. This event is also brought to you by 92.7 Heart FM.
1: This is Heart 92.7 Cagayan.

0: 92.7 FM Cup of Joe Misterioso Danso was brought to you by First Tree 45 Twin Path. Pag dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 7 pesos lang at 75 centavos SRP per baso. Pili na!
1: Oh, eto ka na.
0: Chriselle Magaras, magandang umaga, ha? Shoutout daw kina Carl Hyven David, Hensel Faint David, kina Dudski, ha? Ampik sa pagdadrive, huwag sa tanan mga taga Makabalan Puntod. Oh, magandang umaga po. Papilamin sa inyong paghatag ng blessing, di? Sige po, Chriselle Magaras. Madaya na sa pagpaminaw, Chriselle, ha? Nagang salamat sa inyong pagpaminaw. Eto ba? Altadoa Taxi. Ah, nakikinig sa atin. Shoutout sa iyo. Oh, shoutout, Edgar Pacuman, ang Butoni Taxi. Altadoa Taxi at Butoni Taxi. Magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong pakikinig, ha. Padayon sa pagpaminaw, ha. I-appeal ka na mo sa among raffle. Alright, padayon na sa pagpaminaw. Maling mo maswertehan ka na. Demsoy Robles, magandang umaga rin. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Palapit na tayo na palapit sa ating draw ng ating bugas at saka groceries. Kaya naman standby lang ang lahat, ha. Padayon lang sa pagpaminaw. Eto na muna, alamin muna natin ang sitwasyon ng ating mga kalsada sa oras na ito.
2: RTA RTA Heart FM Road Traffic Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA Heart FM Road Traffic Alamin.
0: Nasa linya natin si HBG Jerry, Small but Terrible Kabuyaon. Jerry, magandang umaga.
3: Magandang umaga, Jason Steele. Galing akong uptown kanina. Yung pababa sa uptown, Master Zones, medyo may slow moving dun sa may corner ng Jollibee. At saka yung Pacquiat, okay naman. Update ko lang yung traffic dito sa Jones Sale, dito sa may Makapagal Drive, dun sa may corner sa Hall of Justice. Hindi yun madaanan, vice versa, kasi isinara yun, isinara. Kung galing kang Makapagal Drive, papunta kang SM, hindi ka magkapasok kasi sarado dun.
0: Okay, very good. At least alam natin, hindi tayo pwedeng dumaan doon. Asang lugar ka na ba ngayon? Saang area ka?
3: Dito ngayon ako sa may bandang El Salvador.
0: Ay, malayo na. Oh, nandiyan ka na ngayon?
3: Oo.
0: Oh. Ah, oh, sige. Oh, alam, mag-ingat ka sa iyo pagmamaneho. May ihatid ka pa sa aero?
3: Yan ang litis na sitwasyon. Makasalang aking dadaanan sa ngayon. Art Pasara Group, Jerry, Small but Terrible Kabuyaon para sa Heart FM Road Traffic Alamin.
2: RTA Heart FM Road Traffic Alamin. Heart 92.7
4: Birch Tree 45 na twin pwedeng inumo
5: mga katagumpay. Pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
6: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
7: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
6: 24 po.
7: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
6: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Mm-hmm. Tapos na sabi niyo po sa akin yung mga benefit ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
7: Oo.
6: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano po, kaya boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
7: Oo.
6: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang nasira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yun naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi lagi, parang lagi akong bloated eh. Simula nung pagdinom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa iyo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang sa akin, parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

92.7 Hard FM que queda de oro y sería 93.7 Hard FM porque no en tanto minuto más que sumamos a la semana con Maga. Time for me to bounce. Maraming salamat po. Si Rosalyn na gusto ko man ang ipunan, magandang umaga, shout out sa iyo. Sige po, panahin lang mo sa pagpaminaw ha. Oo, para naman na, di ba, may chance tayo manalo ng bugas at saka groceries. Ang dami nag-message eh, mag-join daw sila. Basta panahin lang po kayo o, sa pagpaminaw. Yan lang ang sekreto dyan para makasali. Maraming salamat. Mag-ingat sa lahat ng mga lalabas sa bahay ha. Matindi na naman yata yung magiging init today. Eh pag umahapon umuulan, yan resulta para kayo si Jason Steele. Baradong-barado ang aking mga ilong. Pero sabi nga natin, sige lang, tuloy lang sa pagpapasaya sa inyo. Kahit naglisod ng istorya din eh. Sige lang. Oo, kahit parang, alam mo yun, parang wala madaanan yung hangin sa ilong. Aminom na tayo na maraming tubig ha, mga sweethearts ha. Uso yan eh, ulan init ba naman. Anyway, magpapaalam na po ako. Maraming salamat. Enjoy the rest of your Miyerkules. Si Dr. Hart na at si George sa Music from the Heart program. My name is Jason Steele. At naniniwala sa kasabihang pag may away sa bahay, nakasilip agad si kapitbahay. Padayon lang sa magpaminaw mga sweethearts. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart.

0: This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Nakansela ang plenary session ng Senado ng magkasunod na araw simula Hunyo 1 matapos hindi dumalo ang mga senador ng majority block kasunod ng pagsuko ni Senator Jinggoy Estrada. Kinwestiyon ng mga senador ng minorya ang pagliban ng mayorya at itinuring ito ng ilan bilang isang posibleng boycott. Sinabi naman ni Senate President Alan Peter Cayetano na hinayaan nilang manahimik ang Senado upang maipakita sa publiko ang epekto ng mga nangyayari sa institusyon. Samantala, binitikos sa mga kaanak ng ilang dating senador ang kasalukuyang Senado na kanilang tinawag na nakakahiya dahil sa mga kontrobersiyang kinakaharap ng ilang mambabatas. Anila, dapat manaig ang pananagutan at integridad sa serbisyo publiko. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 92.7 Heart FM, Cagayan de Oro, and 93.7 Heart FM, Bukid Noon. Magandang umaga. It's a Wednesday midweek at kami excited to be with you this morning, playing you all your favorite, lahat na paborito ninyong love songs. Kami na po ang bahala. Music from the Heart, kasama si Dr. Heart and George.
1: Good morning, George. Good morning, sweethearts. Sa lahat naman nakikinig po ng Heart FM, buong Cagayan de Oro City, Misamis Oriental, at ganun din sa buong Bukidnon. Maayong buntag, maayadhal daw. Kakasama na naman tayo all the way until 11 o'clock in the morning. This is Music from the Heart. Napakasarap na mga love songs. Plus, siyempre, masarap din yung pag-uusapan natin. Ang ating question of the heart, George.
0: Dr. Heart, sweetheart, eto ha. Ano nga ba ang mas mahirap? Ang mag-antay? O yung masaktan? Teka, eto muna. Bago ang lahat. Kasi ayoko magkamali eh. Di pinapatrail ko lang, doctor. Eto na, ano ang mas mahirap? Ang maghintay? O ang sumuko?
1: Ay, maganda yung graphics mo sa ano.
0: Maraming salamat.
1: Nasa Facebook page po ng Heart FM yung ating question of the heart, ha? Ano nga ba daw ang mas mahirap, ba maghintay o sumuko? Ganun yun eh, pag hindi ka makapaghintay, definitely susuko ka talaga.
0: Eh kasi naman, dalawang may advantage at disadvantage naman yung dalawa. Kasi yung magantay, ayun lang, Dr. Heart, yung disadvantage nito. Hindi mo alam kung anong mangyayari. Kasi nag-aantay ka, maybe sa wala, or maybe sa bagay na hindi pabor sa'yo, o pabor din naman sa'yo.
1: Ayun.
0: Yung sumuko naman.
1: Oo,
0: yung pinag-iisipan mo na parang, eto na ba yun? Is this the end game of all end games?
1: Parang wala na talaga pag-asa. Parang ganun. Ayan, sige, paalam niyo po sa amin, ha? Ang inyong messages, ang inyong point of view, and yung reaction doon po sa ating question of the heart. Ano nga ba daw ang mas mahirap? Ang maghintay o ang sumuko? Our text line 0917-1579-927 at yung isa 0961-8924-927.
0: Ito sa mga online naman natin ng mga sweethearts, drop by to our Facebook page, Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. Pwede nyo mag-message doon sa ating messenger or comment doon sa ating Facebook post.
1: 9:15 ng ating oras. Pag sumuko ka, wala na talaga. Endgame na, ika nga sabi ni George. Pag maghintay, baka may pag-asa pa. Siguro maghintay ka na lamang. Ted Ito coming in. Here's Maghintay Ka Lamang on Heart FM 92.7.
0: Ang radyo ng heart ko.

0: This is Heart 92.7. 93.7.
1: This is Heart FM. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Edwin, Bulacan, 51 years old. Someone advised me to try EXL Makabuhay Capsules. After a month, actually wala pang month eh, weeks lang, okay na yung aking sleeping habit. Nagdire-diretso siya. Meron akong sipon, meron akong mga body pains. Pag nagtitik ako noon, nawawala siya. Definitely, I will recommend this. Nirecommend ko sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effect sa kanila. So I would really recommend this product. It's never too late to be healthy.
3: Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Radio with heart.
0: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
5: EXL Coffee Mix. Akalain nyo may 17 ingredients po itong purong herbal. Wala na siguro makakatalo pa sa mga ingredients na nasa loob ng kaping ito. Kaya kung hindi nyo pa nasusubukan, abay, subukan nyo na. Mga idol, ano pang hinihintay nyo? Kapi-kapi na po tayo. Ito, si Randy Kanyang. Dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM, Cagayan de Oro, and 93.7 Heart FM, Bukidnon. Nako, Rob Daniel. Ikaw sana makes you think or makes you somehow ponder. Mag-aantay na lang ba ako o susuko na? Yan ang ating pinag-uusapan dito sa ating programang Music from the Heart. Kasama si Dr. Heart and George. Checking the time now, it's 9:34. The time check is brought to us by EXL Mabuhay Capsule. It's never too late to be healthy. Nako. Nako, nag-iisip na yarn. Oo. May mga bagay kasi sa mundo na worthy of our patience. May mga bagay na mas better kung ile-let go na natin. Ang tanong dyan, alin ba dun? Alin ba dun ang kaya mong ile-let go? At alin ba dun ang kaya mong intayin? At ano ang mas mahirap? Yung magantay o yung sumuko na lang? Kasi most of us thinks na kapag sumuko ka, you're the villain of the story. Meaning, ikaw yung walang pasensya. Ikaw yung parang walang konsiderasyon. Pero hindi nila tinitingnan yung the other side of the coin. Which is, ikaw yung nag-iisip, ikaw yung nakakita ng may problema. Kaya kailangan mong gawin to. The ultimate sacrifice. Sabi nga nila, hala. Seryoso yarn. Oo, seryoso. Eto muna, bati tayo 2697. Sabi niya, mas mahirap ang magantay kasi LDR ako ngayon. Muntik na akong sumuko, pero naisip ko, sayang din. Hi Maan of Forest View Homes. Eto, magandang topic ito. Magandang pag-usapan. LDR, kapag nasa ganyan kang sitwasyon, natitest ang tiwala mo, natitest ang confidence mo doon sa tao. Minsan napapaisip ka, hindi naman yung tao yung hindi mo pinagkakatiwalaan, kundi yung sitwasyon. Di ba, Maan? Sige, I would like to hear more of your thoughts with that. Pag-uusapan natin yan kasama si Dr. Heart. Tell us, text us 0917-1579-927 at 0961-8924-927 at ang ating Facebook page. Please do follow, like, and share. Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. 9:35, more love songs at mainit at malalim na question of the heart. Yan ang ating matutuhang yan dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Birch Tree 45.
3: 93.7.
4: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
5: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
6: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
5: 24 po.
6: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
5: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos na sabi niyo po sa akin yung mga benefits ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan, pharmacy sa Katarman.
6: Oo.
5: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano po, kaya boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
6: Oo.
5: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang natira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi laga, parang laga akong bloated eh. Simula nung pagbinom ko ng, di ba nung tumawag ako sa'yo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos ayun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya para sa'yo, parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: With heart.
1: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
8: Basta heart it in, patsada o makarilita.
9: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
1: the most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
7: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
8: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
9: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM, Cagayan de Oro City, 93.7 Heart FM, Bukidnon. Yeah, I've been waiting for you, girl. Hindi susuko to, di ba?
1: Kasi nintay ka.
0: Ina nga.
1: Sabi ko nga kanina, Dr. Heart, madalas kasi sa relasyon, yung nagiging villain sa story is yung taong sumuko.
0: Yung sumuko?
1: Oo. Siya madalas yung parang kontrabida.
0: Ganon, bakit naman? Sumuko ka na nga eh. Kontrabida ka pa.
1: Yun ang madalas na mindset ng mga tao. Pero kaya nga, binanggit ko rin kanina na yung mga taong sumuko, sila yung mga taong unang nakakita ng problema.
0: Mm-hmm.
1: At hindi naging madali ang sumuko para sa kanila.
0: Ay, nako. Actually, pinag-iisipan yan kapag sumuko ka na talaga, di ba? You've exhausted everything, di ba?
1: Yes.
0: Kumbaga, yun nga sinasabi natin kanina, George, dumaan ka din dun sa naghintay.
1: Yes.
0: Kaya lang, di ba, naubusan ka na rin. Minsan, tao lang din tayo, di ba? Nauubusan tayo ng pasensya. Kaya ayun, sumusuko na tayo. Pero tandaan natin, quitters never win.
1: Yes. And winners never quit.
0: Yun. O, di ba? Kaya siguro kailangan magpursige na magpursige lang.
1: Correct.
0: Pero, titignan nyo naman, you have to assess the situation also, di ba? Kung, ay nako, ito talaga wala ng pag-asa.
1: Correct. May mga bagay din kasi na bago kayo sumuko, tingnan nyo muna, assess nyo muna. Kasi yung pagsuko naman, ay it's an act of love, sabi nga nila. Because you're trying to save something from the relationship or di sa isang sitwasyon. Diba? Because you're saving it. You're saving it for yourself. Na sana maging maganda kung ano man yung magiging kalalabasan. Na sana maging maganda yung inyong magiging parting ways.
0: Yun. It's being courageous also, no? It takes a lot of courage na sumuko ka.
1: Ito, may share ako sa'yo, Dr. Heart. Mm-hmm. May nag-message kasi dito.
0: Ano yan?
1: Si
0: ano
1: 2697.
0: Ano daw?
1: Sabi niya, mas mahirap ang maghintay kasi LDR ako ngayon.
0: Mm-hmm.
1: Muntik na akong susuko pero naisip ko, sayang din. From Maani Forest View Home.
0: Bisa iniisip natin yun, no? Pag dumarating tayo sa point na wherein we're going to decide kung susuko na ba tayo or sige lang ng sige, di ba? Maghintay lang tayo. Bisa kasi iniisip natin, ay nako, kapoy na, magsisimula na naman sa uno, di ba? Magsisimula na naman ako sa ganito, ganyan, di ba? Parang natatakot ka din.
1: Yes.
0: No? In the sense na parang, eto na nga sana, may binild na kami.
1: Correct.
0: Tapos, let's go back to square one
1: square
0: ulit.
1: One,
0: yun ang mahirap.
1: From scratch ulit tayo. Mm-hmm. Ang hirap noon kasi hindi naman tayo bumabata na. Di ba? Mga...
0: Pero ito na nga, George, we have to consider also, no? Sinasabi natin pagsuko sa isang relasyon. Di ba? Tinitingnan din natin yung angulo na yung self-respect ba, nandun pa kaya yun?
1: Correct.
0: Di ba? Kaya pa kaya natin kung ito mahirap pag yung self, yung nawawala na yung respeto sa inyo. Ibang usapan na yan.
1: Ang ito naman kasi yung sitwasyon niya, LDR, Dr. Heart. Pero natitest din dito, no, sa long distance relationship, yung tiwala mo, yung confidence mo, at yung patience mo, at dito na parang natitimbang yung susuko na ba ako or mag-aantay pa rin ba ako?
0: Maraming ways to maintain an LDR relationship, di ba? Parang maraming mga bagay na dapat gawin mo

0: Suho kaysa maghintay. Ang pagsuko, parang ginive up mo na yung gusto sa buhay kung gusto mo... hindi ko maintindihan. Kung ginive up mo na yung gusto sa buhay, kung gusto mong magtagumpay sa buhay, no retreat, no surrender. Ika nga. Parang kanta daw ni Freddy Aguilar, ang umaayaw ay hindi nagwagi at ang nagwagi ay hindi umaayaw.
1: Ayun.
0: Yung sinasabi na rin, English lang yun.
1: Tama.
0: Ayan. Hi, Mr. Rider daw. Talaga naman. Sana all my rider.
1: Sana ma-develop na kayo. Ano naman si 9623? Ay, mahirap pagantay. Masakit yung uncertainty. Yes, yung araw-araw na tanong hanggang kailan. Pero ito yung catch. Mas mahirap sumuko. Pero minsan, yun yung tama. Lalo na kung yung iniintay mo, hindi ka naman pala iniintay pabalik.
0: Ay.
1: Hi, Nate.
0: Ay. One-sided.
1: Oo, diba? Tama. Oh.
0: Ayun ang mahirap, diba?
1: Yung walang kasiguraduhan yung inaantay mo. Yun nga yung, alam mo, Doc Art, yun yung adventure ng pag-aantay. Kasi hindi mo alam kung ano mangyayari. It's the waiting that would make you say it's worth the time.
0: Huwag naman siguro masyadong mag-expect.
1: Correct.
0: Parang ganun, yun, diba? Kasi ganito tayo eh. When we love, we expect something na mababalik
1: something
0: sa atin.
1: Something
0: diba?
1: Yes.
0: We expect, sabihin na natin, we expect that that person is going to love us back.
1: Yes.
0: Diba?
1: Yun.
0: So, malay mo, hindi talaga kayo para sa isa't isa.
1: Sabi nga, kahit mas klaro pa sa Alkitran na hindi ka gusto.
0: Grabe po ng Alkitran, no? Hindi naman ng klaro. Hindi man ko na clear, George.
1: Yun na nga yung toton. Mas klaro pa sa Alkitran na hindi ka gusto ng tao pero pinipili mo.
0: So,
1: sorry.
0: Watch out for those signs,
1: yes,
0: di ba? Kailangan
1: so,
0: ano ka din, sensitive ka din dun, yes, sa mga signs na yun na pinapakita nung
1: tao.
0: Opposite sex, di ba? Parang, mukhang ayaw talaga nito sa akin. And then, siguro that will be the time na sumuho
1: ka
0: na. Let go na. Marami pang isda sa dagat.
1: Oh, totoo.
0: Di ba?
1: Alright,
0: oras natin. We still got 3 minutes more to go before hitting 10 o'clock. Keep your messages coming. Ating pinag-uusapan, George, ang ating question of the heart.
1: Anin ang mas mahirap, ang magantay o yung sumuko?
0: Ayun. Magbabalik pa kami ni George. Sana buhay muna, ha? We'll be right back for more. Just keep it here on your Heart FM.
1: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.
3: Discover the beauty of playing brightly.
4: 7. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: EXL Makabuhay Plus, kaping garantisado para sa publiko. Ako po si Mayor Lori Lee Jeronimo Pacquiao ng General Santos City. Ali na, mag-EXL Coffee Mix na.
6: Makabuhay
7: with heart.
8: The best mix of music
9: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
10: Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified.
9: Z-Ice Purified Ice.
10: Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo.
9: Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.
11: The Moffitt Twins, we all loved back in the 90s.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro City, 93.7 Heart FM Bukidnon. Diane Elise, Swept Away. It's the song was originally done by Christopher Cross. Pero maganda din yung version niya.
1: Correct. Mm-hmm. Yung female version.
0: Oh, ano, napapakanta ka rin, ano?
1: Napapaswept away ka pa rin. Dr. Hart, oras natin ngayon, it's 10:18 and the time check is brought to us by Virtue Fortified Twin Pack. Ang dalawang baso na, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon, 7 pesos and 75 centavos lang per baso. Kaya bili na.
0: Yun. Kasama niyo pa rin ang tambalang George and Dr. Hart. Dito pa rin sa ating programang Music from the Heart sa 92.7 Heart FM. Yan. Ano ba pinag-uusapan nga uli natin?
1: Mahirap nga ba ang magantay o sumuko? Patience is, alam mo, na-realize ko ngayon, especially ngayon sa panahon ngayon, that patience talaga is a very, very hard-earned character. Kasi yung patience, you need to go through a lot para ma-appreciate mo na ganito pala kapag meron kang mahabang pasensya.
0: Pasensya, patience. Para sa paghihintay at patience din na para hindi ka sumuko.
1: Yun.
0: Imayin nga natin yung ating question of the heart, George. Unahin natin yung maghintay, di ba? Ang paghihintay. Bakit nga ba tayo naghihintay? Parang sinasabi natin, ang daming pwedeng mangyari na maghihintay kayo.
1: Correct.
0: Doon sa wala pang relasyon,
1: eto yung mga siguro nasa ano tigalito no?
0: Inaantay mo na parang sinusuyo mo. Kunwari sa lalaki. Inaantay mo yung babae para dun sa oo niya.
1: Kasi Dr. Hart, meron tayong tinatawag na self goals.
0: Uh-huh.
1: Ang goal mo para sa sarili mo is to be with this person kasi alam mo makaka-benefit siya sa iyo. Kaya nagpupursigi ka, ginagawa mo yung lahat, pinapakita mo best foot forward. Lahat ng magaganda sa iyo, oh, di ba? Para makuha mo yung oo niya.
0: Yung mga goals mo.
1: May mga goals ka sa buhay.
0: Anong tawag? Sige, tuloy mo muna.
1: At
0: sa goals na yun eh.
1: Eto na. Alam mo kasi, naniniwala ako na as you go along with the relationship, dito mo marirealize. Kasi hindi mo pa maiisip yung future with this person eh. Aminin nyo. O, di ba? Hindi pa natin naiisip na I'll be with this person in the very long run. Gusto ko lang i-enjoy yung company niya for now. At kung darating man sa punto na maiisip ko, darating sa akin na this is the person that I'm going to settle down with, then let it be.
0: Yun. Siyempre, ang pinakaunang goal mo dyan ay maging kayo.
1: Yes.
0: Di ba? Yan muna.
1: Yun ang muna.
0: And then next na, papasok yung iba pang goals pag kayo na.
1: Correct.
0: Diba? Pero paano, anong tawag dun pag hindi mo makuha yung mga goal mo?
1: Ay, ang tawag dun, meron dun eh, may term dyan eh, yung parang redirection.
0: Iba kasi nalaman ko eh.
1: Ano?
0: Pag hindi mo makuha yung goal mo, mag-goal ka.
1: Pwede.
0: Senza na, naging corny uli si Dr. Hart ngayon.
1: Hindi ko naisip ko.
0: Di ba pag hindi natin naabot yung goal natin, anong mangyari sa'yo? Mag-goal. Di ba?
1: Di ba? Di ba?
0: Eto, naghihintay ka. Para naman dun sa nasa sa loob na ng isang relasyon. Naghihintay ka, maaring naghintay ka na para magbago siya.
1: Correct.
0: Maaring naghihintay ka na ilalove ba ka niya. Ang dami yung mga expectations mo sa partner mo na, di ba, magkatotoo na yung expectations mo sa kanya. Di ba? Yung pagsuko naman, ganun din. Pwede ka rin sumuko na habang sinusuyo mo pa yung tao. Di ba? Na baka sa sobrang paghihintay mo, makikita mo na lang sa status sa Facebook
1: in a relationship
0: na. Oh, diba?
1: Pero alam mo, Dr. Hart, sa pag-aantay kasi, doon na titest yung character ng isang tao.
0: Mm-hmm.
1: Tapos, alam niyo ba, na the more you wait, the better the gift.
0: Ay, ganun. Katulad ng pag-aantay natin kung ano kaya ang mga susunod na mangyari sa Senado.
1: Ayun.
0: Katulad ba ng pag-aantay nila na walang dumating kaya walang sesyon?
1: Ayun, excited ang lahat dyan.
0: Hindi ka tuloy napigilan.
1: Oo nga eh.
0: Pag-aantay din yun.
1: Yes. Mm-hmm. Yes.
0: Just have patience.
1: Oo. Yung sabi nga nila, hindi naman lahat ng pinipray natin, ng inaasam kasi natin, ay makakabuti para sa atin. Kaya nga meron tayong tinatawag na redirection o divine intervention. Na para ipaparealize sa'yo na teka lang, mukhang yung gusto mo, alam kong gusto mo yan, pero hindi yan makakabuti sa'yo. Mas may mabuti pa para sa'yo.
0: Eh wala namang hinangad yung si Lord sa atin. Ang mga plano niya ay talagang mas mataas pa sa mga plano natin.
1: Totoo.
0: Plans to prosper. Di ba? Ay, nako.
1: Not to harm.
0: Kaya dapat, huwag natin kakalimutan pag nandyan tayo sa mga sitwasyon, hindi lang sa sitwasyon na nandyan tayo na, di ba? Na nag-aantay tayo, kumbaga, nauubusan na tayo ng pasensya. But every day, di ba?
1: Correct.
0: Kailangan we ask for the guidance, ask guidance from up above, ika nga. Ay, nako. Ayan, yung pagsuko din, George, pwede din pag nasa relasyon ka na. Di ba?
1: Correct.
0: Susuko ka na, susukuan mo na yung partner mo. Di ba?
1: Kasi ang pagsuko naman, Dr. Hart, hindi lang naman yan basta-bastang, you know, pinagdidesisyonan.
0: Mm-hmm.
1: May mga bagay na, yun nga, nare-realize mo rin na the more you hold on to something, the more na mas mahirap sa inyong dalawa ang mag-work doon sa relationship.
0: Mm-hmm.
1: Kasi hindi naman, eto, hindi ko naman nilalahat, ano, hindi ko naman nilalahat, pero madalas kasi sa ngayon, you know, the ones that we have right now sa ating mga mindset, na madali lang mag-let go kasi pag hindi na okay sa'yo, umalis ka na. Eh, ganun naman yung sinasabi natin. Pero, nakakalimutan din natin na somehow, kaya yan nandyan, may taong ibinigay sa'yo for a reason. Why not look for it, the deeper meaning, and then, pag hindi na talaga, doon ka na mag-let go. Pag hindi na nakakabuti sa'yo. Yung parang, ay, okay, I did my part. Nag-research ako, nag-wait, I waited. Pero ito talaga yung nakikita kong direction. Which is to let go at isuko at hayaan siya na maging masaya sa iba kung hindi man ako ang para sa kanya.
0: Ay, nako. Pero may nagtatanong dito sa akin, George. Ikaw ba raw sumuko na?
1: Ay, maraming beses na. Pero kasi sa pagsuko, doon mo makikita yung magiging ano mo eh. Yung magiging step mo moving forward.
0: Di ka ba sumusuko? Inihintay mo ba siya?
1: Ay, nako, pataasan ng PC ito.
0: Five, five, five, two. Ito, batiin mo na natin. Ayaw kumiklik sa akin. Sabi niya, hi, Miss George and Dr. Hart, pa-shoutout sa akong bana, kabulo siya nga ga-drive sa company service sa Grand Caprice. Ay, ito ano? Na nakikinig daw sila ngayon. Salamat! Maraming salamat. Galing po kay Virgie Estrabella.
1: Hi, Mami Virgie. Miss you too. 5574 sa lahat ng mga taga-Kabamanan. Si Ma'am Roxanne Macho, Loriver Sakala, Candy Otto, Mercy Inday Mansueto, Nino and Sabel Baktong, BBQ Family, at sa cousin ni Mami Amy na si Alvi Inerio. Magandang umaga. Hi to Mayor Miles. Good morning.
0: Wala naman kay 1954. Sabi niya, hello po mga ka-heart. For me, it's better to wait kesa magmahay ka kung musuko ka. No good for all na musuko ka na good for all di ay ang imong gipaabot. Okay. Diba? Sakit ra ba kayo sa buot ang mga pagmahay na unta na lang tanan ang tubag.
1: Yung mga what ifs natin.
0: Sana ganito. Sana yung ginawa ko. Diba? Always naman kasi yan pagsisisi laging nasa huli.
1: Correct. 4268. Hi to Mami Elaine Gales at Angales family. Diyan sa Barangay 17 Burgos del Pilar. Thank you
0: for listening. Oras natin 10:31. Babalik pa kami ni George. Just keep it here on your Heart FM.
1: Ang radyo ng heart ko. 93.7.
2: This is Heart FM. mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Manso, iso siya panay. Tarawa City. Ah, maganda ng katawang ko dati. Masikip ang baywang ko at saka paal. Ngayon di na. Tapos yung pagtatay ko araw-araw na. Dati, apat na araw. Pagtatay.
2: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
3: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
2: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
3: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
2: Okay ba?
3: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
2: Yung rice coffee?
3: Masarap.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hearts FM. Kagayan de Oro, 93.7 Hearts FM. Bukidnon, 10:38. Kaya nga ba mag-wait hanggang forever? Air Supply, I Can Wait Forever. And that song was brought to us by Virtue Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso na, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon, 7 pesos and 75 centavos lang SRP per baso. Bili na. Diba? Kaya nga ba?
1: Kaya naman siguro mag-wait ng forever, diba?
0: Alam.
1: Mm-hmm. Ikaw nga, inaantay mo na mahinog. Antayin mo.
0: Diba?
1: Pero pag hindi na talaga kaya, subukan na.
0: Yung forever kasi endless.
1: Minsan yung ha? Ito totoong nangyayari sa sa isang relasyon. Nag-aantay ka na magbabago siya.
0: Correct, diba? correct. Oh.
1: Kailan kaya?
0: Kaya ba this year?
1: Ay, nako. Ayan, ito po na. Ang daming mga nagpapabati. George Demsoy Robles. Mga taga Maramag Bukidnon. Good morning.
2: May comment ka, ha?
0: Sige nga.
1: Shock naman ako. Mahama yung message mo ngayon. Sabi niya, good morning, Dr. Hart and George. Sabi na, siyempre, mas mahirap maghintay. Kasi pag sumuho ka, tapos na ang laban. Pahinga na agad. Pero pag naghintay ka, araw-araw ay umaasa, nagbabantay at laging nagtatanong nang darating pa ba to? Para naghintay ka ng bus na laging darating na lang, pero wala pa rin. Talaga.
0: May pinagdada.
1: Demsoy, ha? Nasak ako sa iyo ngayon.
0: Ikaw, Yudens. Hi to Sir Efren Mayan at ang Mayan family dyan sa City Homes, Malanang Upon. Good morning. Thank you.
1: Wala naman kay Mami Marilyn Gonzalez. Sabi niya, good morning, Doc Hart and my sweetie George. Sweetie G. Hindi ka man.
0: Oo nga eh.
1: Tungkol sa pinag-uusapan natin ngayon, saglit ha, George, ako na. Tungkol daw sa pinag-uusapan natin ngayon, mas mahirap ang maghintay kaysa sumuko, Sweetie G. Kasi para kang tulala kuminsan. Napakalayo ng pananaw mo kung may darating ba o wala na. Pero tinitiis mo pa rin maghintay maski nahihirapan ka na ng dahil sa hindi ka nawawala ng pag-asa. It's because of love. Ayan. Not like yung kapag sumuko ka, madali lang yun. Kasi binigyan mo na ng tuldok ang lahat. At wala na. Kalimutan mo na talaga. Kalimutan man ang lahat, huwag lang ang Heart FM na love ko. O diba? Ayan.
0: Grabe ka, mommy. Hi to Mom Christina Cecile of Malasag. Magandang umaga. Thank you for always tuning in.
1: Good morning. Masarap na pumunta dyan sa Malasag.
0: Oo. Maraming maganda dyan.
1: I haven't tried it. Sana. Sana may mag-iaya sa akin.
0: Oo nga eh. Pasal nyo naman kami.
1: Oo. Naririnig ko lang yung mga magagandang places sa Tagendo.
0: Oo. Kulang na lang ng kasama talaga.
1: Ayan.
0: 7398, sabi niya, para sa akin, walang mahirap kung may hinihintay ka at darating. Mahirap lang kung maghihintay ka at walang darating. At lalong mahirap kung sumuko ka kasi malaking tuldok na yan. As in, period. Mag-ingat sa pagbiyahe, ha? Sir Dale, salon ng Ritter Taxi. Maraming salamat.
1: Ito naman mula kay 8906. Shout out po sa nag-celebrate sa month of June sa mga birthdays. June celebrant daw siya.
0: Ay, birth month mo ngayon, Sir Iggy.
1: Okay. Sa lahat naman nagbe-birthday ha sa month of June. Happy birthday po sa inyo lahat.
0: 3223, Doc Hart and George, ligaw minamino sa inyong duha.
1: Thank you
0: po, ayan. My favorite too. Oh. Sige, we'll try to play your requested song. Ay, Ate Bing ng Bulwan.
1: Mga taga Bulwan.
0: Oh, Jen Fernandez. Ayan, magandang umaga po. Thank you sa inyo. Si ano,
1: nakikinig lagi sa atin yung eatery dyan sa may patag, di ba?
0: Ay, oo. Scarlett Nicole.
1: Ay, hold. Ang sarap-sarap ng ulam nila.
0: Hi to Mom Grace.
1: Kompleto kami ngayon.
0: Kompleto po kami. Maraming salamat po.
1: Good morning po sa inyo lahat.
0: Thank you in advance.
1: Yan, may ano ka dyan? May hugot ka ba?
0: Meron kasi akong nabasa dito, Dr. Hart. Medyo nakakapture siya sa puso ko. Sabi niya, mas mahirap ang alinman sa dalawa kapag mahal mo pa. Dahil ang pag-aantay ay puno ng pag-asa. Habang ang pagsuko ay puno ng pagtanggap.
1: Actually, yung dalawa parehas mahirap eh.
0: Mahirap talaga.
1: Diba, sabi ko nga kanina, mag-antay ka, it's your decision.
0: Yes.
1: Na,
0: yes.
1: Diba, sabihin na natin, dili lalim maghuwat.
0: Correct.
1: Diba?
0: Correct.
1: It's not that easy. It takes a lot of courage and it takes a lot of patience.
0: Patience.
1: When yung pagsuko naman, it takes a lot of courage.
0: Courage at pagtanggap. Kasi tatanggapin mo na na eto na talaga, last na to, wala na to. End game na talaga.
1: The end na.
0: The end na.
1: Bayang mag-iliw na. When you say... O, diba?
0: Oo.
1: Wala na. Tayuan na.
0: Nakasanayan mo na hindi mo na magagawa ulit.
1: O, yung mga taga-cardmasters...
0: Yes! Heat press department.
1: Nakikinig sila lagi sa atin.
0: Kay Sir Japet Daayata. Sabi niya, magantay sa wala. Yan ang pinakamasakit sa lahat. Pinagantay ka sa wala. Shout out po.
1: Ayan.
0: Cardmasters Heat Press Department.
1: Ay, natutuwa ako ngayon ha. Dati nagpapag-greet lang kayo ha. Ngayon nag-comment na kayo ha. Ang dami mga pagbabago ngayon.
0: Correct. Alam mo yung month of June is a month of hope, month of faith. At talagang madaming bago. Napapansin ko lang dito.
1: Oo. Siyempre, dumaraming listeners ng Heart FM.
0: Yes naman.
1: Ayan. Wala nang nakikinig sa
0: Sabi ko nga, walang iwanan, walang lipatan.
1: Oo naman. Yung iba kasi hindi pa nasusubukan ng Heart FM. Diba? Pag nasubukan nila, ay nako, wala na
0: dito pa
1: tayo.
0: Dito na.
1: Heart FM na. Diba?
0: 24/7 pa naman kami. Dito na.
1: 10:46 ang ating oras. Magbabalik pa kami ni George. Dito lamang tayo ha. Sa ating pong Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
3: Heart 92.7.
4: Labihan na ba kakabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdomgitan ti atean. Maski unsa pa kakabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmaintenar ug iEXCEL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Kung saon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na, switch na to iEXCEL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, kikan kay Ate Anne.
5: May buhay sa makabuhay!
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng...
7: Radio with heart.
8: The best mix of music.
9: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
10: The best variety of music all day.
9: Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro City, 93.7 Heart FM Bukidnon, Rodeza, that's Kisame.
1: 10:55 ang ating oras, and a time check is brought to us by Playtime, Born for Happiness.
0: Ayan. Nag-aantay kasi, nakatitig na lang sa Kisame. Di ba? Nag-aantay sa matamis mong oo, o nag-aantay na ikaw ay magbago.
1: Ayun nga, di ba? Sabi

0: hindi mo alam kung ano ang magiging resulta. Ang sumuko naman ay mahirap dahil kailangan mong tanggapin na bitawan ng isang bagay o taong mahalaga sa iyo, kasama mga pangarap at pag-asang nakakabit dito. Ang tanong ay hindi lang kung alin ang mas mahirap, kundi alin ang mas makakabubuti para sa iyo. Kung may malinaw na dahilan at may pag-asa pa, minsan sulit ang paghihintay. Pero kung puro sakit, walang pagunlad at hindi na naibabalik ang respeto at pagmamahala, minsan ang pagbitaw ang mas matapang na desisyon.
1: Ah, di ba? Sabi ko nga, it takes a lot of courage pag bumitaw ka na, sumuko ka na. I also to guard the, ano to, Portabes Borle Jr. Hi po sa inyo. Sabi niya, mahirap yung maghintay.
0: Ma'am Jean Garcia Candia naman. For me, mas mahirap ang maghintay kasi hindi ka sure kung may maghihintay ka o wala. And also, while waiting, nakaka-stress. It's just like killing me softly. Yung sumuko ay, it's just like saying, this is once and for all. Tama naman.
1: Ayun. Cervantes Maravilla, sabi niya para sa akin na maghintay kasi mas mabuti pa ang ikaw ay hintayin kesa ikaw ang maghintay. Based on my experience, shout out daw sa dalawa kong daughter na naliligo daw sa may sapa. Ay, kasarap naman yan. Sana okay yung pakals dyan. Joining sa nag-birthday. Thanks Dr. Hart and George. Thank you din.
0: Good morning din sa mga nakikinig sa atin dyan sa City Agriculture Office. Sabi nila, kailangan mo lang talaga maghintay kung sino ang nakalaan para sa'yo. God knows everything. Maraming salamat sa Alpaca Paro CDO Council. Long live from Sir Jazzy. Ayan, magandang umaga. Thank you.
1: Wala naman kay Neil Vincent Simbahon. Sabi niya, actually pareho silang mahirap. Mahirap maghintay dahil hindi mo alam kung may bunga ba ang paghihintay mo o kung nasasayang lang ang oras mo. It needs patience. Mahirap sumuko dahil kailangan mong harapin ang realidad na ang isang bagay na gusto mo o pinaghirapan mo ay hindi na magbubunga o hindi na para sa'yo. Ang pinakamahirap sa pagsuko ay ang what if o ang multo ng pagsisisi. Yung pakiramdam na baka kung naghintay ka lang ng konti pa, sana ay nagtagumpay ka. Pero minsan, mapapatanong ka nga talaga kung alin ang mas mahirap. Mas mahirap maghintay if you're still hoping. And mahirap din sumuko, especially if nag-invest ka na ng daming oras sa bagay. To make it short, ang paghihintay ay pagpapatuloy ng laban, habang ang pagsuko naman ay pagtatapos po ng laban. Minsan ang mas mahirap ay hindi ang pagpili sa isa sa dalawang yan, but to think when to stop waiting or when to give up. Ayan, pa-shoutout daw sa mga taga Quezon Bukidnon. Hi po sa inyo lahat, taga Quezon pala ito. Neil, maraming salamat Neil.
0: Maraming salamat ha, sa lagi pakikinig.
1: Ang galing naman ang kanilang no? Mga to. So, ayan, pero ito mas magaling to.
0: Ayun.
1: Dahil ibig sabihin, pag tumunog na yan, ibig sabihin yan, pa-premyo na. The Price is Rise, overload na. Paikot tayo ruleta, George. Saka yung manggagaling na winner natin. Alright. Ay, pag nabunod kayo ha, Claimer Price, ang office po ng Heart FM ay nasa 5th floor po ng FICO Admin Building, Vamenta Boulevard, Ilaya Carmen, Cagayan de Oro City. Sa Batu Miguel.
0: Ah, dito tayo, Dr. Heart, sa Barangay Kamamanan.
1: Kamamanan. Alright, bunod tayo mula sa Dropbox ng Kamamanan.
0: Eto na, aking nabunot. Ah, Barangay Kamamanan lang ang kanyang address dito. Congratulations sa Jean Salvador.
1: Jean Salvador, ikaw nga ang winner natin sa ating The Price is Rise Overload. Dali na, claim mo na agad ang inyong papremyo. At syempre, huwag kalimutan magdala ng ID at huwag paabutin po ng 14 days. Atin pong The Price is Rise Overload.
0: Ay atin po sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
1: Magbabalik pa kami ni George, just keep it here on your Heart FM.
0: Ang radyo ng heart po.
2: With heart.
3: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong bahay.

0: Hanggang sa dulo ng ating pagmamahal at hanggang sa kunin tayo ng may kapal, huwag kang sumuko.
1: Ay, ang sarap.
0: Diba?
1: Ay. Yung alam mo yung parang the words itself, it's very selfless, very sincere.
0: Nandito lang ako sa tabi mo. O, diba?
1: Napapakanta.
0: Kapag ikaw ay nawawala, tumingin ka lang sa aking mata. Tira mo naman mata ni Dr. Hart.
1: Mahanap mo ang purpose mo. Gusto ko yan. Diba? Uy, nako. Eto, Dr. Hart, meron pa tayo mga mensahe.
0: Ay, meron. Sige. Para wala magtampo.
1: 5791, araw-araw po ako nakikinig. Hi to Salime, Salime ng Barangay Kamamanan.
0: Ayun. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Wala naman kay 6951. Sabi niya, good morning Dr. Hart and Ma'am Pretty George. Hindi ko na nakaligtaan yung pretty na yan. Sabi niya, pa-shoutout lang sa mga sakop ug nakins. Anak to, di ba? Hi to Ashley Grace at Noemi Magbanwa kay Libeth Labita. Thank you. Maraming salamat for listening.
1: 5915. Ito sabi niya, para sa akin mas mahirap ang maghintay kasi hindi mo kontrolado ang mga bagay o tao na umaasa ka sa isang bagay na walang kasiguraduhan kung may patutunguhan. Hi to Gemar Cardines and a Sunshine Rob. Long live po. Ayan, maraming salamat. Thank you.
0: Salala, naubos na. Asa, nag-extra na tayo.
1: Eh kasi naman, Dr. Hart, na ang sarap pag-usapan ng mga ganito.
0: Mm-hmm.
1: Alam niyo yung parang napapanahon. Kaya kung choice ninyong maghintay o choice ninyong sumuko, remember na kung ito ay para sa sarili nyo, huwag niyong panghinayangan at ipagdasal ang lahat.
0: Sabi nga ng kanta, nakailang beses na ang muntikan akong sumuko. Diba? Ayan. Kung meron pang pagkakataon at merong enough reason na mag-wait, maghintay, do it. Pero pag wala na talaga, if we're talking about respeto, self-respect especially, well, it's time for you to leave the table. Sumuko ka na. Huwag na magpakamartir. Diba? Mahalin ang sarili bago ang iba. Alright. Papaalam na tayo. Babalik po si George mamaya.
1: Mamaya, dear heart po tayo mga love song sa launa hanggang alas 3 ng hapon.
0: Susunod na po si Harvey Stone para sa programang Heartbeats. Makakasama sa inyong pananghalian. 11 down till 1 o'clock in the afternoon. Again, this has been your Dr. Hart.
1: And George.
0: Manatili po nakatutok sa inyong Heart FM. You take good care always. Always remember, we heart you.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 11:24 ang oras natin. Miley Cyrus with Party in the USA, and that song was brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness.
1: Heart 92.7.
2: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines.
3: 93.7.
4: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
5: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako dyan.
6: Umiinom na po ng rice coffee.
5: Say that one taon na.
6: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
5: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas sa pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga.
6: Opo.
5: Ayun ang pinapinanin.
6: Opo.
5: Tapos, ito, bago matulog. Tulad, Kuya Boy, ng ano, yung danakas sa pangangatawan mo. Pagtulog mo, ayos din.
6: Yung pagbabawas.
5: Ayos din, Kuya Boy. Kung saan, danawang besta, isang araw. Tapos, malakas kumain. Malakas yung pangangatawan ko. Malakas.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Radio with heart.
7: The best mix of music. From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hard FM Cagayan de Oro, 93.7 Hard FM Bukidnon, 11:35 ang oras natin. Good morning, happy Wednesday once again. At saka welcome po dito sa ating programang Heartbeat. Ha? Kumusta po kayo? Ano ba yung mga feelings niyo ngayon? Oh, yung iba is masaya, yung iba naman is malungkot. Oh, ano ba yung dapat kong gawin para at least mapasaya ako kayo? Ha? Wala talaga akong alam na gawin. Kung pwede lang, sasayaw ako dyan sa... Diba? Anyway, happy listening po sa inyong lahat. At saka mag-enjoy tayo sa ating Wednesday. Ako, midweek na po. At saka buwan na po ng June. Yung mga June celebrants natin, ha? At saka yung mga magpapakasal ngayong buwan na to. Yung mga June brides natin. Ako, sabay talaga sa ulan. Sabay buhos sa ulan. At saka let's consider it the blessings, diba? Mabuhay ang bagong kasal. Happy listening din sa ating mga SG. Nasa oras na to, grabe tingduka, gyud. Huwag kalimutan magkape at saka yung uminom kayo ng mga yung pang-energy niyo, ha. Huwag lang pasobrahan. Okay, good morning. Happy listening kay Sir Efren Wayan and also kay Christina. Okay. Happy listening, ha, sa ating mga sweethearts dyan sa may Malanang Upol, sa may City Homes. Oy, baka makapunta kami dyan, ha, this weekend. Oh, happy listening po sa inyong lahat dyan. And of course, yung mga nag-e-enjoy din ngayon. Oh, parang yung shopping nila talaga, ha. Mimili na po ng mga grocery, mga school supplies natin. Speaking of school supplies, hi and shoutout din sa ating mga kaibigan dyan sa may Gold Crest. Ate Grace, sa mga kasamahan niyo dyan, mga guwapa, ha. Tagsa-tagsag sa Diagradyo. And ato ding mga farmers dyan po sa may Puntian, Quezon. Happy listening po sa inyong lahat. At yung mga nakikinig ngayon ng mga sweethearts natin dyan sa may Bukidnon, shoutout po sa inyong lahat. Huwag kalimutan, meron kayong mga pabati. Ipaabot nyo lang sa 0917-1579-927 o di kaya sa ating Facebook page ang Heart FM 92.7 - Cagayan de Oro City. Alas 11:38 na, magbabalik ako with more music. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Hi, I'm Ernie Abelia. The other thing that I really take on a very regular basis is EXL Makabuhay Plus capsules. I take about 3 caps a night, and I tell you, it really gives me a knockout punch. I sleep very well, and I wake up the next morning really refreshed. Try it. EXL Makabuhay Plus capsules.
3: Halina't magmakabuhay.
4: Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: As part of the upcoming exciting celebration of 72 years of service, unity, and excellence, join us for a fun-filled run that brings together fitness, community, and the FICO spirit. Lace up and get ready to run for the FICO Run 2026.
7: FICO Run 2026.
6: Whether you're running for fun, for health, or for the thrill of the finish line, this is an event you won't want to miss. The FICO Run 2026. On July 5, 2026, at the Provincial Capital Grounds, Cagayan de Oro City.
7: Choose your race category.
6: 3K, 5K, or 10K. Top 3 finishers for each category will receive medals and cash prizes. Register now and help empower future cooperative leaders of FICO Youth Savers, Lab Co-op. The FICO Run 2026.
7: The FICO Run 2026.
6: For online registration, visit FICO Run 26.vint.net. For more details, follow the FICO Facebook page, FICO-First Community Cooperative. This event is also brought to you by 92.7 Heart FM. The Moffitt Twins we all loved back in the 90s.

0: same same in the 2000s.
1: Love is in always as you see it.
0: The Muffet's Duel is now known popularly around the world as Music Travel Love.
1: If life is so short, won't you let me?
0: Traveling the world, making music, friends, videos, and memories. Catch Music Travel Love live in Cagayan de Oro on June 26, 2026 at the Atrium Limketkai Center. Don't miss that heartfelt night of music and soul-stirring acoustic performances. Music Travel Love live in Cagayan de Oro, presented to you by Concert Republic and produced by 90 DB Production. Also brought to you by 92.7 Heart FM.
1: If life is so short,
0: kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
3: Sa Carmen, kusog jod ang Heart FM.
4: Kami, mga taga-Bara Opol, dili mo kong peto ang adlaw, kung dili mo kapaminaw, o Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
3: The best ang mga music sa Heart FM.
4: Makarelate, makaimot, o makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
2: Heart FM ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
5: 92.7.
6: Hey, it's midday.
7: Feel your heart
6: with heartbeats. Heartbeats on heart 92.7.

0: Heart FM News Update.
1: Nagtala ng malaking tagumpay ang 19 na local government units o LGU sa Bukinon matapos makamit ang pinakamataas na antas na ideal functionality sa 2026 Local Council for the Protection of Children o LCPC Functionality Assessment ng Department of Interior and Local Government o DILG. Batay sa resulta ng ebaluasyong isinagawa noong 2025, kinilala ng DILG ang mga nasabing LGU dahil sa kanilang mahusay at tuloy-tuloy na pagpapatupad ng mga programa, proyekto at serbisyong naglalayong pangalagaan ang kapakanan at karapatan ng mga bata. Kabilang sa mga nakatanggap ng naturang pagkilala ang mga lungsod ng Malaybalay at Valencia, gayon din ang 77 iba pang munisipalidad sa lalawigan ng Bukidnon. Ayon sa DILG, ang pagkamit ng ideal functionality ay sumasalamin sa mataas na antas ng kahandaan at epektibong pagpapatakbo ng mga lokal na konseho para sa proteksyon ng mga kabataan. Ito po si Tony Ginsales para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: Broadcasting from the highlands of northern Mindanao, Bukidnon, giving you the best music and the latest news.
1: Your number one source of entertainment and information.
0: This is 93.7.
1: 93.7.
0: Heart FM Bukidnon, the heart of Mindanao.
2: Kumusta? Kamakabuhay? Happy gihapon? Nako, good for you. Kay mamina ora bayog kagihimo ni mong background ang atong tulumanon din makaton kag daghang mga buta sa mga ingredients nga naa sa atoang mga produkto siguta nato taod-taod lamang ug ang pagpanambag nato taod-taod lamang sab sa istorya sa kinabuhi nga gipadangat ini sa tuminhal nga sender sa Tambagi ko Lady Baton.

0: Palakpakan. Tira.
1: Welcome once again ka makabuhay sa atong tulumanon magkuyog ng sabkita sa sa ko oras. Ay, ok. Ang abog kong friend. Kanang friend ang akong turing. O niya, dili friend ang iyang pag-ila o treatment diri nako. Charest. Pero dili ko mag-self-pity. It's just a waste of time. Dili na tusi ka na nga to ang gold ka makabuhay. Nga nung gold man, yung masala time is gold. So we don't need to waste our gold. Panay na sa unahan, makatong sa daga mga butang sa atong tulumanon. Imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.
3: Pagkising sa umaga,
4: dili na ikalalis, kasaligan to the endless. Dili na angeng magduha-duha, ayaw kabalaka. Kunwa pa'y balatian, dili gihapon kakumpiyansahan. Labi na kundo na ni balatian, niya ang imong kasandigan. Ikaw protektahan o alibyuhan sa nag-inusarang singgit sa tanan.
5: Makabuhay!
4: EXL Makabuhay Plus.
1: Makabuhay day ka makabuhay. Smile gihapon ka dihabi sa pagnatay mga suliran kay normal ra na sa ato ang pagkinabuhi sa kalibutan nga naagi tay mga problema ang ginaatubang. Kung wa na kay problema ko si ang imong kaugalingon tingalig multo ka na. Charas. Unsa man ang oras di asa imong nahimutangan karon sa tanaminaw ka og gihimo nimong background ang tambagi ko Lady Battered program. Nako, ka makabuhay kahimsog sa gihapon. Ingon man ka baskog sa panglawas moy atong kanunang iampo sa labaw makagagawog. Ako si Lady Battered og magkuyog kita katulad ng sinabi ko. Usa ka takna lamang, usa ka oras uban sa atong tuyo og tumong, good health karon og maapuhon og hangtod na sa umaabot ang mga panahon. Ang mga hisgutanan mo sunod na kabayan sa panglawas, sa mga ingredients sa itong mga produkto o sa itong mga produkto mismo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation sa EXL Makabuhay Plus. Kamakabuhay niya na sadang sumpay ang makalingaw nga sumpay sa revelasyon sa itong bagong sender nga si Choleng, C-H-O-L-E-N-G, Choleng. Actually, Soledad ginihangan. Yayaangga kay Choleng. Chulingaro. Kanong adlaw ka makabuhay mong ikaduhang ayugto kong chapter 2 sa iyang revelasyon. So, sway paglangan at anang sugdan, ipanay na ito pagbasag pagdrama sa iyahang istorya. Dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.

Dear Lady Batod, ilang araw din po at umabot pa nga ng ilang linggo na laging nasa isipan ko ang aking natuklasan patungkol kay Sir Barry na siya'y binabae. Ayoko po siyang tawaging bakla, binabae ay sapat na. Pero gayon pa man Lady Batod, hindi rin nawala ang attraction ko sa kanya. Crush ko pa rin siya. Higit sa lahat, mahal ko pa rin siya. Nang lihim, char.

0: Nao na ka maginako din sa panimay nila ni sir. Siyempre na hibaw magyog ka no, Pipoy. Ha? O guwa kayo bisultin ako. Bisan hung-hung na lang.
1: Sultin ni mo saon sa batsuling? Hinanggaw na sab ng imo ba, sure ko?
0: Kunong ka hinanggaw lang kining tanan, Pipoy. Pero dili, dili, dili!
1: Uy, naunsa ka diha? Unsa man na ipasabot ni mo?
0: Nga si Sir Barry. Usa di ay ka mahuyang. Nga muton dahi siya og
1: muton og unsa?
0: Muton siya og bato. Kayo sa siya ka Darna.
1: Ay, Choling. Kanang ba mo ba? Madunggan ka gani. Mahimo kay yung Valentina ang amawa ka.
0: Nasakitan man good ko, Pipoy. Uy. Hanap man gani ang kay gayunan nga magustuhan ko ni Sir Barry atong nagtuo pa kung straight siya nga lalaki. Karon pa kang confirm nga dili siya ganahan og babay. Mag-unsa naman lang ko. Char.
1: Ang gawa gini mo, Joling, ay. May pay magbiko ka green.
0: Unsa? Da pa man.

0: Din kagi kan chuling. Wati ka makita pila ka oras din isabay.
1: Oh, gimingaw ka na ko, Sir Abril.
0: May isugo magununta ko ni mo, pero wa ka man.
1: Oh, abi kog lahi na sir. Makaunahon na unta ko.
0: Makaunahon na ugunsa.
1: Magunahon na kung sugton batika, total biudo ka man.
0: Ursa.
1: Bitaw, sir, oy. Gikan ko nagpadagkwarta sa akong mga ginikanan kay gipapasog na naman ako og patukod ang among payag dito sa probinsya, sir. Maayo na lang. Sila may akong gipaasikaso.
0: Ay, maayo hinoon kay may gipadulngan di ang imong kwarta, chuling.
1: Bitaw, Sir Abril, oy. Kay kung kapipa lang sa lalaking akong gidamgo, si Sir Barry. Idatong kagidunta niya ang akong sweldo sa pagkakatabang dinis inyo.
0: Unsa?

patod totoo naman po talaga na nasaktan ako dahil dismayado akong malaman na bading nga si Sir Barry. Pero hindi ko na tininong pa ang bagay na ito sa kanyang ama at lolo kahit pa malapit ako sa kanila. Ako na rin po kasi ang nahihiya noon, Lady Batod. Nagpatuloy pa rin ang ikot ng buhay. At dahil best friend nga ang turing ni Sir Barry sa akin kahit hindi naman best friend ang turing ko sa kanya kundi lihim kong boyfriend, Char, halos lahat ng takbo ng buhay niya, sinishare niya na rin sa akin.

0: Buutan si Edsel Choling. Unya gwapo, macho, thoughtful, manggino naon, unya sweet. Unya, clingy.
1: Di ay, Sir Barry.
0: Plano ko na gani siyang sugtun.
1: Ha?
0: Consistent man siya sa iyang pagpanguyab din ako, Choling. Unya kay, feel man ako nga seryoso gid siya. Unsa man, sa tanaw ni mo. Sugto na ka nako siya, no?
1: Hala, no? Diligid ka nako, Sir Barry?
0: Ha?
1: Este, diligid kag babae, sir?
0: Nakasaway na ko babae, oy, Choling. Makadaghana. Pero, mas happy ko sa lalaki, Choling.
1: Pagkay. Kasakit sa kong gipati.
0: Sugto na ko nang gitingali si Edsel, Choling. Aron happy, dili ba?
1: Sir Barry.

0: Pastilan! Pwede ni mong katawa, Sir Johnson. Nga nung di man ko makakatawa nga, nagsakit-sakit ka man sa imong dughan, bisan wa ka unsa, ah?
1: Kalain ni mo, sir. Wa kay simpatiya din ako.
0: Dili bagiing nanti ka nga bisan pakapinan kapag Marian Rivera, di katubayan sa akong apo.
2: Hello?
0: O nahibaw ka na karon sa ipasabot ko, dili ba? Kay Marian Rivera sab nang akong apo.
1: Nga naman, uy. Nga naman man ninyo badlunga sa una pa, sir. Nga naman man ninyo yung taon pugsa nga maglinaki. Gisap, I mean, gipasagdan man ninyo ninyong manglaki.
0: Mao ka na iyang kalipay, Choling. Dili na mo butan si Barry ni Ana. Sa bisan unsa.
1: Unya, Sir Johnson.
2: Bruh.
1: Unsa naman lang ko iniron. Heartbroken ko, bisan wami magkauyab.
0: Aw, ka-heartbroken lang uroy diha. May daghang ilim nun diha ay paghubog lang sa...
2: Yeah.
1: Hala no. Oh, kaanugon sa kagwapa o kamatsyo ni Sir Barry, Sir Johnson. Bili na dahil siya mo sanay, ana, no? Kay Lucky may iya. Pero, sir, na ako'y nahuna-huna. Aron mahunong siya ng iyang kabayot. Aron ako na ang iyang ilingiun o gigugmaon. Unya ikadayon.
2: Lol!
1: Akong lumayon!

0: mas ginamos, may mo chukwa ning sender choling. Ang lumay sa adyod. Tinood ka ng lumay, kamakabuhay. Naka na? Or kung doon naman gani, or kung naamang gani na nag-exist man gani ng lumay, ganahan ka mo gamit ala kamakabuhay, ngayong lumayon ang tao, ngayong gusto, ngayong gimahal. O niya, matintal siya ni mo, bisag di gina, tinuod na mo, ay ang gibati, diya para ni mo, kumukay kay, kumukay gilumay ni mo, mitubay na lang. O niya, mahupas. Agway, magsigilan tag-renew anang lumay para magpatuloy lamang ang buhay. Anyway, unang ikadahog na pa lamang sa chapter 2 sa revelasyon sa itong sender nga si Choleng ang atong nadungog. Human unya sa pipila ka mga pahinom, dumamalik din ta para ato ipadayan ang sumpay kay napa ikatulog katapusan nga tipaka nga parte sa chapter 2 sa iyang istorya. Balikan na to ng tanan ha, it's a date gihapon. Dini lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
2: Ipinakikilala ang EXL Magkabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Magkabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na agapay para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng Makabuhay. Moringa, Ashitaba, Neem, Guyabano, Luya, Bawang, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Sambong, Lagundi, at Vitamin C, Sodium Ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Magkabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
3: Excellent health, excellent life, EXL Magkabuhay Plus.
4: Nila intinado or patrol Malaysia City. Dugay-dugay na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang pangday sa doktor interindyong kay kinahanglag operahan po wala ko'y kwarta imbayad kay 30 mil man. Wala akong igno na ginutuloy ko kung sa akong angay ito marunot kang masalamat sa makamuhay nga hindi kabangan ko niya. Nga hindi ko mabutas yun na klaro nagyod na ko. May nagyod akong pananaw. Kung kamoy na ay ipamati pareha sa akong interindyong dangot lang mo sa makamuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
2: Daghang salamat ka makabuhay syempre ang atong naginusara bugtong gipasigarbo nga kapsula ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Himuon ginato ng everyday nga ka-partner ka makabuhay para kita luwas nata ikapanaming sa mga nagkadaiyang mga bacteria, mga virus, mga sakit manginana. Kaya nga atong EXL Makabuhay Plus Capsule ganog mga ingredients nga giusa lamang diha. Sa kadaghan sa mga ingredients pwede na akong balik-balikon, bisag pagbalik-balikon ako sa pagsulti pero nagya po tay daghang ikadungag kuno sa mga benepisyo nga makuha nato. Sa matag usa ka mga ingredients nga giusa lamang diha sa ato ang kapsula. Ug usa na diha sa mga ingredients nga naa sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule mao ang ahos. Ang ahos ka makabuhay usa sa mga natural nga remedyo para mas paligunon pa nato ang atong immune system. Makita asab sa active compound allicin sa ahos nga kana epektibo sa pagpatay sa nagkadaiyang mga mikrobyo nga maghatag nato kanang komo na kay nga mga sakit sa atong lawas. Parehas anang sipon, trangkaso baron, ubo, o pagpanakit sa tutunlan. Unya dunay mga potential pod nga benepisyo sa ahos para sa pagpaubos sa presyon sa dugo ka makabuhay. Unya dugay na kanang nailhan sa daghan na kayong mga dekada. Kundiin, igikumpara ka na sa mga generic ka mga tambal sa hypertension or sa high blood. Makita usab sa usa ka pagtuon gikan sa Pakistan Journal of Pharmaceutical Sciences ang benepisyo ka makabuhay sa ahos kung ka na kaunon nga hilaw. Migawas usab nga makapaubos ka na sa systolic ingon man diastolic blood pressure nga mahitabo human ang pagkaon nimo ana. Kundiin, halos mamahimo na ng parihas sa drug atenolol. Ganon.
5: Unya matibhangan sa mabawasan ba ang risgo sa cancer kung kita mo take o kining ahos ka makabuhay, no? Makita syempre sa gipahitabo gikan sa National Center for Biotechnology Information ang ebidensya mismo sa research nga gipahitabo karon, kundiin kana nagpakita og link iba in connection sa regular nga pagkonsumo sa ahos ug ang pagpaubos sa risgo sa pipila ka mga cancer. Apil na di ang cancer sa tiyan, colon, gamay nga bituka or dako ba ramin na sa esophageal cancer, pancreatic cancer, breast cancer, prostate cancer. Kani nga mga matang sa mga cancer mapaubos nato ang risgo ana kung permita mo take og ahos ka makabuhay. Unya gawas ana ang benepisyo usab sa ahos nindot pag-abot sa atong utok. Kay migawas usab nga ang pagkaon og ahos dili lamang. Dili lang na makapanika kapakipakinabang sa Tagalog pa. Dili lang na kay helpful lang na para sa ato ang health sa atong kasing-kasing kundi apil na sa atong utok. Kay nadiskubrihan ka makabuhay sa usa ka grupo sa mga researchers ikan sa Universidad sa Missouri nga ang carbohydrate derivative sa ahos na ilhan isip frog. Oo, muprotektad ka na sa brain cells, batok sa mga epekto sa pagtigulang o mismo sa atong pagbatunog sakit. Unya gika news na pud na nga makatabang ka na para matibhangan ang level sa nitric oxide nga gibuhat sa microglial cells sa utok. Diba ng bonggang-bongga? Unya ang ahos sa sabdo na binipisyo na maoy makapahimsog, makapaligon sa atong kabukugan? Oo, kay gawa sa calcium o sa vitamin D ang ahos, bongga o sabdiha. Ituhuan manggod nga ang flavonoids apil sa mga nutritional component nga dunay pinakadako nga potensyal sa paghatag og bongga nga health sa ato ang kabukugan. Makita usab sa gihimo nga research diin ilang na diskubrihan ka makabuhay sa Journal of Nutrition in Gerontology and Geriatrics nga ang flavonoids dunay potensyal nga patas-on ang bone formation samtang ginapahinay pod ang process sa bone mineral loss. Gikan sa pamilya sa sibuyas, ang ahos nadiskubrihan, nakita nga pinaka-epektibo sa pagpugong sa proseso sa pagkaguba or pagka-weak or pagkagupok sa ato ang kabukugan. O diba, daghan ka ay benepisyo nga makuha nato gikan sa ahos. Daghan na nato, makadaghan ng higayon, kadaghan ng mga episode sa atong tulumanon ka makabuhay. Ngayon, gisgutan nako ang ahos, isip usa sa daghan ng mga ingredients sa atong kapsula nga EXL Makabuhay Plus capsule. Pero, di pagyudta mahutdan o mga benepisyo nga makuha nato sa ahos pa lang na mismo. O ang ahos, usa lamang gayon sa daghan ng mga ingredients nga naa sa ato ang EXL Makabuhay Plus capsule. Mutumar kita na everyday. Isip ato ang dietary supplement.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
6: Adi ka pa sa kape? Okay lang yan. Dahil ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay may pinagsama-samang sangkap ng native purple corn, mixed herbs at arabica. Masustansyang sangkap at sarap na talaga namang babalik-balikan mo. EXL Coffee Mix 17-in-1. Nutrisyong sarap sa paborito mong kape. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay mabibili na sa mga drugstores at pharmacies, Lazada at Shopee. EXL Makabuhay Plus. Health and wellness for God's glory.
3: May buhay! Sa Makabuhay!
5: Sa mga mahilig unog kape, sama na ako ka Makabuhay na kuswak para natong tanan. Ang ato ang all-in-one nga coffee. Ang atong EXL Coffee Mix. 17-in-1. 17 gyud ka mga ingredients. Wa gyud alang-alang ha ka Makabuhay. Ang giusa diya sa atong kape. Pag ang matag-usa ka ingredients, doon natin binipisyong mangkuha nga kaayuhan para sa ato ang health. Oo, dili para sa ubang kape nga. Di man kinahala magkumpara, pero kanang kinahanglan bang manginom tag kape nga kana matrigger pa na uban natang ipamati. Or mutaas ang atong acid, kaya acidic ta, or mag-reflux baron, main ana. Pero ang atong EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Sa 17 ka mga ingredients nga na diha nga makaayos sa ito pang lawas, dili ka na lugi. Oo, and you can never go wrong. Og usa sa 17 ka mga ingredients nga nasa ito ang all-in-one nga kape sa EXL coffee mix 17-in-1 mauang turmeric. Or ang luyang dilaw, isip tambal nga ugat. Oo. Doon ay binipisyo ang turmeric. Una, doon na kanay anti-inflammatory. Unya ang turmeric, pambatok na nato sa matagal kanang bisag unsang nga klase sa cancer. Unya ang turmeric, doon ay powerful antioxidant. Unya nagaprotekta usab ang turmeric batok sa diseases sa ato ang kasing-kasing. Pambatok usab ang turmeric kamakabuhay ang nga malikaya nato ang diabetes. Unya pag-abot nato sa hustong edad, kung maidadidara na ta, malikaya nato ang Alzheimer's disease kung permitang ga-take og turmeric. Unya, gawas ni Ana, kung ikaw depressed, doon na kay depression, makatabang ang turmeric para maluag-luag. Di ba, dili ka maka-experience, huwag mahunong na ng imong pagka-depress. Tinanglap nagtabang sa mga kaugalingon sa mismo, no? Dili mag-overthink. Anyway, ang turmeric, usab makapa-improve sa ato ang skin. Health nato sa skin. Oo. Makalikay sa ta sa problema sa mata kung doon na tayo ginatake ka turmeric. Makalikay sa ta sa pagbatanog AIDS-related chronic disease. Pinaagi sa turmeric. Unya makatambalo sa bang turmeric ka makabuhay sa rheumatoid arthritis. Makatabang usab nga kita dili mag suffer sa osteoarthritis. Makaprotekta usab sa atong lawas batok sa free radicals ang turmeric. Oh. Nya unsa ba paggamit ang turmeric o ang luyang dilaw? Lagaon nato na ha. Kana nga luya, kanang luyang dilaw kanang turmeric ka makabuhay. Kuha lang kag presko nga bunga nga or ugat sa turmeric. Tantyahon lang po di mo nga kayar, po di mo na hutdon. Nga pare karon ug mapuhon kutob sa tulo ka adlaw inana. Hinluan ani mog maayo. Ayog paniti. Unya imong dokdokon. Mukha kang tulo ka baso nga tubig gagamiton nimo sa paglagaan ng luyang dilaw. Isagol nimo ang turmeric sa tulo ka baso nga tubig. Unya imong pabukalan sulod lamang sa 10 to 15 minutes. Kumanana imong pabugnaon, unya imong inon. Bongga. Mabenepisyo na dai nimo tong akong giingon. Gikan sa turmeric. Og ang turmeric usa lamang sa 17 ka mga ingredients nga naa sa ato ang all-in-one nga kape. So asa ka pa? Ipadapli na ni imong naandan nga kape nga way maayong ikahatag sa imong lawas nga kaayuhan. Mag-switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Nasumukan mo na ba ang kape na may native bourbon corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native bourbon corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native bourbon corn, arabica, spirulina, ginseng, luya, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas, at rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein, at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Vegan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking butika. Nagang salamat sa pagpaminaw alang sa EXL Makabuhay Plus. Ako po ang inyong lingkod, ang naginusarang
1: Lady Batu.
0: Now, kamakabuhay niya ng sumpay sa makalingaw nga revelasyon sa tong sender nga si Choleng, ang ikatulo at tapos ang tipaka nga parte sa chapter 2 sa iyang istorya. Now, nadayuan, sabay langanan, uy, di ba na para makilakaw? Dinhi lamang sa adong tulumanon, sa imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Bato. Tambagi ko, Lady Batut.

Batod, wala pong kasing sakit para sa akin na wala ng pag-asa na maging kaming dalawa ni Sir Barry. Pero ang totoo, hindi naman talaga buhay ko ang kahulugan ng lahat. Nasaktan lamang po talaga ako dahil totohanan naman na mahal ko siya. Gayon pa man, Lady Batod, idinaan ko na lamang sa ibang paraan ang pag-ibig at pagmamahal ko sa kanya. Pag-aalaga sa lahat ng aspeto. Para na nga akong asawa na hindi niya alam, e kaya niyo ba ang ginagawa ko noon? Oh, wait! Katulong pala ako, kaya't hindi din halata ang pag-aalaga ko na may mali siya.

0: Ngano ka, Choling? Klaro ka ayong happy ka. Unsa man, nakauyab ka na din sa Cebu? Sana all, Ma'am Lolit. Pero haoy, pwede naman sabgod nga. Mahimong happy bisan single, Ma'am Lolit. Ngano bang pinaduot mangyud ng paglitok ni Mos Akungan? Aron klaro, good. Aron doon ay highlight ba? Maubang. Soltihira ko sa kapahappy ni mo, be. Sige kang tingsi, da. Si Sir Barry, good. Ha?
1: Huwag nga nung ako mang kuno ng kapahappy ni mo, Choling.
0: Aha?
1: Mau isulti ni Agaw Lolit din ako.
0: Tabian lagi ni si Ma'am Lolit ay.
1: Nga nung ako'y nakapahappy ni mo.
0: Oh, kamugod tanan din sa inyong bahay, sir. Kamong tibok pamilya. Nauna ka lang sa listahan kay best friends na baya ta, dili ba?
1: Aw, abi kog unsa.
0: Pero, pwede na good og butangan na tog Malaysia, sir. Dila ka magsaba sa mong boyfriend nga si Edsel.
1: Uy, buyag ka di, Choling. Kabaho uroy anang babae.
0: Ew! Wow! Kumaka-ew! Grabe siya!

0: Mga buwak para ni mo, Choling.
1: Uy, nga nung gidadaan mo nimo mga buwak, chan-chan?
0: Ganahan lang ko.
1: Unya, dilera ba ko altar diri nga halaran mo buwak? Di sab ko lubong diri, aron dadaan mo buwak.
0: Uy, speaking of lubong, gusto kang akong lubngan?
1: Unsa? Uy, kapastos ko nimo, chan-chan. Sabdiga tagag ihi sa anirula mo, imo.
0: Ayaw taon. Unya na lang ko anang magninyo na ta kay musod ta sa kinabuhing maangso. Di lang ta sa mangangso tungod sa isablig ni mo nga kanang ihi sa anirula.
1: Ah, da pa man? Nga na bitong niya ka man uy, chan-chan. Palaban ka para magbuwak.
0: Manguyab ko ni mo, Choling.
1: Oh.
0: Dako ko gayutaan. Pensionado sab ko, Choling. Kun maminyo ta, imog yun ang tanan. Hawason ti ka sa imong pagkakatabang.
1: Unsa? Oh.

bata biudo din ang mokong na yon na si Chan Chan. At totoo ang sinabi niyang may malawak siyang lupain na pag-aari niya. Hindi sila nagkaroon ng anak nang nasira niyang asawa, kaya't mag-isa lamang siya sa buhay. Pero kahit katulong lang naman ako, sexy rin kasi ako at ambisyosa ako pagdating sa makakapareha ko. Gusto ko rin kasi guwapo. Eh si Chan Chan, kung hindi nalagi ng mukha, isa siyang dirty kitchen. Sorry po, pero malaki talaga siyang oportunidad kung iisipin. Paano naman? Eh hindi nga siya ang itinitibok ng aking puso.

0: ang drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi.
1: You have it, kamakabuhay, ang kinatibukan sa chapter 2 sa revelasyon sa tong sender nga si Choling. Pero what pa mi end dito ang yang storytelling? Storytelling, oh, di ba? Sa sunod nga episode sa tong tuluman nun, sundan gyapon na tong sumpay sa iyang revelasyon. In the meantime, labi na unya sa to pagbalik kuman sa pipila ka mga cute and bonggang-bonggang pahinom dom, di ba? Mamalik dayon ka. Para tong lakbitan o gisgutan ng atong nabati nga kinatibukan ang chapter 2 sa makalingaw nga kasaysayan ni Choling. Kanang tanan, din hilang magyapon sa atong tulumanon, sa imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
0: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, bakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa iyo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan niyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kompletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Ako si Teresa Herona, 42 anyos, mati kagwaiturgao del sur. Kapi akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay, nangahunhon. Nakakuha ng doktor nga, lupus kong sakit. Bilin ako kalakaw. Natingala ko sa umba na kay pagkabuntag ato. Nakabati desa sa radyo. Atong pag-abot, ipatumar ko niya ang EXL Makabuhay Capsule. Salamat sa EXL Makabuhay Plus na ayok ko.
1: Nagang salamat ka makabuhay, siyempre ang atong gipasigarbog yun ever ang atuang naginusara bugtong nga EXL Makabuhay Plus Capsule. Again, imuon nato ng everyday nga ka-partner ka makabuhay mo, tumar gitaan mo, inom gitaan para protektado ta sa bisan unsa nga mga balatian. Kaya nga ito ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Dagag mga ingredients, giusa lamang diha. Sama sa always na akong ginasulti. Ugusan na diha sa mga ingredients mo, mismo ang makabuhay. Ang makabuhay, usa ka na ka, nagakamang bitaw na nga tanom, nga pwede nga mo taas nga to sa upat, nga to sa napulo ka metros. Ang mga sangaan na rather, nailhan sa pagbaton og kanabitang murag magburot-burot, kanya naidahon ka na nga ang forma kay heart. Ganon. Kanya doon na sa nibuwak. Oo. Kanya mga bunga anya, mutubo sad na nga ka na magtapok-tapok ba anya. Kanya kasgaran sab ka na makita nato nagatubo sa nagkadaiyang nga mga lugar. Dinhi mismo sa Pilipinas. So, unsa ba mga sustansya, ingon man chemicals, nga pwede na itong makuha sa mismong makabuhay. So ang nagkadaiyang nga mga parte sa makabuhay plant, pwede nato kakuhaan og daghan sab nga matang sa chemical o ingon man sustansya nga pwede nga dunay benepisyo sa atong health. So duna nay columbine, gamay nga alkaloid, glucoside ang makabuhay. Duna sad nay phycoprotein, unya duna sad nay karbitaong bongga sa ikahatag ang dahon mismo kay nene berberine ana. So unsa ba ang parte sa makabuhay plant ang ginagamit isip tambal o kung saan man paggamit? Oo, pwede nga gamiton isip tambal ang pipila ka mga parte sa makabuhay nga plant. Sa dahon, okay, sige, unahon na to ang dahon ka makabuhay. Kasagaran ginilaga ng dahon aron nga mainom para matambalan ta sa itong mga balatian. Ang sanga usab kasagaran pag ginala agihapon aron nga ato mainom o baka dukduk ko na aron makuha nato ang katas mismo ang duga. Pwede sad nga atong isagol sa lana. Lana sa lubi. Yun. So sa ba mga balatian o mga sakit inyong mga kondisyones ka pwede nga matambalan sa makabuhay mismo. Ang hilanat or kalintura or fever. Ang pag-inom nato sa atong gilaga nga dahon o ingon man sanga sa makabuhay, makatabang na para mapaubos nato ang body temperature or ang kainit sa lawas tungod sa fever. Kana mga galis-galis o dokdoko nang nato na ang kanang fresh nga sanga sa makabuhay o niya ang kanang dugaan na ibutang nato sa mga samad-samad na tungod sa mga galis-galis sa skin, minana. Sa malaria. Simptomas sa sakit sa malaria ang pagbalik-balik sa pagsaka o pagtaas sa fever. Kana nga kondisyon, pwede na matabangan pinaagi sa pag-inom lamang nato sa gilaga nato nga dahon or sanga sa makabuhay. Mamaayo na ta. Sa mga samad-samad, ang grabe nga samad ka makabuhay nga lisod kaayong tambalan, pwede usab nga kana katabangan pinaagi sa paghugas nato an agamit ang gilaga nato nga sanga sa makabuhay. Pwede usap ka na nga gamiton nga pampahid sa lana nga gihumulan sa gidukduk nga sanga sa makabuhay. Sa mga rayumahon, Diyos ko ka ng rayuman ninyo, bonggang-bonggang ikatambal diha. Labi na ang gidukduk nga sanga sa makabuhay nga imuhang gihumol sa lana sa lubi, imong ihapyod sa imuhang affected areas. Kung asa man ang aparte sa imong lawas, ganun ay rayuma, ipahid lamang na ninyo dito sa apektado nga lugar o inanay nga mamaayo kagikan sa imuhang sakit nga rayuma. Sa ulcer, ang pagsamad-samad sa kilid sa ato ang tiyan, pwede nga matibhangan, mawa na pinaagi sa pag-inom nato sa tubig, nga gihumula nato sa gidukduk nga sanga sa makabuhay. Sa constipation, okay usab ang makabuhay. Labi nagmusakit na ng imong tiyan, kamarot punog hangin, gikabag nagtaman. Pahiran lamang nato na sa lana nga ato ang gihumulan sa gidukduk nga sanga sa makabuhay ang atong tiyan ug mahupay na ang kasakit. Ganon. Sa alipunga, kabaho ba?

0: Bato.
1: Maraming salamat sa atong pagbalik mismo sa atong tulumanon, imong tulumanon.
0: Tambagi ko, Lady Bato. Tambagi ko, Lady Bato.
1: Buhay nga itong programa, Tambagi ko Lady Baton, gihatod ka na ito sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Ang kasaligan, kasandigan, protection mismo sa atong kalawasan, muwagtang na sa mga nagkadaiya ng mga balatian ng bonggang-bongga, ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement, mubatok na sa mga sakit sama sa diabetes, hypertension, cancer, arthritis, rheuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, problema sa baga, respiratory tract infections, dali nga pagtiguang sa physical, insomnia, pagkalimtanon, napay depression, UTI, constipation, ug daghan pa. Ang pagtumar sa itong EXL Makabuhay Plus Capsule, kamakabuhay, iminti na naman ang imo kung ikaw adult, usang ato sa duha ka kapsula everyday. Uban sa inadlong nga tubig, warm water, di gid bugnaw ha. 30 minutes sa dili ka pamukaon, isipin mo ang food supplement. Pananglit na kay balatian, mas daghano na to ang dosage. Mamahimo na ka ng duha ngadto sa tulo ka kapsula o niya 3 times a day. Uban sa inadlaw nga tubig gihapon, warm water, di gid nang bugnaw ha. Sa dili ka pamukaon, mahimo ra sad nga after na kang mukaon, pero paabuton sa nimo ang usa ka oras, gikan ka mukaon. Kanang tanan, isipin mo ang food supplement. Batasanon ginato ng tanan kamakabuhay kay sama nakog sa uban pa. Everyday ginatong himuong partner ang pag-inom sa tong kapsula, ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip atong dietary supplement ug ang lamian nato nga all-in-one nga kape. Ang EXL Coffee Mix 17 in 1. And now,

Hey, kamakabuhay! Welcome back sa atong tulumanon. Sa imong tulumanon, ang tambagi ko Lady Bata, o din gagani ato na bati ang kinatibukan sa chapter 2 nga makalingaw sa revelasyon ni Choleng. Again, wa pa mi end dito kamakabuhay ang yang story ha. Matod ko pa ganiya, storytelling. Diba? Bakit? Ano ngayon? Sige, ikaw nga ang magkaroon ng microphone dyan. Sige, ikaw nga ang umadlib. Charis. Anyway, before anything else, ang ato ang pambansang reminder, ang pagpahiyom, ang pagsmile, ayaw in town kalimti. Uy, sama si mong utang, ayaw galimti. Hinumdumi lang per me, bahala di bayaran. Hinumduman pero di bayaran. Diyos ko, may paywa. May piwa ka pa utang. Anyway, smile lang taha para bonggang-bonggang makapaminsar ta sa anging pagabuhaton, pananglit na atay mga problema nga giatubang, di magid pwede guha, no? Kay samtang may buhi. Samtang buhi, may problema. Pero samtang doon ay problema, doon sa'y paglaong. Anak, manggod. Diba nga mindset? Oo. So, God bless us. Anyway, Choleng, halos, kumusta? Salamat again sa pagpadangat ni mo si mong kaagid diri sa tong tulumanon, sa imong tulumanon. Ang tambagi ko, Lady Batod, na himuot kay kunimo. Oo. Ganahan kay ko making friend og sama ni mo, Choleng. Makita na good ta, kay ako kang libriho ng paniudto. Charas! Or merienda ba ron? Depende sa oras atong panagkita. Kung gabi, panihapon. Kung kanang tongang gabi na, libriho ta kag tulog. Ganahan kayo yung iningamatang sa tawag. Ganahan kong pares ni mo, Choleng. Kay murabag, bisan ako mga problema labi na ng mga gipasan ako sa abagang nga bugat kay sakit na kaayo, pero naay mga moment na makatawa gid tingali ko kung ikaw akong kauban, no? Kay di pwede di ka mo maghinanggaw, di ka pwede magkanang, dili pwede dili ka mo komedya, no? Mo crack gid kag joke, bisag corny usahay pero tawa na lang ta, di ba? Nang bongga. Anyway, kung basehan nato ang chapter 2 sa imong kaagi, makalingaw gid tuod. Pero bisan pag makatawa ko, makapahiyom ko tungod kay ina in love ka sa imo ang usa sa imong mga amo, no? Nya imong nahibaw-an nga bayot di ay nya wagi gyapon mawagtang imong pagtan-aw, imong attraction ngadto niya, nya gituring ka pa, giisip pa ka isip best friend na lang, da samtang ikaw imong giisip sad siya og boyfriend, ga ikaw ra nahibaw. Makahimuot ka. Pero nagi matag usa nga swerte nato diri sa kalibutan, akay makuha nga kana pagtulun-an sa matag istorya sa kanabuhi isa matag usa, no? So nahibaw jud ko nga kun basa lang nato ang chapter 2 sa imong kaagi, akay nakuha nga mga pagtulun-an gikan sa imong amo nga lalaki, katong apuhan og kang bari mismo or sa imong mga friends, labi na ining nanguyab nimo di ay na din nanguyab nimo gigyalan og chan-chan o sa manang chan-chan og Edsel, oy murag kaila mo kung ani nila charas. Oo, nga nagigamit man ilang nga.

0: Cheres. Charot. O may egat. Anyway, o. Oh. So, nanguyag ni mo, biyudo. Na dako kaayong nga, gipanag-iyang luna. O, oh, dako kay yuta ba? Mm-mm. Dako saan siguro ng kaang. Nga gisulan o yuta. O, oh, pero, wa siya anak niya itong nakabaton pa siya asawa. Hangtod nga namatay na lang ito yung asawa mo ng single. Gid siya niya nanaad nga. Kung imong sugton, imo daw kuno ang tanan. Alo, uy. Hawason daw kanya gikan sa imong pagkakatabang. Oy! Matod pa nimo oportunidad na gid kaayo pero kaambisyosa man kuno ka matod pa nimo practical na gid unta kung imo pa nabatulan si Chan Chan pero namo gyud mga moments adno nga kanang mga tao ba nga nakagusto nato dita ganahan kay mga tao nga atong ganahan di ganahan nato o para sa ana best example gusto nimo si Sir Barry nimo dili kanya type nya na ay Chan Chan nga ganahan nimo di sa di mo gusto o di ba ironic ang kinabuhi. Bisan pagpakapinan, lagi bisan unsa, bisan pagpakapinag, una, daghan kay una na lay imo. Di ginato ipamugos, no? Di gid pwedeng ikapamugos nga magustuhan na itong usa ka tao, bisan unsa kay kalidad nga kanindot niya sa iyang nabatunan, no? Sa iyang pagkatao. Kung di nato gusto, di yun. Kaya naagi po yung mga moment na bisan unsa para kangilad ang tao. Kung atong mainlaban, mao na gini pinakagwapo, pinakanindot, pinakalami, inaana, no? So, di na to ikapanghagad ang gusto nga to sa usa ka tao, nga di na to tipo, inaana. Pero nakatunan ako sa chapter 2 sa imong kaagi is that, kanabitaong, sa itong pagkinabuhi dili sa kalibutan, positibo lang kita sa tanan, no? Nga aspeto sa itong kinabuhi. Dili kay na to seryosohon, kay life is too serious to be taken seriously. Huwag man mag-ingon nga itong yama-yamaan ng itong kinabuhi. Pero kung seryoso gita nga, di na lang tama kamao mo smile sa itong kaseryoso sa kinabuhi. Masakit ta, uy. Di ba? Oo. Pero gaan ka ang imong dagan sa kinabuhi, no, Choling? Bisag na kay mga problema, kung magsigla pagkakatawa, nakasultihan ko ni mo sa mga problema, di ko makatuo nga ng problema, kaya kamutiwi na makagalit. Gaan lang kaayo. Ano ka ng good vibes lang, unya ka ng chill lang ang kinabuhi, pero nahibaw ko. Kung basta na ito ang chapter 2, bisag mao pa lang to ang imong problema, nga imong giyag-giyag dali sa itong tulumanon, pero nahibaw ko nga, in pain na kaato, imo lang iagig katawa. No? So, atong i-adapt na ka makabuhay nga sa atong kaseryoso dire sa kinabuhi. Dili nato kinalang ihikaw sa atong kaugalingon nga makasmile sa atong mga nakita, nabasa, nadungog, o mukatawa, barunta, balag kita rausa, no? Okay na gid na. Di lang tama namin. Oo, kanang gaan lang ba kay para kanang itong dili mo huot atong dughan, kanang ipangpasan na to, dili mo taman kabugat, ganon, di ba? Yan ang aking natutunan sa chapter 2 ng iyong revelasyon, Choling. Nga gaan lang natong atubangon ang tanan. Dili kay nato idibdib. Kung doon natin problema nga giatubang o di pa masulbad ka ron, pag-aplin sa nato kay napati ubang aspeto nga timanon. Balikan na lang nato na problema ha o ganang na natin panahon. Ganon, di ba? Anyway, kamakabuhay, sundan nato sa masunod pang episode sa itong tulumanon ang sumpay sa revelasyon sa itong sender, ang makalingaong revelasyon ni Choling. Again, dinhi lamang sa...
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

0: Okay, kumusta, kumusta? May adlaw sa kanatong tanan, may higala. Kinini sa inyo higala si Kuya Arn. May higuban ka rin yun, sabay sa paghataglaw sa buglaing pagtagat. Sa laing tampo nga gisugilon o giasoy, pinagis pagtawag diri ka nato, no? Kaya mga naman giniatong nanda, may higala. Kamu na lang magtawag sa akong number para dili na mo kinanglan magsulat-sulat pa para di na mo mahasol. Tawag lang mo sa atong cellphone number katong adunay mga gusto nga magpaabot sa ilang mga kaagi. Mao ni atong number 0970-871-9592. Sigur ko no, 0970-871-9592. Manghinot ko mahigalan nyo na kuha ang atong number. Para kung lahat yung mga gustong mag-share sa ilang mga kaagi, pwede ninyo i-tawag lang sa ito. Pero kung dili na ako matubag, text lang mo. Yung na lang ninyong naamoy i-share nga kaagi, kaya ako nalang manawag sa inyo, ha? Okay. Ito na nga pong sinder karon o sa kalalaki, pero kining kaagi nga iyang i-share diri ka na ito, pinagis pagtawag niya. Atong caller na ito, si Frank, nahimun atong sinder, kaagi kinisa iyang suod nga higala, classmate niya kaniadto nga si Jojo. Nakuha gini sa atong sinder nga si Frank nga iyang sold sa mga higala. Okay, pero sa dili pa, kumusta ang mga lugar, no? Nga tigpaminaw sa atong programa. Salamat kay sa inyo, ha? Sa taman, asa ng mga lugar, mga kasuok-suokan, manginawad ko nga walay puas, walay hunong inyong suporta, pinagi sa inyong pagpaminaw. Tapos sa tanan, no? Pinaka-importante nga nung nakikuban ko kaninyo sa usa ka oras kapin, nakikuban ko kaninyo maghatag o kinabuhi sa mga kaagi. Pero ang pinaka-importante ang mga produkto na makahatag og mayong benepisyo diya kaninyo. Susama sa atong Capricorn, Goldweed, Malunggay, and Santon. Balo ko nga daghan na kayo nahibalo kung unsay katabang sa ato ang atong Capricorn, Goldweed, Malunggay, and Santon. Pero base na ay mga pipila ka mga bago na itong mga listeners karon. Kadaan lang yun ako nagipa, hibalo sa inyo ha. Og unsay ay mayong benepisyo nga mahatag kaninyo. Kay kini atong Capricorn, Goldweed, Malunggay, and Santon makatabang ni sa mga tao nga maglisod gyud sa pagkatulog, di ba? Katong himbalo na manginaut ko i-maintain niyo katong bag-o pa karon atong mga listeners, manginaut ko nga testingan ninyo, ha? Pero ayaw gyud ninyo himuag sili, no? Ayaw ninyo himuag magic atong mga product nga diha pag inom ninyo diha na dayon siya mutalab. Kung magpa-check up ta i-admit ta, no? Kaya para ma-observant pa sa doktor, ma-observant na atong mga product, labi na atong Capricorn, Gold, with Malunggay, and Santon. Pipila pa kaadlaw, una na nga mamatikdan mo nga may epekto na, labi na ang pagkatulog ninyo nga maglisod mo sa pagkatulog pagkagabi, hantun makadlaw na lang, wala pa kayo tulog, kapoy kayo ng lawas mga higala. Sa mga tao nga walay tulog, no? Labi na magtrabaho kapag kabuntag, kapoy kayo trabaho, dili na ito na pasagdan. Nga magkababa ang atong immune system. Hantod nga dali ra pud tatakbuhan og mga delikadong sakit. Dili maayo ang paingnan nato mahigala sa kulang kita og tulog. Makatabang atong Capricorn, Goldweed, Malunggay, and Santon. Tunga lang sa kutsara, makasimpagigta sa atong Capricorn, Goldweed, Malunggay, and Santon. Tunga lang sa kutsara ang kada timpla ninyo, nagkanti dalag na og 4 pesos or 5 pesos sa matag timpla ninyo. Kung sa usa ka adlaw kay sara ka mga pi, 4 pesos ra inyong gasto or 5. Kung kaduha mo mga pi sa usa ka adlaw, nahita mo lang 8 pesos o 10 pesos baka. Nagtungar sa kutsara mahigala, okay na kayo na siya. Dako na yun, nagkatabang na sa inyo ha. Kay pure organic na atong Capricorn, Goldweed, Malunggay, and Santon. Nagkatabang na sa inyo ha. Magbisod mo sa pagkatulog. Sa nagtungan, tumatingala lang mo nga. Samtang nga magtanaw ka sa television o nga ng gabi, magtanaw ka sa iyong cellphone mo, bati na kagdukat. Pag inom ni mo ana ng gabi, paghurot ana, pagkahuman ni mo pangapin, siguro mga 30 minutes siguro or 20 minutes. Pag-iunan ni mo ugduka, mga higala. Basta mamintin na ni mo pagpangapi ang atong Capricorn, Goldweed, Malunggay, and Santon. Kung sa mga tao po nga maglisod sa pagbawas sa matag-adlaw, dili po maayong mulaktaw tag-usa kaadlaw. Una ta makapagawas pagkaugma na sa atong hugaw. Kaya ang atong tinae mo'y mag-suffer niya na mga higala. Magkabukol-bukol hantod matingala lang kang anong nadaot yung tinaing ha, dili magkabutig-inom o mga ilim nun nga makahubog. Nung kinangan ato ng bantayan anong naingana ka nga pagkaon mo saktigid sa oras di ka mapasaran, pero anong nadaot yung tinaing usa nga makahatag o problema sa itong tinaing mulaktaw tag isa kadlaw na ta makapagawa sa itong hugaw. Hugaw na gunay dapat ipagawas na nato niya na pundo pa sa itong tinaing. Sa ngantong-ngantong, maminti na siya mahigala, magkadaot ko na itong tinaing. Makatabang niya po na itong Capricorn, Goldweed, Malunggay, and Santon. Pinahanglan magbawas kita sa tag-adlaw, isa ka isa lang o kaduha, pinakananindot, kaduhang yun. Pinahot ko na sa tag-adlaw niyo mahigala, no? kung mutisting mo sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon, ikumpleto gid ang pangalan. Inong gini nyo nga, Capricorn Gold with Malunggay and Santon. O sa ka-pouch ng mga ipagka-black, may pagka-gold yellow, yung dagko niya na 200 grams. May picture sa baso ka puti, niya, mais ka picture, o mangustin, o malunggay. 200 grams na siya may gala, karang dagko. Dapat kita igagmay 110 grams. Pero basin og napay 180 grams sa una, itong light gold, pero karon 200 grams na gid kasagaran. Nya natay igagmay sa una 100 grams, karon 110 grams na siya. Naot ko na sabtan ko ninyo mahigala, no? Manginaot ko na tistingan ninyo katong wala pa makatiste. Og dugang pa mahigala, dapat kita'y haplas nga pinaka-importante sa labi na kung kargado kag panuhot, bunog imong lawas. No, manakit na imong kalawasan tungod sa panuhot, makatabang ang atong Orion Herbal Liniment Oil. Pagpatun mo og Orion Herbal Liniment, kung haplas ang hisgutan, Orion Herbal Liniment Oil, mahigala, makatabang na sa inyo ang mga pamaol. Sa mga nagtindog-tindog sa palingki nga nagnegosyo ng inabuhi, mamuipoy ang tail. Ang kanang ihimasa po ninyo sa gulig inini tubig. Pag humanin nyo na, maghaplas dahin mo kung magpanarapo. No? Haplas dahin mo mahigala sa atong Orion Herbal Liniment Oil. Duhani ka klase atong Orion, kining green, makatabang sabni sa mga buntis. Ang mga buntis dili mo ang himabala ka maghaplas sa atong Orion Herbal Liniment Oil. Kaya nga no, wala kini siya chemicals, dili makadaot sa inyong baby. O di po makadaot sa atong panit. Bisan sa mga bata, nindot kayo ni sa mga bata. Labi ng mga bata sa kitagtiyan, simbako, o makatabang kayo. Dili manihalang, bisan tagpila pakabulan nga bata, di gini siya halang. Labos sa tanan, protektado ta sa atong Orion Herbal Liniment Oil, kining green ang taklob, nga dili kita matugdungan o lamok dinggi. Kaya delikado ang lamok dinggi, mga higala. Ayaw yun mo pasakop niya ng lamok dinggi. Kung matulog mo padulong, haplas sa inyo mga anak, bisan kita nga mga hamtong kamo din ha, maghaplas mo og Orion Herbal Liniment Oil para dili makadulang mga insekto. Lamok nagdalag problema kining dinggi. Sa nagsimba ko, masamad ka. Nindot kayo ni atong Orion Herbal Liniment Oil. Di gisa duulan og langaw og lungit. Tungod sa Cetronella, maguda mga higala mo. Itong lamok og langaw, di na mo duol. Bisa mga katol nga mga insekto, di na makaduol sa ato. Alamin akong mga haplas dagag Orion, di na mo duol. Dali po maayo ang samad mga higala. Kaya nga no, nasa Himag Oil Extract. Pwede sa mga katol-katol ang atong Orion nga green ang taklob. Mondagan siya kagamitan. Pwede sa mga bungi, na yung mga pangagod, na yung mga kaunggu, o kining mga bukol, magkuha o gapas, butangi imong bukol o gapas nga naay Orion. Ha? Matagtiki, pwede kayo. Hindi kayo naggapas ang imong matagtiki nga naay Orion ko lang gapas. Alatang siya may galang, simba ko na tukar imong almoranas, kakaon ka o bawal. Butangi rin ng gapas o Orion, itaplak dito sa imong lubot panahon sa kagabihon, padulong sa imong pagkatulog. Nga na itong Orion, mga higala, dagan siya gamit ang mga kutoglo sa ugkuyaman sa bata. Mga inahan, ay nagpupawiin taon ninyo mga anak. Haplasira ng buhok o Orion. Lukpa niyo. Tapos pag humamalukop na, putsa siya usa ka oras nga silupin. Manuhot-suhot na ang Orion na to sa scalp sa bata. Magtanggal ng mga kuto uglo sa ukuyaman. Nga nakalipot ang itong Orion, mga higala. Dili lang usa ka klase nga problema sa lawas na to, yung abangan, yung mawala. Basta sa external lang apart sa itong lawas, mga higala, nakugtabang atong Orion Herbal Liniment Oil, kining green ang taklob. Dapat kita usa ka Orion, orange ang taklob, no? Orange ang taklob, mga higala. Pero maurang sila, basta kay Orion, nasa pharmacy nyo mapalit. Kining orange ang taklob, mga higala, may pagkamintol, may pagkabungnaw. Pang-massage siya, no? Pero parehara na sila sa green ang taklob. Pang-massage siya po itong green ang taklob, pwede ito i-massage, mapuning orange ang taklob. Nakalahi lang sa ilaha, kay may pagkamintol, may pagkabungnaw ang atong Orion nga, orange ang taklob. Mahigala nga mahilig sa minto lugbog ng haplas, mauna ang orange ang taklob nga Orion. Mahinaot ko mahigala katong wala pa makatisting, tisting rin nyo katong nakatisting na imintin yung mahigala, no? Makatabang kayo na ang atong mga product na sa inyo. Ayon ninyo himuag magic, no? Ayon ninyo himuag siling amuhalang dayon, tambalan pa kaniyada sa pila kaadlaw. Labi nagdugay-dugay na yung mong ibati nga sakit, no? Dugay na yung mong gihambi niya, tapos gusto din mo pag inom, pag take na mo kaisa, mawala dayon, di ba? Mo effect dayon. Hinloan pa kaniyana. Alas sige mga higala, istambay lang una sa uban pa na itong mga product. Napakita yung mga product na pang bata, pang hamtong, pang teenager, pang tigulang. Istambay lang sa haka ato sa sugda na sa paghatag o kinabuhi ang usa ka kaagi nga giasoy diri ka nato nga gi-share kini ni Frank kaagi sa iyang amigo nga classmate niya ka nito nga si Jojo. Okay, Frank. diara ang kaagi sa imong suod nga higala nga si Jojo.
1: Doctor!

unsa ra pug tuyo ani ni Jojo? Magpatipok na ba do siya sa mga classmate namo? Chat ni Andrei. Amad to kon sa na pug plano aning tawhana ni kining tawhana ni kusog kay magpatipok-tipok mga classmate. Pastilan. Unsa ra pug tuyo ani unsa ni kay mong buhaton na pud ani? Amad to ko. Frank, may kadiya ka. Listen po nga, nabasa na ko sa akong cellphone. Nga nag-chat ka nga. Meeting-meeting na po ta. O lagi. Tawad ba? Mura manuglaay na po kayo nga. Murag hapit na bulan nga wala ta magbanding-banding mga classmate. Ay, mura og lain na po ng plano ni mo ba? Abi ni mo, Frank. Nakoy gi kuan-kuan nga. Chicks ba? Chicks na po. Jo! Oo, wala na may atong isa. Lisod kayo, guwata inspirasyon. Sige, tag-eskwila, kulang sa inspirasyon. Wala na yung atong Mila. Hagbay ra, mga doon na kasimana. Ah, kakaos ba ni mong uyab, Jo? Lisod man, di makasinabot. Kita nag-amping tanya. May mga nakita siguro nila diri sa kuwangan, di sila ganahan. Lisod po, magpugos-pugos ko. Di man yung tataglain. Kasa gina mong babae, Joy. Anong badlok man ta nga lalaki man ta? O niya, ikaduha, uli tao. Gawa sa minyo ka, hiligya pong kang uyab-uyab, sig minyo ka, mo na di mayo. Pero uli tao man ta, ato pahimus lang ang panahon. Nahala, sige, ikaw mahala. Frank, ganun to, mga bato ato mga classmate. Muna akong i-meeting sila. Chipin-chipin, nagutagod, ginagmayra. Sige Joe, may problema. Ako muhatang mandan ko. Baluman ka nga, di ko mubaliban yan. Basta ikaw na ang muandar. Basta mo yung nagbanding. Hibalo ko nga, ikaw na dahil nagpakuanani. Pag ingon ni mo nga, mag-meeting ta. Ano na po ko? Pero, usagin akong tirada ni. Kinsa po nga babae? Si Iris. Iris? Yatis, guwapar pala. So, mandi ay, disod po pangit atong pampiliyon. Nalang, sige. Igor ako po suporta sa imo. Jo, salamat Prangka. Okay, sunodan daw. Dala, ay balo naman ko, bahalag sila na lang mitingon no pag out la sa klase. Mitinga din, tama sa imo gipang chat kay ako, hibalon ako. Oh, mo advance dan ko, di ako 200. 200 ni mo ha, kada ko good. 200 ka na ra. Sige, kay ako sila pangayuan, hibalo ko manugot na sila. Pero si Iris, tabangi ko ha. Ay, sus, walay problema. Muna ganahan ako siya mo. Frank, ay di kang baliban ba? Ikaw pa, kung balibaran. Dala sige ha. Sunod adlaw. Sunod adlaw ta. Sige, why problema. Sige.

0: Grabe, tinokeng dagat, tay. Hindi na mo gipili. Joke kay ganahan ko mga kwaspetato. Ano sila? Wala pa, naligo pa. Ang katagingo ni mong Iris. Asa man to? Tuwa sa top cottage o sigurang silpon-silpon. May na kayo makalugar ko. Kumpati na kay! Basin po ka. May lugar pa ka sa lain. Wapa pa rin na si Iris di ay.
1: Oo.
0: Sige, sige. Kumpati na dito. Kaya malingusan ko. Kaya itong mapagkawa na to. Natural, andam na. Sige, Joe. Kay Mintras tinaw pa, maligo na ko daan. Kaya ito na itong mga classmate dito. O sige, kaya doon sana ko si Iris. Jamingon sana ako. Ay, ikaw na yung bala. Sultihan ko kung sa'yo mo jamming dito, ha? Kung sa'yo resulta. Sige, sige, sige. Sige, sige, sige.

0: Jo. Umali ka maligo, Jo.
1: Wala, gidoltan lang ka diri kay murag. Ikaw rin naging nasara diri ba? Samtang atong mga classmate, tapos dagat, maligo. Ganun wow ka maligo?
0: Ako niya rin tawad, Jo.
1: Kuan ba? Gituyo na ko ni nga banding. Nga naaging ka. Para kay ka na akong ipaamot. Ay, gusto na ako ka. Hindi na kamasol.
0: Ah, salamat ha.
1: Naalam ko'y pangutana sa imo ha, Irish.
0: Ah, saan sa ka na?
1: Naalam ba kay Uya?
0: Ah, wala man.
1: Maya.
0: Kasi maayo.
1: Wala ko'y plano. Alam ka lang ina, alam ko'y tawag ang presko kong mga pagkalalaki. Masinuog ka. Kadama day ko.
0: Oo, tama ka, Jo. Lagi nakadayik sa imuha, pero matod pa daw nila. Uutan ka, lagi nakadayik. Mangigit ka mo talagang mga kabarkada.
1: Oo, ako nang ginatuyo niya, tapos naanda na po. Kaya dili ako'y maglihok. Wala'y mahita mo. Puro lang focus sa eskwila. Inoon, natural man na ang focus ko sa eskwila, pero tagahan ko na ito itong pauling ng malingaw kung sa kawas.
0: Oo, tinood ka na, Jo.
1: Pati ko talaga sa ma-stress. Balik ko na ito doon, akong tuyo sa imuha.
0: Ikaw ang pagkabi ng mukhaan. Wala pa ganit na kahit na magkasuol.
1: Mawra mag-yapon. Sa sunod higa yun. Mawra akong istorya sa imuha.
0: Ang harapan nila, grabe daw kag-chicks.
1: Natural laki. Yan di balik kayo, magkabulang. Mawra gisang iingon ni mo na kay Uya, buwang mabakasin na mo. Di siguro ka mo ang swerte. Mawra po lang sa ako. Mangita ko babae nga, swerte na ako.
0: Ah, mao ba?
1: Oo.
0: Ah, tinunanik ka eh, macho.
1: Oo, lagi. Ikaw lang.
0: Sa lesson pa, musulti ka nga daghan eh. Ano yung tinunod yung daghan kin, pila kami kamuok. Eh, ingon rin ba gidaw nila, chicks mo yung gidaw ka. Hindi daw ka mawadag, Uyam.
1: Karanuan ako, Uyam. Pero kung imong daw ato, anak ko, Uyam.
0: Kaya nga lagi nila, tira ding daw kang chicks.
1: Nasa pong lalaki.
0: Sige, dawatan ta ka.
1: Wow, tinunan akong labate.
0: Oo. Basta ha, pantay lang di ka.
1: Para na ako inspirasyon.
0: Nana, sige, sige, dawatan ta ka.
1: Sure ka?
0: Oo. Para na ka inspirasyon.
1: Wow, salamat kaya. Malipayin na sa po. Tagili ko nabubulagan. Dili susama sa una, mauyab na ako. Sa iyo, nung ako napagbulag. Amo to siya nakita nila nga dali naman kung labulagan. Siguro po lang, tatamayan ko ba? Listen po ba, sinapakita kasi lang na huyap po kaglain. Wala na mahitabo, isa-isa lang.
0: Ano naman ko? Pero naghahin pa ba yung nangagis akong kinaboy? Pero,
1: eh, dubol-dubol.
0: Pantay na yun ka.
1: Salamat kayo, Irisa. Ah.

0: Oh, kumusta, Jo? Grabe ka swerte ni mo, Frank ba? Ganun ako may naswerte. Kinaa ka? Ah, tungod kay gisugot ka, tungod lang sa kuha. Swertihon ka? Mo na digin ka nakuwalaon sa tropa. Kung magbanding-banding kay kung nakoy tuyo, mahitabo nga, pasaning nanguyo po ka Eris. Gidawat yun ko. Pasin ikaw nagdag swerte din sa kuha, Frank. Asas! Nanapunan atik-atik lagi dahil. Lagi? Mo na nga, malipaan ko karon. Gidawat ako ni Eris. Kami na.
1: Ay.
0: Pero yung sabay, nakaibalo daw siya nga. Mga babae sab siguro na ito ng mga kauban. Daganda kong chicks. At inorman po. Di magigamawan ang chicks. Pero ikapila na si Iris.
1: Wala. Siya lang.
0: Unya, makita na po kang labaw kang Iris. Tiranahan na po di mo.
1: Depende. Kung ganahan ko.
0: Mas tinatarungan ang kinabuhi ni mo sa imong gugma, eh. Makontento na ka ba? Di na kayo sikit sa nalang babae mong panguyaban. Marisulta niya na, huwag yung kayo mauyab ba? Sunod. Kayo mailado magangat sex boy ka. Di na may tabaw. Salamat, Frank, ha? Ganaa ka? Ayaw kung ako'y nagdagswerte na maayo. Basta kayang pingin ng chicks guwap para ba si Eris?

0: May kinakaani ka din sa akong boarding house.
1: Gumingaw lang ako sa'yo, ha, Iris? Kumusta ka?
0: Okay lang.
1: Malipayan ba ka sa atuang relasyon?
0: Oo.
1: Amin mo? Ambon? Lahi ka sa mapapahingan ni Agis akong kinubuhi.
0: Kaya nga no, si kalahina na mo.
1: Ambon? Basta lahi ang akong gibati niya kanima.
0: Unsa may nakalahi sa ko ah?
1: Gugmahay usay mo ha, Iris. Oo, tinud ang imong nahibal-an nga grabing babae na ako kaniadto. Tinuod bitaw, Iris. Usay na nagtulo sila. Sunod ang panguyab kay nabulag mi sa tulo.
0: Okay, nahibal-an nila nga nakilain siguro.
1: Usa na sabna. Tapat lang ko sa imo ha. Tinuod ka na. Sa diyang may balo sila nga napakuyuyab lain. O na nga. Kibula sila sa ako, din ako pugong. Pero kung sa higayon nga makita kong babae nga akong ganahan, panguyab na sab ko.
0: Godlock ni mo, no? Nga, ito doon ako akong gugma na sa imo, ha?
1: Iris, lahi ka. May kabala ka. Dili ta kay pareha sa uban. Nga kita karon, uyab ta tapos manguya pa uglain. Mura na ko nagkuhag batong ipokpok sa kong ulo. Nga naana ka, tarong ang babae. Buutan. Guwapa. Halos tanan na niya. Pangitaan pa na uglain. Kada ko na uging tipaklong.
0: Mitaw. Mahinaot ko nga. Ako lang ang tamagin na sara sa imo samtang kita pa. Pero kung dili kita ang itugot sa kahigayunan, wala kita yung mahimo, di ba?
1: Di umusugot na dili kita ang magkadayon.
0: Sure na yung ka kita yung magdayon?
1: Para sa ko, oo.
0: Mas tahayin akong ipareha sa ubang babae.
1: Usbon ako dili ta kay pareha sa ila. Ikaw na mag-unosara, diri ka na ako. Mahalon ta ka o panggawan.
0: Kanindat pa minaon, kung matuman ka na.
1: Matuman ka na, Iris. Matuman ka na. I love you.
0: Your thoughts I love you too, Joe. Tanawa lagi, kawatan na yung kunin mo. Kiss.
1: Lain magmananghit. Pas hindi ka masugot.
0: Wala man ay problema, basta mahangyo lang.
1: Salamat kayo. Basta timanihan. Kita na gina magdayon. Hantot sa hantot.

sosortihan mo. Medyo kay bisugot ka si Iris nga kamo ang magdayon yun, mahuman mo iskwila. Tinod ka na, Frank. Ampingan ako si Iris. Dili sa atong iskwilahan, makakita pa pares kang Iris, guwapa, buutan, hilumon, hinhin kayo nga pagkababae, murag fast ilan, murag perfecto ba? Tinod na, pero super kabuutan si Iris. Muna mahadlo ko, nga maligas ko si Ehang. Isang kayo magigsulti kong babae nga, duhara may digi ko. Among ginibuhat, apingi yun. Nga di siya magduda, di siya masakitan, kay masing in love na po kayo na sa'yo mo ha. Nakita na ko nga love na ko niya ba? Ah, kanagi joke. Ipakita po ni Iris nga tapat yung kasaya ha. Kay para kamog yung magdayon. Ayaw na ginagbuhi eh. Pinagis pag-amping kay lisod kayo. Na, magmahay yung ka. Ayaw na siya pareha sa uban babae nga tagtuloy mo uyab sa una, duha, pagkabulag, nanapoy duha, ah, grabe na gano'n. Hilado ko ka din sa itong iskwilahan nga super ka chicks boy. Lisod po, isitiso yun. Hindi na namay tabang.

0: Sure ka nga mo ito kasi ako maginikanan mo at tubang ka?
1: Wala ko yung lain ipakita na sa imo, ha? Nga tinuda na akong pangandoy. Karoon na lang tuwiga matapos na kita sa itong kurso. O na nga, magpakita ang magpailan ako sa mga ginikanan.
0: Medyo nalipay ko.
1: Nalipay ka?
0: Oo. Ngamaw ka na yung buhaton. Kano sa minta mo ito?
1: Sunod adlaw. Kano na po ko'y kwarta ba? Para na po ko'y magasto-gasto dito.
0: Ay, nagpalabi ko. Importante nga na ilang kasi ako mga ginikanan.
1: Para isultin ako kanila nga. Ikaw nang babae nga akong pakaslan. Imoong inahansa ko mga anak.
0: Pantay bitaw.
1: Oo, Iris. Manginawad ko wala unan yung sa imong unahona, ha? Basinog, napanas sa imong unahona nga. Mangwan kong lain. Wala na to. Kalimti na ka to. Magbinuotan akong mayo. Usa lang ang babae nga nasa kong kasing-kasing. Malilain ko di ikaw.
0: Salamat kayo, Jo. Asahan ako na, Jo, ha?
1: Oh, Iris. Makaasa ka.
0: Ipasaling po na ako sa imo, ha? Ikaw ang lalaki akong higugmaon.
1: Salamat. Sunod adlaw. Atuta sa inyo, ha?
0: Ah, sige, Jo.

0: Ay, wa man ay problema sa mo, ah, anak. Kung kalipay ni mo si Jojo, ah, kalipay po na mo.
1: Tinood ka na, anak. Tiribitami ma kay magpailadaan si Jojo sa inyo, ha?
0: Oo. Nung?
1: Nang?
0: Ako lang ipakita kay Iris na tinuda na akong tuyo sa iya. Dili lang kaingon nga, uyab na kami. Muna nga di ami, ni apo ko, magpaila sa inyo, ha?
1: Ah, sige, maayo. Mahinaot ko. Jo, manghuman sa mong iskwila, ha? Ay sa mong pag-una-una.
0: Tinood ka na na. Magtapos sa mi. Muna nga, humana mo. Maningkamot ko nga makitagtrabaho.
1: Lala, ana maginang tao. Maminyo mang gayon, lisod po magpugumi sa mong anak. Di na magkinahanglan nga magsuporta pa among anak. Labi nagpamilyado na. Ay mo kabala ka, ma, pa. Kaya bisan huwag maminyo na ni Jojo.
0: Muhatag yapon mi sa inyo pagtagad. Muhatag umutabang yapon mi. Muna'y plano na ako. Dili lang kay si Iris ang muhatag sa inyo, pati ako. Ibuo na mo among kwarta para pag-support po sa inyo, ha, ma, pa.
2: Ay, di na mo mag-una-una o bakanti inyong kwarta. Di nala sa inyo ginagmay ragod. Total naman ko'y maabot matagbulan. Pati si mama ni mo Iris na ama po iya pensyon. Ako po naapon. Wala na problema. Kunya, kami na malang duha sa imong mama kay imong mama gulang. Huwag ikaw maabot ang panahon, maminyo ka. Huwag asa mo mamuyo.
0: Plano na ko pa, ma.
1: Oh, nagmaanam ni ka.
0: Ah, poslan man. Kita na maging magdayon. Di na maging na mahitamo nga magkabulag pa kita. Di na ako magbalay. Silingan rata para makita gihapon mo namo kami sa imong anak si Iris. Masunong tagihapon mo kay medyo idadidaran baya mo.
1: Aw, oh, ambot pasabot ninyo, diri ra mo magbalay anak. Ambot ni Jojo ma.
0: Mo ni plano na ko Iris para makita nato sila kanunay. Di ba?
2: Nala sige ka mong bahala.
0: Salamat kayo pa, ma.
1: Ma, salamat sa pag-welcome ninyo kay Jojo. Walay problema, anak. Basta magbinuotan lang, Jo. Tagaing ilay taong pagtagan akong anak. Huwag ayaw taon, daog-daoga.
0: Dili ka na mahitabo, ma. Ma, panggaon akong maayo, si Iris.
1: Salamat kayo, Jo.
2: Nala, sige. Walay problema sa mo, ah. Kana naman di ay. Normal naman ginamaminyo ang tao.
0: Salamat kayo sa inyo, ma, pa.

0: Kasayog ninyo nang huwag mga ninong-ninang. Sambri, pabuton park. Nga, manamig na mong target. Pila lang kabulan, manghuma na kita. Di kong pahulay. Paghuman sa kong eskwela, mga play kong trabaho. Nagsada na kong mga ninong-ninang. Ah! Grabe naman sa naka-active. Listen po. Nanaw ko'y upat kaparisan nga may muna mong ninang-ninong. Si Iris po siya, ni bahala sa iya. Hoy, basi na kayo ka regalo sa ko ah.
1: Aw! Bisa yung estudyante na ko pag-trabaho, bay. Jojo, mangita kong ikapalit ng lechon.
0: Pantay bitaw ha?
1: Oo! Oh! Ikaw pa nga matagom ko ka para sa ko
0: ah. Kasi,
1: ako'y bahala sa regalo na ako para sa inyo ha, kasal.

0: Ay, congrats sa inyo ha mga anak.
1: Pa, ma, salamat kayo sa inyong suporta ha.
0: Ay, maghinaot kami, magmilipayon ka mo.
2: Tinood ka na mga anak. Ay, Jojo, karon nga nakasal na ka mo ni Iris, kong anak. Kinahanglan nga, katong ipanaad ni mo sa among, ay mong panggaon. Normal na ka na adunay panagbikil sa magtiayon.
0: Ay, oo, wa problema, basta di lang magpasakit ay. Ma, pa, di na may tabo sa inyong anak.
3: Bay, Stilan, congrats bay. Di, natuman akong leksyon ha. Para to mga classmate dito bay. Dito na lang doon sila mudiretso.
1: Oh, sige, sige, tara, let's go na.
2: Salamat kayo ha.
1: Iris,
2: love you. Love you too, Joe.

0: Basta lang naghanap bisita ninyo. What you do? Iris?
1: Pasilingan na naman ahalos.
0: Ay, grabe naman.
1: Tara pa ng mga ninong dito, gilahe ka dito. Tara dito sila. Nalasig-isigin pala. Dali na kamang.

0: Ay, sa katapusan.
1: Ang saka?
0: Ang hanggunagin akong babae.
1: Gisaadi mo sa ako ang kahuman sa tong kasal. Una pa na ako ihatag sa imo, di ba? Ang imong kalipay.
0: Oh. Siguro, tulo ka anak nato. Pais na siguro na, oropat.
1: Taman sa makaya ni mo. Tila rin makaya ni mo suportahan.
0: Hindi na po ito magdaghan kay Looy, basta hindi ito makapa-eskwila.
1: Pareha man ito manerbaho.
0: Ah, Tood. Kinaong gitrabahoan ba? Wala sa na-assign trabaho?
1: O sa'yo patasabot sa iyong trabaho?
0: Kuan ba? Unang area na ako. Dito sa Surigao. Siguro mga 3 months ko dito. Una ako makabalik dito sa balay.
1: 3 months?
0: O nga na ginagong trabaho na ako. Pag human ako dito, basi makadto na po ko sa Davao de Oro o Davao Oriental. O bisan asa nga mga lugar nga i-assign ko sa among manager, huwag kumahin mo. Trabaho man.
1: Sa ito ba priminti kalayo sa amo ah?
0: Manakumpasan ako nga makaanak na ta para nakikauban.
1: Kano sa makamagsugod mo nang gingonin mo nga tulo ka bulan?
0: Siguro mga gikan karon 4 ka bulan. Mato na ko dito. Samtang karon din lang sa ako. Pero isultihan na lang ko sa akong manager nga 4 ka bulan gikan karon. Basi dito na ako masayang sa Surigao mga 3 months ko dito. Hindi ko kauli-uli, kontak-kontak lang kita.
1: Kami ingaw sa banay mong trabaho. Dilita ka kanunay makita.
0: Sige lang, mag-video call lang ta. Trabaho man. Makahatag umayong kaugmaon sa inyo ha. Sa atong umabot ng mga anak.
1: Nala, sige Jo, ikaw ang bahala. Basta magtarong ka dito ha. Ay nagitaon pag binuag babae dito.
0: Isada na ako sa imong mamagpapa. Di na ako nahimuon.
1: Mapay mo kong gisumbag kaysa imo kong binuangalog babae.
0: Sumbag?
1: Oo. Kaysa imo kong binuangalog babae, sumbar pa sumbag na imong gibuhat.
0: Ay pagsulti niya, di po na ako namahimo. Huwag labos na, di na ako namahimo nga magita ko lang babae. Kuntinto na kay ko sa imo ha. Sa una pa sa ako ha. Panahon pa na ako. Oo, tinuod, dagan kay kong uyab. Tulo ka babae. Niya na nga higayon. Pagkabulag sa tulo ka babae, nanapoy duha. Dili ko makontintong isa lang, duha. Kaya ang rason ako, kung magkabulag bisa isa, napa isa. Jesus, kaya mahibaluman nga naday, lain pong uyab na ako, ni magkabulag po. Sunod na po, manguyab na po ko. Pero dili na ka na mahitabo ka nun. Magbehave na ko. Para sa akong gwapang asawa o buutan.
1: Pantay bitaw ha. Eh di ko mahangol o bisan pagkasado ta. Biyaan tayo ka o nanate anak. Dadon ako akong mga anak.
0: Wow, di na mahitabo ha. Di na mahitabo. Bisan pag imo ko pa si Ayan dito kung asa ko dapit. Maasayin dito sa Surigao. Di na mahitabo nga na ako'y binuangan ng babae.
1: Bitaw ha, bantay lang yun. Manit man, edi yun ko magpanukos pag itbulag na kanima. Bisan pagkasal kita.
0: Sige, sige. Paningkamutan na ako. Himuon yun ako. Nandili ka masakitan. Kontento na ako sa imo ha. Hangtod sa kahangturan.
1: Salamat, Joe.

Ay, dako na yung tiyan. Hello, anak. Para makitala-tala niya, Joy. Natural kong tuktukon mga yung katahuran sa imong tiyan para makabati na itong baby na sa imong sabakan. Murag yung kagpuang job, ha? Anak, sunod adlaw. Adto sa si Papa sa Surigao, ha? Kamulang sang duhan ni Mama din, bisag napakasayang tiyan. Sige lang, kay naman silulog-lula ninyo. Makaalala yapon sa inyo, ha? Ha? Magbinotan ka, anak, ay sakita si Mama ni mo, ha? Ang pantusa kung mugawas ka na. Ingon sa o daw. Sa para, Diyo, murag tala-tala niya, Diyo. Istorya-istorya na akong tiyan. Be? Oo, nanikad na, oh. Gusto na rin siya mugawas. Murag gimingaw na sa kuwa, bangaw pa kayo kalakaw. Mura makagpuang, Diyo. Oo. Oh. Uy, hampingan ni mo niya, ha? Hindi ka magkalsal sa bugat. Magsuruyan ka to yung lama magpapa, ha? Ah, dito mandaan ko mag-istambayan. Masinog kalit lang mo sakit akong tiyan ay makaalalay sa ko, ha? Saan man niya, trabaho man. Sige lang, kayo mo anhiraman ko kung mataw na itong anak.

Mingaw man hinoon. Bisan sige magtawag-tawag ni Iris. Pag-undang na mo sa istorya sa cellphone, pati yun na rin o kamingaw na nga bago pa may nagkasultihan eh. Ganong kinipun akong ipiling ang trabaho. Ay, matulog na ko. Ako lang tayo natamtanaw ng picture sa akong asawa. Ginanakot o disturbo kasi matulog na to.

0: Uy. Bay. Kanina ba yan kayo nagtawag sa ako, bay?
1: Ah, sige, sige.
0: Ikaw lang pala yung nagkarga, bay.
1: Ah, sige, tiyo.
0: Hello? Iris?
2: Ay, di si Iris yan yung amahan. Ah, Jo, kumusta na ka niya, Jo?
0: Pa, okay na pa. Nami yung gikarga pa.
2: Ay, si Iris akong anak, imong asawa, nanganak na. Lalaki inyong anak.
0: Ha? Nanganak na? Anong kalbo naman tawag pa?
2: Sao malagkab, puliki na may kaganina. Nagpasugong dito sa mo ang nagsakit na daong tiyan niya. Munang, niyan to na yun, may naglalanan may sakyanan kay mga nakmigid siguro kay kabulan na naman niya.
0: Pasalamat kayo sa inyong pag-alalay sa akong asawa pa.
2: Ay, wala problema.
0: Muli ko ba pa? Mo, anak ko liha.
2: Nala, sige, kaya ako rasultihan si Iris.
0: Salamat kayo pa sa inyong tabang pa.
2: Ah, sige, sige, pagamping sa imong trabaho, sa imong biyahe, ugma.
0: Okay, manangit ko sa imong manager. Nga, muli sa ako, kinanganak akong asawa.

0: kaya ka uli ka.
1: 15 ni payan ako pagtawag ni Papa. Ngang anak na daw ka niya, lalaki atong anak.
0: Oo. Liwat ka sa imo ha, matod pa ni Mama.
1: Be? Oo, 15 liwat ka. Kanindot sa akong feeling ha. Matao na akong anak. Kalalaki pa gid mo, sikreto na akong lalaki untang bata. Wala may magpa-ultrasound. Pero natuman akong pangandoy. Salamat, Lord. Nga, kanunay ni mag-iyan akong asawa, lamay sa iyong pagpanganak. Thank you kay Lord, ha. Thank you kay Kaya.

0: Aris, mabalik na ko. 3 days lang akong bakasyon ako dire. Ah, sige, sige. Ilang gigsturihan lang sila ni Mama at Papa. Palalayan ka. Ah, ingon na sila sa ko, ah. Ang bata, ha? Kung maglisod ka, ato lang sa kaila Mama, anaanara ka. Sila ra Mama mag-anihan sa ko, ah, ingon pa nila. Kay lisod o biyaan dire ang balay. Ah, sige ka mo rin magsabot ni Mama at Papa, ha? Ah, ihatag nila Mama at Papa ni. Para kung sa ilang gusto nga paliton, makapalit sila. Ah, sige, ako lang nagkuhaon. Bisa naghatag na ka sa kwarta. Ay, nakuhay na mong kwarta ni mo. Kining kwarta na ako, may ihatag sila ni Mama at Papa. Agi pasalamat sa mga ako. Nga na sila. Samtang nga ikaw, naging usara diri uban sa itong anak. Amping itong anak, ha? Susama sa pag-amping ni mo sa imong kaugalingon.
1: Oo. Salamat kayo.
0: Sige. Mularagan ako. Eh. Stoy. Pag-tinaw,
2: naampag binuang na po niya mag-tuba.
0: Tumanong yun na itong tulok anak na to, ha? Pasalamat yun ko, abi ni Myers. Pasalamat ko nga lalaki ang itong unang anak.
1: Ay, balo ko malipayan ka.
0: Ah, sige. Ato na ko. Ato na ko.
2: Kasi amping siya mong biyahe.
0: Ikaw po din mag-amping ka, ha?

Ay, walang hibali ang panahon. Dako na nga mong anak, pero perminti ko wala. Tagpila ka bulan karon dito na sab ko sa Davao Oriental, masayin. Puli ko, tapos paglarga na ako dito ko sa Davao Oriental. Gimingaw na po sa akong sawa. Nahita niya akong trabaho eh. Human ko diri sa Surigao. At dito ko sa Davao Oriental. Masilang, wala ko yung mahimaw. Kay Panginabuhi man. Trabaho man. Isod kay mangitag trabaho. Dapat lang yun. Ngayon mo ng trabaho para sa pamilya.

0: Sada ba rin talapot ka?
1: Oh, Iris. Dito na sad ko.
0: Sige, ikaw.
1: Okay na ka dire?
0: Okay naman. Naanad na po ko nga. Nagpila ka kabulan o na makabakasyon dire sa to, ah.
1: Kinanglan na narungin na to atong kauglingon. Nga lagyo ta kanunay. Trabaho man.
0: Lisod po.
1: Lisod kay mga itag trabaho. Di anong may trabaho, okay-okay parang suldo. Makahatag may gaugmao ng problema lang, lagyo tapirminti. Di mag-ihay nanta sa pag-amping, ha?
0: Oo.
1: Wala pa ka magsabak?
0: Wala pa, oy, grabe sabi mo. Pahuwais ako.
1: May ganag-control ka?
0: Oo. Nagpatabang ko center nga, makontrol sab kay kapoy kasig panganak.
1: Dala ni hapit lang ko diri para pagkaugma, larga na po ko aturog Davao Oriental. Pilian pa, pag abot ako sa Davao Oriental, basi dito ko sa Cagayan.
0: Cagayan?
1: Oo. Di pa ko sure nga sa Davao Oriental ko, pero asahin niyo ko Davao Oriental pag ato ko sa Cagayan, pag abot sa pila kabulan, buli ko diri, ato na po ko Davao Oriental.
0: Sige, pila kabulan ko sa Cagayan?
1: Siguro mga 5. Ya, dito na sa Davao Oriental, mga 7 ko kabulan.
0: So, nagtugayan na, oy, happy po, tinuwing mo pa uli.
1: Agwantan. Sige lang, kung malunga nga itong anak, di na kaya katanto mingaon sa ko, ah.
0: Mingaon, good. Ngana na mo, kuya anak.
1: Oy, salikay na natin, anak. Di na kapiti ko kamingaon din sa ko, ah.
0: Naanad na ko, Jo. Nakanunay kawala, diri.
1: Sige.

0: Nanawag ang blasto nga kauban. Nga paspito ka niyento. Stilan is Frank. Oh, hello Frank!
1: Bay bay, kumusta ka niya bay?
0: Oh, okay lang. Di ako sa Cagayan.
1: Taon-taon na ka sa Cagayan bay?
0: Taon-taon na. Hapit akong matuig din eh.
1: Pastilan, mau ba?
0: Oo bay.
1: Paminog mayo bay. Okay ba ang trabaho ni mo diha?
0: Okay na kayo.
1: Murag ako may nag-goal sa sitwasyon bay.
0: Nag-goal sa unsa Frank?
1: Sitwasyon ni mo ba?
0: Ah, oo. Lagyo permintis pamilya.
1: Mauna hinungdan bay. Na nag-goal ko sa imong kahimtang. Nalayo ka kanunay kay Iris o sa imong anak.
0: Time pa. Ang sabot pa sabot ni mo Frank?
1: Ambot. Isulti ba na ako sa imo? Dili. Pero kay nakasultihan na naman ta. Kaya mamagiging plano na ako. Sultihan tayo ka bay. Kaya maluoy ko sa imo ha?
0: Sa unsa?
1: Laina ni bay oy. Ako may misalig ko sa imong asawa bay nga buutan gid si Iris bay ba. Murag perpekto nga pagkababay pero di ay bay.
0: Pero nga unsa? Okay, may gala sa dili pa nato ipanayon, no? At usang paminaw ng mga pipila ka mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon.
2: Daghana ug nasulayan nga kapi si Sir John Barayos, tag-iya ug tagdumala sa Yellow Line FM sa pangantukan Bukidnon. Apan ang Capricorn with Malunggay and Santon lamang ang nakasulbad sa iyang problema sa pagkatulog ug natabangan nga regular na ang iyang pagbawas sa matag adlaw.
3: Ako sa pagkatinuod, pila na kakapi ang akong natilawan, kining may edad na ta, kinahanglan gyud nga amping taganunay sa atong ginainom nga kape. Ako yung nasulayan kining Capricorn Coffee. So akong gitilawan kay gusto lang kita nga dunay kausaban sa dagan sa tuang panglawas. Tinuod gyud. Mao na akong gikonsume karon buntag udto hapon, unya ang resulta, pagbawas na to matag adlaw mobalik ang normal. Unya nindot pod ang akong pagkatulog baga pahulay ka. Sa imong pagmata sa buntag, lagsik, mayo ang imuhang paminaw. Sayo, usab ka nga makabawas, gawas tanan ang naas sulod sa imong tiyan. Giawag na kuang uban. Sulay, usab ninyo, labi na sa may edad na.
2: Capricorn with Malunggay and Santon, ang kapi nga dakog ikatabang sa kanunayng pag-inom.
4: Unsa imong hangalan nay og taga-asa ka?
5: Ako nga lang si Alejandrina Mohamitano, taga Pamansalan, Diwan, Dipulog City.
4: Unsay imong hangi bati sa una nay sa wala pa kakainom og Capricorn?
5: Kapoy kaayo ang lawas. Unya dali ra pud ko masakit. Kana siya nag-inom na dayon ko anang Capricorn. Unya may na akong tulo den akong hugaw pod may ko den taghana pud kay gihi.
4: Sa ato pa na dunay alibyo ang paggamit nimo sa kape, nindot ang imuhang tulog, nindot pud imong bawas.
5: Dayon ang kaning Capricorn, nindot pud kaayo siya. Akong paminaw, hayahay na akong lawas ba. Na niya, karon muragani po din ko na. Muna ginangadili, gibigun ta ko magpakawaan na kay kanang na ang magiganahan man po ko.
4: Thank you, kaayo. Okay, na o, padayon lang yun ta sa paggamit sa ato ang Capricorn Coffee. Daghan kaing salamat.
5: Salamat po sa inyong pag-ari.
0: Okay, may gala mo itong testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mahigala, no? Ayon ninyo palambya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee, makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag-Capricorn Coffee with Malunggay and Santon, mapalit ninyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Ano yung testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
6: Okay, sir. Nakagigunit ang haplas.
7: Kuhan kayo, ganang Orion Herbal Oil na siya.
6: Mm-hmm.
7: Ako na nga si Jared. Kuhan mo ba, duwa ko kung basketball ba niya. Kini siya na pamatunan din ako nga maayo din siya sa lawas. Kaya before ko magduwa o humagduwa, mo ginaya kong gamiton. Mm-hmm. Tawahan nga ko sa mga kauban dito kay ako rin na ibatanon nga mga haplas.
6: Mm-hmm. Orion Herbal Oil mo gamit?
7: Orion Herbal Oil, pero was lagi ba sila na pwilo. Kaya nga no, ako rin po yung pamaol ka daw mag-uli. Mm. Sila puro sila aray-aray. Mata nila ugma, pagabuntag, wa na puro na pamaol.
6: Oh, ang imo, way panakit sa lawas, basta Orion Herbal Oil gamit.
7: Wala problema.
6: So, imo yung rekomenda sir nga ang Orion Herbal Oil, the best sa mga nag-sports.
7: Wala problema. Testing and proven good kayo ang Orion yun. Palit na mo, Orion Herbal Oil.
0: Okay, may kailangan ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, parang ito sa mga testimony mga higana, labi na sa ito ang Nerviplex Syrup.
8: Nangita ko vitamins na makagana ito pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka basis na akong pagpainom aning Nerviplex Syrup, nakita na ako nga ganado na siya sa pagkaon karon. Nung lalunda, nagyod siya. Na ako'y ipainom niyang vitamins sa una, pero nung sakit man yan, tiyan, hindi siya muangay. Maayaw ang efekto aning Nerviplex, ako na dyan siya i-maintain sa akong mga anak.
0: Karon napod gyapon tayong Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule. Mao ni siya. Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule para sa mga higala nato nga nawala ang gana sa pagkaon. Sama ni lolo ug lola, ate ug kuya, mama ug papa tumar sa Nerviplex AA or Appetite Enhancer Capsule kay naa ni siya gitawag nga Boclizen ng pampagana sa pagkaon ug makatabang pod ang Boclizen sa pagkatulog. Napod ni siya gitawag nga B-Complex para sa himsog nga kaunuran ug kaugatan. Pwede sa mga 13 anyos kung nawala ang gana sa pagkaon gikan sa 13 ngadto pataas, no? Sa Nerviplex AA mobalik ang gana sa pagkaon ug gusto kang mo-relax, maka-relax ka. Mao na siya ang Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule. Para po sa nagagwanta sa mga tusok-tusok, mao na ni gitawag nga nervous neuropathy tugod na kay nadaot ang mga kaugatan gumikan sa taas nga pangidaron o di baka tungod sa diabetes. Makatabang nga malibyuhan ang imong problema, pinaagi sa pagmintinar og inom sa B40 ang high dose nga B vitamins o kung mao nang binuhod og tusok-tusok ang problema sa inyong tailt og kining kamot, B40 na ka na ha, ay mo pag-agwanta ito na sa inyong pharmacia. O diri po sa atong Megacar Soft Gel Capsule. Ang Megacar Soft Gel Capsule adunay siya 1000 mg with EPA 360 mg DHA 240 mg og vitamin A 20 ayo. Sa mga edaran nga senior citizens, makatabang ang Megacar Soft Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango or Alzheimer's disease. No? Paminaw niya na mga nanay tatay, makalambo po ang Megacar Soft Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA malikayan ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o ngadto-ngadto sa pagkabuta. Oh, delikado ba yan mga higala? Lisod na kayo nga wala natin pananaw diha, no? Looy kayo ta diha. Masampingan na ito atong kaugalingon. Mga nanay, mga tatay, makatabang po ang Megacar Soft Gel Capsule nga muligon ang kabukugan o mga joint aron malikayan ang osteoporosis o arthritis. Mauna ang Megacar, makatabang na kanyo. Uban pang mga benepisyo sa lawas, makatabang po ang Megacar Soft Gel nga ma-prevent ang breast cancer, colon cancer o prostate cancer. No, delikado ng mga cancer-cancer may gala. Kung gusto ito makalikay niya ng cancer, i-maintain ang pag-inom sa Megacar Soft Gel. Bisan sa usa lang kadlok o sa kapsul. O makatabang po ang Megacar Soft Gel nga mabawasan ang fatty liver ni antong non-alcoholic fatty liver. Makatabang po ang Megacar Soft Gel nga makunhuran ang pag-atake sa hubak o asthmatic attack sa mga hubakon. O mga hubakon ha, mag Megacar Soft Gel para dilip mo atake ang hubak. Makatabang po ang Megacar Soft Gel nga regular ang oras o hinanok ang pagkatulog. Tungod kay kung taas ang omega-3, taas po ang melatonin or sleep hormone sumala sa pagtuon. Busa ang importante consistency is the key meaning nga imintinar og inom ang Megacar Soft Gel o sa kakapsula kada adlaw aron inyong makuha ang tanan benepisyo. Hinom dumi, Megacar, dagang health problem ang itikar. O diri punta sa atong Ferbite Capsule. Ang Ferbite Capsule mahigala para sa mahigala na ito nga nawala ang gana sa pagtrabaho, gamay nga trabaho, daling kapuyon. Dili na pwede, no? Maglipong-lipong niya, tapos luspad tanahon, dry tanahon, labi na kumabae, pangit kay tanahon, no? Ayaw kalimti. Kung naaka niya na ang problema, magmintin og Ferbite Capsule sa matag-adlaw, ha? So sa kadlaw, kaisa lang niya po. Aron mawala ng kadry, mawala ng lipong, luspad, o mubalik ang kakondisyon sa trabaho. Og purubod sa atong sabon nga Dr. Love's Glutathione 10 Times Up. Ayaw kalimti. Ang sabon nga Dr. Love's Glutathione 10 Times Up siya ang mutanggal sa mga dead skin cells sa atong mga panit. Dr. Love's Glutathione 10 Times Up. Ang tanan at mga product mahigala mapalit sa mga parmasya o butika nga dool sa inyong mga lugar.
1: Laina ni Bayoy. Ako may misalig yun ko sa mga asawa, ba? Nga buutan yun si Iris, ba? Iba? Murag perfecto nga pagkababae, pero ni Aybay.
0: Pero nga unsa?
1: Ay, may nakita na ko si Iris, ba? Nailain, ba? Muanang lalaki niya sa inyong balay, ba? Kasi alaunas kadlaon.
0: Lalaki?
1: Oo, ba? Tisoy po nga pagkalalaki, ba? Astilan, ba? May balong ko sakit din sa'yo, bumay ba?
0: May pagtarong, bumay ba?
1: Lagi. nga nugugug magbutang-butang ko, maghimo-himo ko. Ako mo ginaluoy sa imo bay nga bisag bag-o na ka bay sa una, oh, checks buitod ka. Sa kinsa nga babae mo panguyaban, pero nakita na ko nagbag-o ka bay suod ka muna ni Iris bay. Hanto na kasal mo. Huwag ako magtuo nga mahimo na ni Iris sa imo. Kabuutan ni Iris. Pero dahil, paita oy. Uli nga si Iris bay, istorya ha bay. Nga nung nahimo na niya sa imo ha? Tungod pa sa kalipay, nga kulang ka kay wala ka pirminti. Iyan na lang naghihimo. Pero dili man arason.
9: Kiduo ko. Mantod nga din siya magtawagan sa ako, magpaabot pa siya ako kayo mutawag.
1: Oh, di problema lagi bay. Uli sa bay kay kapila na ako ni Magmatik di bay. Mag-agihan mo ko sa inyo hagod. Ika ko sa akong trabaho, mag-iinom isa akong mga amigo, kaubad sa trabaho po dire. Pakita na ko mo agi, mag-ikuli sa inyo ha. Pakita na ko nilalaki ba nga motor tura sa unahan. Alauna, alas dos. Duhagyot ka bisis bay. Yan magkulsa mo sa inyo ha. Huwag mo kay lato nga lalaki.

si Ronaldo maning balay. Oh, nang, nang. Oh, oy. Jo, karon pa ka? Oh, nang. Si Ronaldo ling balay nang. Ambot yun sa nang istorya sa mga tao, Jo, nga. Milakaw man doon mong asawa si Iris. Wala na diha. Adto ako no sa iyang mga ginikanan. Kay muraog, hapin na si Manan, si Rado na diha. Wapo ko kabante nga, milakaw si Iris. Basta kay si Manan na hapit. Saka siya. Adto asay mong ugangan ka. Oo, sige nang. Asa mo din si Iris. Oo.

0: Ma, pa. Oi, Jo. Jo, karun pa ka? Oh, sirado ang balay, ma, pa. Ang sibut pasabut, pa. Kaya naug na si Iris diri.
1: Ambot, Jo. Hinungdan siguro na nga kanunay kamulagyo.
0: Oh, damong anak diri.
1: Gibilin kini ni Iris.
0: Kidoo ko, anak. Di ka mabala kasi mong anak cho amo kiningi atiman. Wa ko magtuo nga mabuhat ka to sa mong salbahis nga anak. Tinuod gyud engem na yung lalaki, ma pa, basong niuban siya.
1: Mao ka na istorya. So mahinungdan nga nawala siya dir sa tuwa.
0: Pamahala ko si Iris, ma. Hibalok kami. Narikabot ko, masaglakyo kami. Narikabot ko.

0: bay. Ay, napalabi kayo ng bay.
1: Frank, di magwanta ang kasakit nga kong gibati sa akong kasing-kasing bay.
0: Padaot ka na yung trabaho bay. Sa sobrang gugmagugman mo kay Iris.
1: Natural ako siyang asawa. Dapat lang ako ibuhos ang tanan gugman ako sa iya. Kaya asawa na ko siya bay. Giampingan.
0: Unya ko sa ako matunang. Gihimo naman, hita mo na, wala na siya diri. Abi nan baby, sana marap dekat lagi kena inopai.

daw ikumot akong kasing-kasing usab kuyaan nga magtanaw magsudong sa akong suod nga higala, si Jojo. Halos kada gabi mag-inom kini dili makatulog. Nagusto na daw niya mamatay. Ako kinigalalahin kanunay kuyaan kay ako kinisuod nga higala, classmate na ako kaniadto. Kahibalugyo ko sa iyong gibati, di yun basta-basta. Ako lang kinigishare nga kaagi kuyaan, may nalang usab. Makatag inspirasyon sa uban. Kanindot sa sinugdanan. Pero morning katapusan, luha. Ang kanunay mo gawas na sa iyong mata, matagabi. Bisan gani karon kuyaan. Kanunay pagainom. Anaa, kanunay na kong gilalayan. Iris, asa ka man. Grabe sab nimo, wakamubatig kaluoy sa imong bana. Nga walay sala bisan gamay gagihimo diya kanima. Manginaot ni Iris, nga nagmalipayon unta ka sa lalaki nga imong gikauban karan. Dili basta-basta ang sakit nga gibati sa imong bana. Pero manong imo kinigihimo. Kuya Ern, din ang kutaman. Daghang kayong salamat sa paghatag kinabuhi. Imong magtatampo, Frank. Daghang salamat, Frank, sa imong kaagi. Kaagi sa imong soul higala. Ibalo ko, Frank, na makahatag na pong kinag-inspirasyon. Okay, daghang salamat. Ay kalimtin ninyo mga higala ang atong mga product. Ikan sa atong Capricorn, Goldweed, Malunggay, and Santon. Okay, sa atong haplas nga duha ka klase, o rin sa taklumang isa nga may pagkamintol, may pagkabugnaw, pang-massage lang siya, mga higala. At sa atong green nga taklog, nga daghang siya kagamitan sa external lang apart sa atong lawas. At sa atong Nerviplex Syrup, ang kompletong vitamina para sa mga bata na eskwela sa elementary. At sa atong Nerviplex AA or Appetite Enhancer Capsule para sa mga higala na ito na nawala ang ganas pagkaon. Gikan sa 13 anyos, ha? Pwede mo take niya na basta nawala ang ganas pagkaon. O sa atong B40 Capsule para sa mga higala diyan nakafeel og tusok-tusok sa tiil, magbikog ng mga kamot og tiil, no mo na nagitawag ng nerves neuropathy. Minti na lang ang B40 Capsule. O labi na sab sa atong Megacars of Gel Capsule. Ang Megacar, daghang health problem ang itiker. Minti lang, kada usa ka adlaw, usa ka capsule. O sa atong Fervite Capsule para sa mga higala na ito diyang loose pad tanawon, maglipong-lipong, dry ang lawas tanawon, nya gamay nga trabaho, daling kapuyon. Fervite Capsule, mga higala, makatabang na sa inyo, ha? No, dili ka makalasa o taya, dili po maghapto sa inyong tiyan. Fervite Capsule. Daghan kayong salamat sa inyo, mga higala, no? Kini inyong higala sa Kuya Ernie, Dr. Love, bye-bye. God bless ka.

0: na ka ba'y mga pangutana may tungod sa balatian sa imong kalawasan? O di ba kaha, kapamilya, o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian? Isang guni o paminawa ang diskusyon o gingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
1: Maing adlaw mga suking tigpaminaw, maing adlaw sa tanan natong mga texter. Doktora, hello.
2: Yes.
1: No? Maing adlaw ka ni mo diha, Dok.
2: Yes, ma'am.
1: Maing adlaw sa tanang mga namati.
2: Sa itong mga listeners, no? Sa lain-laing dapit dari sa Mindanao o some parts of the Visayas, no? Mayong buntag, udto, gabi, no? Kay lain-lain man ta daw og kanang slot sa radio, every kanang station, lahi-lahi ang ato ang slot.
1: Mm-hmm. Oh, so, naay buntag, naay udto, naay hapon, Dok, no?
2: Yes.
1: Napagay gabi, Dok.
2: Kono, mm-hmm. kono. Mm-hmm. Niwala ko sure kung asa dapit, no? Pero, mo na pamahaw pa niyo ito pa nihapon na niya ito.
1: Oo, mao dyan. Nindot ka ayun atong programa, Dok. So, wala dyan yung magutman, ani. Mm-hmm. Kaya, kato pong mga example, bitaw, joke na ito na term na nagutman, no? Uh-huh. Pero, katong mga example, gikan sa trabaho, din gusto mamati, kaya nagpadala sila, bitaw, Dok, sa sila ang problema. So, makadungog sila. Kaya, nakamantay yes. slot anang panggabi, na isa hapon, o naapoy sa buntag, o sa udtohon.
2: Yes.
1: Okay, so, in general, Jod, mayong adlaw sa tanan. Yes. Welcome na po sa atong programa, no?
2: Mm-hmm.
1: Nga maghisgot ni or magtuki bahin sa atong panglawas.
2: Mm-hmm.
1: O bahin sa panglawas ang hisgutan, na binakaroon nga atong panahon, na sige na pong gaulan. So, dapat alerto ta, mga nanay o tatay, labi na sa atong mga kabataan, no? Sa atong mga chikiting stock,
2: mm-hmm.
1: na kumahimo atong ipavitamins, no? Mag-vitamins everyday, ilabi na magamit sila sa ato ang Nerviplex AE.
2: Mm-hmm.
1: Kaya doon na siya vitamins, doon ay lysine, taurine, and zinc. So, maprotektahan gyud sila sa ilang tibuok nga adlaw, kada adlaw.
2: Yes.
1: Dain, Dok, sa ato ang mga nanagtatay po, Dok. Pwede na ito sila.
2: Nerviplex AE. Mm. No? Kaya nga itong sa mga bata, Nerviplex syrup man.
1: Yes.
2: So, natay Nerviplex AE sa mga nanay, tatay, even sa mga teenagers, no? Ka 12 years old and above man siya. So, mm-hmm. sa ato mga teenagers, sa nanay, o sa ato mga lula-lulo, no? So, okay, kayo na. Kompleto ang atong vitamins.
1: Mm-hmm. Maglabi na sa mga buros po, Dok.
2: Pwede. Natay vitamins sa buros and then dugangan pa og Omega Care.
1: Yes,
2: kaya Omega importante Care. Kayo ang Omega 3 para sa mga buntis for the development sa brains and ang baby.
1: Aha. So, para po sa mga nagplano pa nga mabuntis, wala pa na buntis, maayog yapon kaayo nga maka Omega Care na ta. Then, ubanan po nato siya, parisan nato sa ato ang B40 nga B-complex. Muna siya, high-dose B40.
2: Mm-hmm.
1: Okay. So, excited na po kayo kanina itong mga mamiminaw dagway, no? Nga musalmot or nga mabasa ang ilang mga gipang message para sa ito. So, diri ta ma-open sa kang Dr. Choi nga Facebook account. Diri sa Dr. Choi. Ingon siya ha, si Ma'am Reyna Lane. Ingon siya, hello Dr. Choi, isa ko sa tigpaminaw sa imong programa mahapon. Pwede ba ko makainom sa imong product? Ah, nga kabuhi-unon mong kuno kay siya, Dok. Tapos nervous siya, agi sa acid.
2: Mm.
1: No? Pero, tig-inom ko sa inyong kape.
2: Mm-hmm.
1: Sa coffee corn na to, Dok.
2: Yes. Okay, rin yung kayo. Kaya, syempre, hindi mo na siya acidic, no?
1: Mm-hmm.
2: Di man siya pareha sa kanang coffee beans nga makatrigger og acid secretion sa atong tiyan, no? So, nang munang uban ka na, di anak po nagsugod sa ko ang mayroon hyperacidity.
1: Mm-hmm.
2: Kanang mga 3-in-1 coffee, no?
1: Uh-huh.
2: Kanang na coffee beans, no? So, muna nga, karon kung may inom ang gani ko, usahay. Kaya, syempre, ang coffee corn, katulgon man ko. So, gabi na ako na siya imnon. Pero sabi, mainom ko kape sa uban ng mga 3-in-1, pero half ra.
1: Mm-hmm.
2: Half of the sachet, no? Kanang para lang kung murag mumata ko gamay, inana, mm-hmm. no? So, inana. Pero sa iya ka, ma'am, kung dili siya yung nga kinahanglan dyan, mata kaayo sa adawan, kung wala rin po siya yung trabaho, parahan ako, na ako'y daytime nga job, no? So, lamira po ng murag ma-awake-awake ka in the morning, no? Pero kung kuan ra kung mga nanay sa balay, so muna ila ang coffee corn ganana sila murag mo relax, magpatimpla na sila inana. Ako gabiin ako ani mag-inom sa akong coffee corn.
1: Aha, wasan mahinom dum ko Dok sa akong anak ba nga padulong siya mo eskwela, then gusto ra siya kape. So ingon ko kanang coffee corn may katawa, ganahan unta kay siya Dok pero siya katulgon man siya. So ana siya magabi lang niya imnon kay ganahan mm-hmm. man siya. dayon gasamtangan mo inom lang po siya ana sang mga kuan mga coffee stick no para do paabtik. So in a way kani siya dok si Ma'am Rinaline Manggod kay buyunon man kaya siya sa so, unsa kaing products ang atong ma-recommend sa iya ah, nga iya adang imnondok aside aning atong coffee corn.
2: Siguro dapat mo ba check up sa siya no kay syempre iya-iara mo po ng self diagnosis. So kinahanglan sa gyud magpa-check up siya sa doktor ay ka mang ingon mahatagag tambal no. So siguro magpa H pylori test siya to see kung una ba siya kaning kagaw nga H pylori nga man ka trigger og kanang hyperacidity og ulcer no inana. And then as much as possible dili siya mag skip sa iyang meals no saktong oras magkaon siya dayon kanang dili kayo magkaon og mga halang mga aslo mga mantikaon which is mo na maka trigger sa ulcer no. So, ana, siguro. And then, pa-check up sa siya kung kinahanglan ba yun siya o additional nga tambal or makaya ra ba nga mag-avoid lang siya atong mga pagkaon nga ginadili sa mga ulceron.
1: Okay, Doc. Thank you. No, kay kani si Ma'am Rinaline, anyway, taga dipologram ni siya. So, pwede siya makabisita din ha sa imuha, Doc?
2: Oo. Pwede. Sa amo ang clinic namin sa Dipag every Wednesday and Saturday morning. And then, kuan ka ng every Wednesday afternoon and Friday morning, naapod ko sa Prime Med, no? Buyan na siya at bang sa Agape. And then, Saturday afternoon, usually na ako sa kanang East Hospital, no? Nami sa room 205, second floor. And then, sa mga gusto magpa-check up, ang mo ang number sa clinic is mo ni Sia, no? 0910-755-9686.
1: Okay, so salamat kayo no, Ma'am Rinaline, sa imong pagpadala sa imo ang message dinhi sa ato ang Facebook account ni Doc Choi. Dili na pud ta ni Ma'am Dina no sa Facebook gahapon ni Doc Choi nagingon siya dinhi good afternoon Doc. At taga Maramag bukid noon ko ask lang unta kung unsay angay buhaton aning ako ang gibati karon kay gasakit-sakit akong likod perme unya muabot usahay sa ako ang hawak. Unta mapansin Doc, salamat daan.
2: So murag na siya yung mga back pains most probably base mga muscle spasm lang or kanang na yung mga nerve nga naipit sa iyang likod kana peligro na siya. So dapat dili siya mangasag mga bugat no. And then pwede pud na siya kanang naibato sa kidney no. Kaya naman po nadapit sa lower back nga to ang kidneys no. So siguro importante kang ma magpa-check up siya. Pwede siya mangayo sa doctor o request para laboratory, no? Urinalysis, ultrasound sa kidneys and bladder, dahil x-ray sa iyang likod, no? Kaya usually mahal mangod kung mag-MRI po ka, no? So, pa-x-ray lang sa siya. Dahil depende na lang kung sa result, ana. For the meantime, pwede siya mainom o B-complex, no? Pareha sa ato ang high dose nga. B-complex nga B-forte, no? Every day, pwede ka mo inom, anak, ma'am. And then, as needed lang ang mga pain reliever like silicoxib or mefenamic or enterococcib, no? Kung ma-feel din mo din sa mong likod, nga mura gagahi, no? Na ay muscle spasm, pwede po siya mo inom o ka ng muscle relaxant pareha sa Eperson, no? So, pero kani siya, ma'am, syempre, with the guidance of a doctor, no? So, kanang kinahanan siya mapacheck up para matagaan siya tambal, no? Kaya, magpataka-taka na kagpalit noon niya, di ana. Tapos, kinahanglan dyan ay ta griseta, no? So, importante kayo nga magpa-check up siya. Pero mo to ako ang thinking nga basin na ana, no? Nasa either muscle spasm sa likod or na inaipit nga nerves or baso na ay bato iyang kidney. So, most probably, muna i-work up sa doctor nga mag-check up sa iya.
1: Okay, so Ma'am Dino, duo lang sa inyong doktor din sa bukid nun, sama sa gitambag na ni doktora ni mo, nga magpa-check up good ka. No, dayon mo to for the meantime, mainom ka sa ato ang B-forte nga B-complex. Okay, thank you so much sa imong pagpadala sa imong message.
2: Napa ma'am, pwede po siya mag-haplas kung oh, yeah, muscle spasm.
1: Aha, ang ato din ko rayon.
2: Orion.
1: Napilan po dahil Ma'am Dino, kuan ka, gi-remind ka ni doktora nga mo-haplas po, no? So, daghan mo mga haplas available, pero i-try ang ito ang haplas nga kuan, Orion, nga doon na tayo medyo halang-halang, no?
2: Katong orange ang
1: taklob.
2: Yang taklob.
1: Sige, salamat kasi mong pagsalmot, Ma'am Dina. O, diri na po ta sa ito ang laing texter sender, messenger sender, si Ma'am Kaisyeks. ka EZX. Mo ni siya. Ayan siya, Dok Choi. Unsay, purpose anang sip-on ako na ay kasamang dugo. Sunggo siya. No? Dayon, magluwa pod ko og dugo. Ayaw lang ingon akong pangalan, Dok, ha? Na ay kasamang dugo.
2: Mm-hmm. Yung luha?
1: Dili. Ya, ang sip-on na ay kasamang dugo. Dayon, magluwa siya og dugo. Marag sunggo ba? Gisunggo siya. Tapos, yung sip-on na may dugo. So, mura siya nabilong sa sunggo. Dayon, muluwa siya na anapo siya yung dugo. So, unsa man ni kahat?
2: Muluwa, siguro.
1: Hmm?
2: Muluwa?
1: O, magluwa.
2: So, kasagaran na na, ma'am. Kung naay kuan, basi na siya problem sa yung ilong. No, naay may tendency para sa akong dalaga, no? At sa una, kusog yung gani siya musunggo. Labi na ma-expose siya sa kanang gikan sa bugnaw, then init kayo, no? Sa kanabitang change of temperature, labi na kanang kuan kayo, kanang extreme temperature ba, no?
1: Mm-hmm.
2: Na itong mga kuan mga good skin, ilalom sa itong ilong, no? Kanang mga nasal mucosa ang tawag na ito, Anna. Usay, ilang mga lipis ra kayo na, no? Na ay kanang murag thin ba? So, ang uban is prone kay sila nga mukrak dahil na siya, no? And then, mubleed, no? So, ang tendency, Anna, is siguro kulang ka sa imong immune system. Kung naibawaan anto, katong napo ko'y pag-umangkon nga easily po siya magsunggo, first, siguro, magpa-check up ta, no? Pa-check na ito, idatang CBC, no? Wala ba siya yung mga blood disorders nga dali siya mubleed, no? And then, very common magod ana sa mga bata is ila ang kulitugon, yung ilang ilong, no? Pero, kung idara na ka, usually, kasagaran na nag-start ng allergic rhinitis. So, masikag sipon, and then tendency is munipis ng skin diyan na ay mong nasal mucosa, and then muna, dali siya mo break, labi nag-expose sa dry kaayo nga panahon, or bugnaw kaayo nga panahon, inana ba? So, ang uban, ana, nagainom o colostrum, no? For a time, nagsigigyo ko atog palit o colostrum. Pwede man na nimo mapalit, ana, sa kuan? Pharmacy?
1: Mm.
2: Or pwede po na mapalit mo online. Pero careful lang ka online. Yung mo dyan nang i-review ang mga kuan, ana, niya. Kanang mga, unsay, kanang mga sulti sa ubang mga buyers, no? Kay usahay natay mga fakes di ana ba, no? So, ang uban ana sa kanang mga product. So, very common ana is Iggo or Alpha Lipid. Pero napay lain, lahi tong ako ah, murag gikan to sa New Zealand, murag sa Shopee na ako to gina-order. Pero supplement to siya nga mga kuan yod kanang tested tong ila ang mga baligya. So, mahal-mahal lang yun siya, no? So, for a time, praise God karon wala naman po nang ako ang dalaga nagsigig sunggo. No, kana lang usahay nga ma-init kayo ang panahon, na mo kalit siyang sulod og bugnaw, or kung bugnaw kayong panahon, mo gawa siyang init, ana bitaw.
1: Mm-hmm.
2: So, mo dry ang iyang nasal mucosa, na yun mo crack. So, muna siya. So, pero the first yun nga himuon is to make sure nga wala siya yung blood disorder or blood problems, no?
1: Uh-huh.
2: So, muna nga kinanglan magpa-check up siya. Pa-CBC siguro na siya para peripheral blood smear. And then, for the meantime, siguro pwede siya mangita o ka ng mga good source of mga colostrum.
1: Mm-hmm.
2: Nga mga tablets, no? Ana, siguro. Or capsule ba, kay adult naman po ni siya.
1: Mm-hmm.
2: No? Or, pwede po siya mo check o ENT, no? Kanang ears, nose, throat nga doktor. Haro masilip ang iyang ilong. So, nabay polyp dito. Or thin ba kay iyang mucosa. Inana, no? So, inana siguro ang dapat niyang buhaton.
1: Okay, thank you, Dr. Ano, si kinahanglan i-boost gidayon ni mo ma'am ang imong immune system, no? Pero pwede po dagway po, Doc, huwag ka na ang i-try po niya nga at least ilang balay. Doon na po yung humidifier, Doc, no? Makatabang po na, Doc. Aron di kayo mag-dry, bitaw ang iya ang ilong.
2: Social na maging inana, oy.
1: Pero kuan mo siya, Doc, ba? What if, no? O kuan lang, Doc, ba? Kay? Na magka ng super dry na yung ilong mo nang magdugo-dugo. Pero murag layo
2: pwede, so layo lang ito. Siguro po. Kay ko familiar.
1: Aha. Kaya agi sa ka-dry ba? Munang mangsige siya dali mo kuan. Mo-break tong iya ang mo tong
2: So di lang siguro siya pabugnaw kay silang aircon or pabulad kay init.
1: Maulagi ano. Nga. Di munta kalikay anak, Dok. Munta ka nang gikan lang ka kanang sa imong balay. Pagawas ni mo, nakasakyanan. Pagbalik na po ni mong sakay, naraka-permi ba sa kuan? Di jud ka ma-expose jud sa sobra ka init ug sobra jud ka bugnaw.
2: Mm-hmm.
1: So mo na to no, magpa-check up gid ay ka ma'am, ato ka sa ENT o katong giingon na ni doktora nga mainom kag colostrum, i-try ni mo pareha sa iyang gibuhat sa iya ang dalagita.
2: Mm-hmm.
1: Okay. So hinaot nga nakatabang mini moron ma'am no. Thank you po sa imong pagpadala sa imong problem din eh. Dire na po ta kang Sir Irvy. Dire siya, good afternoon ma'am. Buttercup and Doc Choi, ask lang ko kung ito ba ang orayon na marami ang gamit? Thanks.
2: Mm,
1: sa ito pa ang picture ni Niyaki Bali Doc. Wala lang siya nakabalag picture, no?
2: Ang orayon is green na siya. Katong so classic niya nga kuha, no? Mm-hmm. Dilihal lang. Tayo lang katong kuha is orange ang iyang taklob.
1: Yes, Sir Irvy. So, sa gingo na doktora, no? Kana imong pangutana, katong green, mao gito siya ang may maraming gamit sa imong pangutana din, he. Kaya katong atong orange ang taklob, more raman to siya pang massage, no? Nga naa siya mentol-mentol para lami po
2: kayo. Halang-halang.
1: Mm-hmm. Halang-halang para lami po kayo ang pag-inhawa ni mo while gi-massage ka, di ba, Dok? Murag kung anong kaiba, siya naman siya ka ng cooling effect, tapos halang-halang. So, lami gito sa ginhawa while gi-massage ka. Pero speaking of daghan o kagamitan, mamoto siya ang atong orayon nga haplas nga color green ang taklob. It's either light or dark nga green ang taklob. Same bra na sila.
2: Mm-hmm.
1: No? Kaya ang uban makonfuse man, yung ingon sila, ay fake to, kay light ang taklob. Katong green ako ang katong dark. Yun ana bitaw, Dok.
2: Uh-huh.
1: Pero actually, sa tanan na mga mamiminaw, no? Ato lang i-clarify nga kanang duha, same bra na sila. Na dayon Dok, daghan kayong salamat no sa imo ang mga pagtabang sa ato ang mga mamiminaw o sa mga nagpadala sa ilang mga problema din hino. Thank you kay ninyong tanan o sa sunod na po ta nga episode kay murag nakabsa naman po ta sa oras.
2: Mm-hmm.
1: No? So, sa ngalan ni Kuya Franz, mga higala, kini si Buttercup nga mag-ingon ka ninyo, prevention is better than cure and always cheaper than cure.
2: Yes, gani si Dok Choi nagaingon nga, God is still the best doctor and prayer is still the best medicine.
1: And for now,
2: bye-bye!
0: Inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon ug diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa sumbunganan sa kahintang sa panglawas. 7, mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Manso, iso siya panay. Tarawa City. Maganda ng katawang ko dati. Masikip ang baywang ko at saka pa. Ngayon, di na. Tapos yung pagtatay ko, araw-araw na dati. Apat na araw. Pagtatay.
5: Apat na araw bago po kayo magbawas.
4: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
5: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
4: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
5: Okay ba?
4: Kung minsan pagkaga, almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
5: Yung rice coffee?
4: Masarap.
3: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music.
8: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. I felt that. Yeah, I really, really am feeling it. You showering me with your love. Maraming, maraming salamat po. Natutunaw po si George. Tagang salamat. And we're up. Ilang minuto na lang. We got 14 minutes more before we hit 3 o'clock. Ayan, maraming salamat sa mga nakikinig sa atin sa iba't ibang lugar. Dito sa Mindanao, marami ako nakikita dito, ha? Na talaga namang Zamboanga, Cebu, guy. We got Bohol, we got Cebu, and Manila. Also, through our online application, sa mga wala pa pong online application, that's Heart FM Philippines. Sa mga Android users lang muna. Sige lang, paparating na ang para sa mga Apple users. But we're enjoying. Yes, vibe with me till 3 o'clock. 6847, Ma'am George Pederiquez. Hi to Mommy Sonia Eating. And speaking of Mommy, gusto ko lang magpasalamat. Thank you, Mommy Gemma Popos, sa iyong pamangga, pakape, pati napay. Ang dami pa. Maraming maraming salamat. We love you so much. Also, hi and hello to 7611 and happy birthday to Ma'am Susan Salceda from Mommy Heidi Ron. Ayan, magandang magandang hapon and happy birthday po. Ayan, maraming salamat sa pakikinig. And ating mga sweethearts from Villamar Ipunan at Mr. and Mrs. Manga Fern and Faith. Shout out, George. Hello sa inyo, ha. Na-miss namin kayo. Demsoy Robles, sa mayang hapon. Thank you, Dem, sa Wafa Mom Saison, sa ating Facebook page. Shout out daw ni Ibet. Ayan. Ibet FP Togo. Ayan, maraming salamat yan sa may puntod. Kilala ko yan. Hi po, magandang magandang hapon. Sir Eddie Kenya, mayang hapon. Noisky Food House, thank you for listening. We got Ate Janet Hermoso. Si EJ Chavez, Lori Praja, Inday Maynila, Dina Kenya, Maylin Yamoso, Jess Aquina, Apple, at si Grace Ramonal. Maraming salamat. Thank you, thank you. Aha. Biyaya time. The price is rise. Overload na. Ready na siya, oh. Mainit-init pa. Let's go, ruleta. Select na yan. Ayan, sa mga may entry, sabangan ha. Baka kayo nang susunod na panalo. Op. Kasi oras-oras tayo dito. Dito po tayo napatigil sa Barangay Kamamanan. Barangay Kamamanan Dropbox, maraming salamat. Ang aking nabunot mula sa Barangay Kamamanan, congratulations sa Jimmy Olandres. Ikaw ang ating winner ngayong hapon. Magdala ng ID to claim your prize. Huwag kalilimutan yan. Nasa 5th floor, FICO Admin Building po tayo. Dito sa may Vamenta Boulevard, Carmen. Abay lang yun sa West City Central School. At ang The Price is Rise Overload ay atid po sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. Let's hear my final set. Samahan ako dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. Heart 92.

0: Heart 92.7. Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
1: Heart FM News Update.
2: Inilatag ng pamanang lungsod ng Cagayan de Oro City ang iba't ibang aktibidad para sa pagdiriwang ng 76 na Charter Day o Himugso ngayong Hunyo taong 2026. Sa pangunguna ng City Tourism and Cultural Affairs Office at City Administrator's Office, nakatakdang isagawang Heritage Walking Tour sa Hunyo a 9 at 10, pagunita sa Araw ng Kalayaan sa Hunyo a 12, Inter-High School Drum and Lyric Competition sa Hunyo 14. At ang pagdiriwang ng City Charter Day kasabay ng State of the City Address o SOCA sa Hunyo 15. Bahagi rin ng selebrasyon ang second kinaadman sa kasaysayan sa Hunyo 17 na magtatampok ng quiz bowl, poster making contest o rhetorical competition para sa mga mag-aaral. Ang pagdiriwang ngayong taon ay may temang gasa sa kagahapon, garbo sa karon, giya sa kaugmaon. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
1: Heart FM News Update.

92.7 Hard FM Cagayan, the oro 93.7 Hard FM Bukidnon, 3:13 ang oras natin. Magandang hapon po sa lahat. Welcome sa ating programang Heart Afternoon Drive. Kasama si Harvey Stone. Dito lang sa Hard FM, ang radyo ng hardcore.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, oras natin 15 minutes after 4 o'clock. And diba, maulan daw dyan ngayon sa may Mantibugaw. Batiin natin ng happy happy listening ha, si Lola Amy, of course, kasama niya si Miles. Hello Miles, kailan ba yung balik ng klase niyo ha? Okay, anyway, good luck po ha sa yung first day of class at saka yung school year niyong 2026-2027. Diba? Happy listening po kay LV Gaan Inerio dyan sa may Mantibugaw. Ingat pa kayo dyan. Grabe daw yung ulan. Happy listening din kay Mommy Elaine Gales at saka kay Demsoy. Ito si Demsoy ha. Ginagawa mo naman yung... Basta ikaw Demsoy ba? Malaki ka na Demsoy. Magandang hapon din kay Christine and of course kay Jason Tesoro ng AMK Abdul Taxi. Kay Kate. Sana na naka-tune in ngayon si Kate ha. Ay napagsapot-sapot di ha. Huwag mo nang awayin yung mga tao dyan. Hi na din po sa ating mga kaibigan dyan sa may Villa Mar, Ipunan. Hi kay Brother Fern, kay Uncle Fern. At of course kay Mommy Faith, happy listening po sa inyong lahat dyan. Anyway, kasama niyo ako hanggang alas 5 para po sa inyong mga pabati ha. 0917-1579-927. Mag-message din kayo sa ating Facebook page ang Heart FM 92.7 - Cagayan de Oro City. Anyway, oras natin 4:16. Time check brought to us by Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Heart 92.7.
2: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Ariño.
3: Nakatakaroon sa atong usaka perming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
4: Parmi na sa ladagaday ko. Tagaruhas, naasa bay-bay pasil.
3: Ayun, unsay may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit niya na.
4: Nalipay kay ko nga naanin nga kape. Kay ang nakanindot anis siya, lami po akong tulog. O lami na sad akong pagbawas karon. Kay nga no, kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulog ako makabawas. Munang nidako ko ka isang atanan, gani, sa niagin. Sintay 3 pa karon, ni 73 na lang. Munang nalipay ko ani nga, tungod ani yung kape corn. Mauna siya yung usa nga, nakatabang ni nako. O nagamit gani po ako mga anak ani. So karon, lami po kaya lang tulog. Gani, dili na po sila luya. Hindi mabuntag.
3: Oo ba ma'am, salamat kayo sa imong feedback sa Capricorn ma'am. Oo ka to si ma'am Carmina sa Luererasan de Rizaruas. Salamat kayo ma'am.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
8: Give medals and cash prizes. Register now and help empower future cooperative leaders of FICO Youth Savers. Lab Co-op, the FICO Run 2026.
9: The FICO Run 2026.
8: For online registration, visit ficorun26.vint.net. For more details, follow the FICO Facebook page. FICO-First Community Cooperative. This event is also brought to you by 92.7 Heart FM.
10: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita.
11: Heart FM Balita.
10: 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao.
12: Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga.
10: Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 4:34 ang oras natin, sweethearts. Robledo Timido ay gusto ko sa akin ka lang. And that song was brought to us by Play Smart, Play Bright with New Star Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive, know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Check na natin ang kalagayan ng trapiko sa ating lansangan. Makakasama natin ang ating mga Heart Pasada Group.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
0: Tanggapin natin ang report ni HPG Joseph Y. Coratranara of MRG Taxi. Magandang hapon sa iyo, Joseph.
2: Magandang hapon din sa iyo, Harvestone. Na kanina, nakadaan tayo ng Divisoria. Lalo na dyan sa Maybelles, Luna. May build up na po dyan. Hanggang nakarating tayo ng Carmen. Carmen Harvestone, Carmen Capistrano, Carmen Belles, along Jarbora Street, papunta po ng Jarbora Bridge. May build up na po dyan kasi patayong ilaw. Pero may RTA naman nakabantay dyan sa may Paminta Street, Carmen Harvestone. Ang Carmen Market natin, may kaluwagan pa naman, Harvestone. Nakapunta tayo ng Patag. Ganun pa rin, maluwag. Nakadaan tayo ng Bulwa Highway. Papunta po ng Bulwa Terminal. May kaluwagan pa. Hanggang nakarating tayo

0: 10 Upper Carmens.
1: Yeah. All right. Maraming maraming salamat sa iyong report.
0: Yan ang latest sitwasyon ng mga sadang nadaanan ko ngayon. Ako si Art Masada Group, Joseph Y. Curatranara ng MRG Taxi para sa RTFM Road Traffic Alamin.
2: RTA RTA Heart FM Road Traffic Alamin. This is Heart

0: Radio with Heart.
1: The best mix of music.
2: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
3: Tunog Jada by Neuro Productions. Saturdays, 6 to 7 p.m. on 92.7. Heart FM, sponsored by KL Clubhouse, Masterson Avenue, Uptown CDO, with live music every Saturday.
4: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
5: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
6: Sa Carmen, kusog jod ang Heart FM.
7: Kaming mga taga-Bara o Paul, dili mo kumpeto ang adlaw, kung dili mo kapaminaw o Heart FM.
4: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
5: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
6: The best ang mga music sa Heart FM.
7: Makarelate, makaimot, o makalingaw.
4: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. 92.7,
8: this is Heart FM. Click, click, click, click, click.
9: The step

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Buginon, 4:46 ang oras natin. Don't Cheat with Anxiety. That song was brought to us by
1: Water.
0: Playtime Entertainment.
1: Water.
0: Born for Happiness.
1: No
0: Ay, kumusta po yung hapon natin, sweethearts, ha? Medyo maganda yung weather natin ngayon. Malamig, di ba? Sarap mag... sarap matulog. At saka yung mga di pwedeng matulog, nako, uminom tayo ng hot choco, di kaya ano ba, mainit na kape. Oh, happy listening sa mga nagme-merienda ngayon, yung mga mukbangers natin. Nako, ang sarap kumain pag ganitong panahon, di ba? At saka mas mabuti pa magpasingot na lang ta, ha. Pasingot taon niya. Let's play pickleball. Oh, yung mga sweethearts natin, ha. Getting ready for the game na, ha. Oy, good luck sa inyo, tsaka happy listening sa inyong lahat din, ha. Di ba? Mas mananalo kayo pag nasa background nyo yung Heart FM. It's the mind. At saka, hi na din po sa ating mga papauwi, nating mga sweethearts galing Tagaloan. Happy listening po sa inyong lahat. At saka yung mga nasa Bukidnon ngayon, kumusta po kayo dyan, ha? Kay Demsoy, and of course ang ating ding suki dyan sa may Don Carlos, ang Genshine Pharmacy. Ana din kay Zag, mga kaibigan nila dyan. At shoutout din natin ang 3JKP Tailoring at saka sa Golden Monarchs Eagles Club. Shoutout po sa inyong lahat. Ito na, the prices rise, overload, last winner of the day. Alright, ikot na ang ating ruleta para pipili muli ng maswerteng sweetheart. Dito tayo huminto sa may barangay Makabalan. Bunot na tayo dito. Winner galing dyan sa may Block 4, Piaping Itum. Congratulations kay Julius Pinkian. Julius Pinkian, congratulations to you. Meron ka ng bigas at grocery items, dali. Pwede pa, pwede ka pang humabol at saka makuha yung iyong papremyo, ha. Magdala lang po ng ID. Punta ka lang dito sa aming himpilan, 5th floor Fico Admin Building, dito po yan sa may Vimenta Boulevard, Elia Carmen. Ang Heart FM, the prices rise overload, ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises. Oras natin, sweethearts, 4:48 na po ng hapon. Magbabalik pa ako with more music. Playing you back music from Yungkai. Of course, dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.
3: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato, sa kanyang naging karamdaman ng colon cancer.
4: Bukod po sa pagtatae ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
5: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, ng madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sasakit yung katawan ko, at saka yung pian ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, awan ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Taka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
4: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
5: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung mapatik up ako sa ano, doktor, ulit, wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
3: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
6: Radio with heart.
2: The best mix of music. From the station with heart. This is Heart FM 93.7. The price is rise. Overload.
7: Overload. Tama.
2: Overload dahil pati sundan, sagot na rin namin.
1: The price is rice. Overload. Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rice. Overload. Marami ang mananalo. Araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rice. Overload.
7: The Price is Rice Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
2: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Welcome to Basta Healthy Happy. This is Doc Bri Palangi sharing simple daily choices for a healthier body and a happier life. And today we'll be talking about the silent killer. Masa maning the silent killer mga pinanga. Atong naibawaan hypertension, atong naibawaan heart disease. Pero naa di ay silent killer play mga pinanga. Kining gitawag inflammation. Pagpang hubag or makahubag. Waba mo matingala or makapangutana mga pinanga. Ngano man nga na yung mga tao nga nagkaroon ng heart disease or sakit sa kasing-kasing, diabetes, arthritis or even cancer. Bisan nga wa man sila gibating sakit. Primero wa man kita mi ato isang liguna man to. Pero dapat ato ang matun-an di ay kining gitawag inflammation. Nganong gitawag man ni siya the silent killer. Hilom nga mo patay ang kining inflammation. Kung masamad ta, magkaroon ta ng infection, may injury ba ta, ang inflammation, natural na siya nga depensa or sistema na siya or natural defense system na siya sa tong lawas. Murag kuan mga pinangga, pag makitaan sa tuang lawas, ma-detect sa tong lawas nga naay mga bacteria, virus, o sa panadya nga mga makapasakit na to, na ba injury, na ba open wound or samad, mo-release dahil na to ang lawas o kinigitawag chemical alarms. Parihagod sa kung na ay krimen na hitabo, na ba sunog na hitabo, magpadala po dahil ato ang mga atong lawas o mga chemical alarm. Or atong mga police ipadala, military ba, bombero ba, or unsa ba mga rescuer ipadala. O niya, pag-abot dito sa site, sa area nga affected, oh, magbutang dahil og mga physical barriers, no? Makita na to mga police tape, no? Kanang mga murag mga tape ba? Nga ginalikos, ginapapilit, yellow tape or red tape baron nga makaingon, o oh, police line, do not cross. So, naay movement nga ano na, medyo limited na ang movement. So, makita po nato, no, kung natin pagpanghubag, medyo limitado po ang atong movement ana nga sight. Pag ang inflammation, magpermintig taas. Hinay-hinay, watakabalo, ginahinay na di ay uguba ang atong mga kaugatan, ang atong utok, ang atong mga joints, even atong mga hormones o ang atong mga organs. So, unsa man di ay nga mga kadaadlaw nga naay mga inflammation nga matag-adlaw nato nga ma-experiencehan nga kung dili ma-manage mahimong chronic gani but pasabot mo sobra nagduha ka semana, bulan and even tuig na himong habit mahimo na na siyang silent killer. Hilom nga nagpaingon ngadto sa sakit og sayo nga kamatayon. Una, pwede man ta magkaroon ng inflammation o pagpanghubag gikan sa pagkaon, no? Naatay pagkaon nga wa nabantayan, wa nato gi-consider, wa nato gi-timbang-timbang, wa nato gi-obserbaran sa effects sa tong lawas, wa nato gitun-an, pwede dito ka makakuha og inflammation. Pwede pug ka magka-inflammation kanang gitawag stress-induced inflammation. Imong gibati pa lang pero naana siya'y real gyud, aktual nga panghitabo sa imuha, pananglitan. Mibati lang ka og kaguol, kalagot ba, kabalaka ba tungod sa financial, o kanang gitawag financial stress, ang imuhang lawas, mabutang siya sa fight or flight mode. So kung perminti siya maingon ana, mutaas perminti imong stress hormone, diha magsugod nga ang inflammation, mahimo na siyang makadaot sa imuha. Kanang ang kahadlok, pag madugay na siya, maunay makaguba sa imuhang system. Kaduha, pwede pong ka ma-stress tungod sa relationship conflict, nag-away mo, kahadlok, kalagot, kabalaka, o kining, wala ka mag-wild, pero imong gi-suppress ang imong emotion, kuyaw po na siya mga pinangga. Makalid na siya o pagpahubag sa imong lawas, pwede ka ma-high blood. Na ako'y pasyente, retired police, o niya na tungod sa iyang kaguol, tungod ka na si problema sa iyang anak, kayang anak nga babae, nagka-problema sa relasyon sa kaminyoon, gidibdib to niya kay naputol man ang ilang relasyon sa iyahang anak, no? Ilang communication, I mean, naputol sa dugang panahon iyang gidibdib ni taas yung BP na stroke siya o niya may gani kayang ka-recover siya, naka-visit siya sa clinic o niya uban ang pagtambag na to pagpadasig sa iyaha, naulian siya. Gani to the point, gusto na siya magpakamatay. Pero ang pagpadasig, ang pag-ampo, dako kay tabang pod sa mga naay problema.
1: Stay tuned in mga pinanga. We'll be right back after these few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Robijoy Clerigo, taga Lower Madapop ang Kiruhan. Sukad sa paggamit nako og EXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil, dali ra mawala ang mga katol sa lawas, mga pinaakan sa lamok ug uban pa. Gi-apply pud nako sa mga bugas sa akong anak na nangalaya dayon after 2 days. Nindot kayo ang EXL Makabuhay Skincare Oil kay gawas nga effective makapahamis pa sa pamanit ug labaw sa tanan, humot siya, dili ka maulaw mang haplas bisan sa daghang tao. Makabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
7: Catherine Diana, taga Linuan, Montidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron hatagan ko o precious jud nga anak. Kinamang ko mga tao, magbebe ay anak na babae. Dinak anak, pinagi sa makabuhay. Nagitagi may sa mong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos. Pagtanaw nila kay open na clear na kaya ko ang matres. Giclear sa Ginoo pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay me. Kay kung nato ko ang bana mo, testify gito kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay ate
5: makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
8: Jimmy Mukasin, Poblasyon, Kabakan, Kabakan, Cotabato, 49 years old. February 7, 2025, nagpa-laboratory ko, nakita sa result nga above the normal creatinine. So worried talaga ako. Hindi na ako nagdalawang isip na nag-take ako ng EXL Makabuhay Plus. Almost 2 months, nagpa-lab test ako uli, nagbaba talaga yung crea ko. 130, nag-normal siya ng 76. Malaking tulong ito sa inbis ng buhay ko para sa pamilya ko. Daghang salamat. EXL Makabuhay Plus. Try me.
5: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
2: Basta healthy, happy!
0: Mauna nga pagnatay sakit, always good i-check na to itong kaugalingon. Unsa atong nalapas nga balaod, unsay nalapas na to. Muna pangitaon na to, unsay bawal, unsay dapat likayan. Kay naay hinungdan nga nung nagsakit ka. Kanang kulang ditagtulog mga pinaga, makapa-increase na siya sa inflammatory cytokines. Pag maka-release ang imuhang lawas o mga makapagpanghubag ganing cytokines mga pinaga. No? Chemical alarm ni siya. Ang imong lawas dili maka-repair. Kay basta taas ang inflammatory cytokines, ang imong lawas dili makapagawas repair hormones. Kana bitaw mga hormones para mo repair. Dili nga naman naapaman sa state of alarm ang imuhang lawas. Kulag tulog, imagine that. Kung perminti kag kulag tulog, di akabot og 7 hours, perminti lang ka 6 hours, 5 hours, 4 hours ah, kana. Grabe gyud na mapinangga. Labi na kining 4 to 5 hours lang akuyaw kay na pinangga. Mao na nga malimtanon na gani. Taas kay imong risgo sa stroke pag malimtanon ka. Taas imong risgo sa stroke. Taas ang imong risgo magka-infection. Taas o risgo nga dali ka matigulang basta malimtanon. O, unsa pa'y makapa-inflame? Sedentary. Pila ka or niabot og duha ka oras naglingkod. Niabot kag tulo ka oras naglingkod. Ang damage di ay ana mga pinangga, mura kag naga-sigarilyo. Kasi pag dili ka nagalihok-lihok, tinuod na kay exercise sa buntag pero wala kay movement. Tibuok adlaw kay sigira ka dito computer. Oh. Sigira ka dito og lingkod. Ang imong muscle mga pinangga, mustap na siya mohunong og pag-release na siya og anti-inflammatory substances. Kaya itong mga muscle ay mga pinangga, nag-release na siya mga anti-inflammatory nga di ka mahubagan, di ka ma-arthritis. O niya, pag sige na kaglingkod, mulo ang imuhang sirkulasyon sa imong dugo. Pag mulo ang imong sirkulasyon sa dugo, ang mahitabo, ang taba-taba sa tungtian, mauna na siya ay musunod. So, mas stagnant mga pinangga. Walay control sa inflammation. Daghan kay makapa-inflame pinangga, makapagpanghubag. Ato mga pagkaon, nga di na ito mabantayan, naapoy mga toxin, nagtipunok na, no? Ang ato ang mga waste, wakay na ito napagawas. O sa mga hinungdan, nga di kay na ito mapagawas, kay watay pasingot, kulag tubig, wala yung saktong pagbawas kada adlaw. Labi na kung exposed ka sa mga sigarilyo, alcohol, pollution, excessive chemicals. So, labi na kini mga pinanggao, grabe din siya makapalid to cancer, liver disease, or premature aging. How about kining nasubrahan tagkaon? Nagiging overweight o nagiging obese po tayo. Ang fat tissue, kani mga taba-taba na to mga pinanggao ba, mo-release na siya inflammatory cytokines. Pag ang ato ang mga taba na to mga pinangga, di gaya na to na siya gamiton, di na to sunugon, I mean ba, di na to i-exercise para masunog unta. Kay sige na lagi tag insaktong grabing kaom, bisag sige paggaling dito, sige tag sima-sima, kada duha ka oras, sima na punta, taod-taod sima. Ang mahitabo mga pinangga, mulid ni siya, kay ang imong fat tissue, nag-release mag-inflammatory cytokines, mulid na siya paingon sa diabetes, heart disease, cancer, o makapababa sa tuang lifespan. Mao na nga, dili kinahanglan, dili necessary nga, muagwanta kas kasakit, ayha ka magkaroon ng inflammation. Dili. Normal gihapon imong paminaw, ana, sa early nga stage. Bata ka tanahon, pwede. Aktibo gihapon ka tanahon, pwede. Pero ang sulod nimo di ay ang imong kaugatan nag-inflame na, ang imong mga brain cells na stress na, ang imong mga hormones nagkayagaw na.
1: Stay tuned in mga pinangga, we'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
9: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City, bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho, pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17N1. Siguraduhon gyud nako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17N1. Mawala akong kakapoy, hantod gabi mura ka namingon na sa unsay sekreto nimo, Mayor, unsay vitamins nimo? Wala koy lain vitamins kundi EXL Makabuhay Plus lang gyud. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-lose ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa og makatabang pa sa imuhang kaugalingon. Makabuhay!
5: mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
10: It's El Makabuhay.
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
11: Ako si Geraldine Tagliong, ang station manager sa 103.3 Radyo Bandera Bisli. Ang akong anak ko sa kagabi ni Ana, nasakitan siya og ngipon. Wag yun katulog. Dili po tapataka, basta-basta pa inyong magtambal. Wako gimo, ako lagi buhat, tikuha ko og cotton buds. Kunya, gibutangan ako og oil sa EXL Makabuhay Plus nga haplas. Kunya, ako gibutangan ang tumoy sa cotton buds. Gibutang na ako sa bangag sa ngipon sa akong anak. Diha-diha dahil pila kaminuto, kaloy sa Dios, nakatulog ang bata. Pinaagi lang sa akong gipahidhid sa iyang ngipon nga EXL Makabuhay Plus. Maayong adlaw, daghan kayong salamat.
5: Ang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
10: Hayat, it's El Makabuhay.
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
12: Ako si Layda Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko itungol sa akong ulo. Midako na dyan siya, halos linggawas ang akong mata. Halos magilak ko, musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Pag-ipa-CT scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako itungol sa akong ulo. Piktuhan akong mata. Sukad niya, nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyo na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang naitungol sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
5: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
2: Basta healthy, happy!
0: Magbilin tagkasabihan, mga pinangga. May kasabihan, may kasabihan, may kasabihan. Good relationships don't collapse because love disappears. They collapse because values don't align. Nga naman nga ang pagsabot o ang pagsinabtanay importante kaayo kaysa romance. Kana bitawong mga tag romance mga pinangga, ang nakita lang nimo sa iyaha sa imong ikarelasyon, labi na bago pa mo nagkarelasyon, butterflies lagi ba imong nakita, mga excitement, chemistry, oh, kana ra gyud. Pero hinumduman nato nga ang romance pinangga is emotion na siya. O ang emotion mausab mo na nga dili basihanan o ayaw gyud ibase pag-ayo ang imuhang ikarelasyon o ang imong relasyon based on romance, chemistry, excitement, o sa may nakita ni mong kagwapahan, kagwapuhan sa iyaha. Kaya ang value, however, mo ni siya ang mag-guide sa atong mga decision. Matag-adlaw, mga pinangga. Mungin ganitag romance, pinangga. Tinuod nga ang romance mo pa-attract yun. Taloy-toy kayang ilong, dako siya glawas, sexy siya kaayo. So ang romance pwede mo magkauban tungod kay na-attract mo sa sag-usa. Pero ang value pinangga, maog yun na siya mo determine kung saon pag-handle ang kwarta, ang oras, ang stress, ang family, ang kahimsog sa panglawas, ang pagtuo o ang pag-away-away. Kung ang value sa matag-usa dili mag-match, even small decisions makapahimo nga dakong gira, mga pinangga. Ang usa, kauban is honesty. Gina-value niyang honesty. Ang usa pod, sigig pamakak. Ang usa, gina-value niyang kahimsog sa panglawas. Ang usapod gina-ignore niya ang disiplina. Ang usapod gina-value niya ang pagtuo samtang ang usapod di magpakabana mahitungod sa pagtuo. Unya sa research mga pinangga, basta perminti mo mag gira disagreement sa mga core values mo, create gyud na siya og constant tension. Dili tungod kay ang mga naibad nila diha, tungod kay lahi-lahi manggugbira ang usaba. So wala mo nag-argue, naglalis tungod kay naglagot mo sa sug-usa. Makadaghan ang mga paglalis himuon tungod kay lahi-lahi mog value sa nagkalain-lahi ng mga butang. So kung ikaw, nagplano na ka manguyab, kay sa Bible ba yung mga pinanggat? Ayha pa ka manguyab kung ready na ka magminyo. Ayha na po ka manguyab kung humana na po ka or prepare na ka. Kung managkaskwela, prepare na ka sa mga skill ni mo para sa responsibility ni mo. Di na ka pwede manguyab kung responsible ka na. Eh kung nagsalig pa ka ginikanan, di pa ka katindog si mong kaugalingon, ay sa panguyab. So mga ginikanan, pag mag-uyab ganit inyong mga anak ninyo, kung tugutan nimo na mag-uyab, unya kung makahimo nag disgrasya, responsibilidad, ayaw ginamahaya kanang mga bataang ano man, kay gitugtan man ninyo, gitugtan man nato. Ato silang gitugtan nga mohimog responsibilities nga dili pa nila capable kana dako ng asala kay nga naman. Ang routine ba, ang cycle sa kalisod, especially sa mga Pilipino, ipadayo nato, no? So dapat ang ipa-focus gyud discipline, ang ipa-focus self-development, ang ipa-focus kanang magiging responsible kanang bataa. Right time for everything. Dili abnormal kung dili pa manguyab ang usa ka batan-on. Dili na abnormal mga binangga ang pagpugong sa kaugalingon, ang pagkontrol sa kaugalingon, ang pagdisiplina sa kaugalingon. Tungod kay ang atong buhaton, kung naatay mali mahimo, damay ang imuhang nahimuan og mali, pati po ang imuhang family. Now, balik ta. Dapat kini i-focus kung plan andam no mo minyo, nangita na mo panguyabon. Dapat, no, according sa Journal of Marriage and Family, Journal of Personality and Social Psychology, kinahanglan na agyo number one, share strong agreement in core values. So, unsa man ning mga core values nga dapat nag-agree gid mo ana nga mga core values. Primero, makikamiga sa ka, makikamigo ka, o niya, imong hibaloon ang iyahang core values. Pareha ba mo? O kinahanglan ba ya, no? Based sa research, 75 to 85% alignment sa core values. So, unsa man yung core values? Kita na yung sa babae, lalaki, murag nakagusto ka niya, murag kwapuhan, kwapahan, mong kuanin niya. Oh, imo dayong i-establish una, imuha siyang pangutan-on. Unsay meaning sa success? Unsay meaning success? Dapat pareha mog meaning. Kung moingon siya nga ang success para sa kuha mauni, dapat agree po ka na. Wa pa mo nag-uyab daan. Agree na ka dapat. Unsay panglantaw sa career sa iyang panginabuhi? Unsay panglantaw niya sa iyahang family? Sa iyang pamilya mismo o sa iyahang pong mahimong family? Unsay panglantaw niya sa iyahang mga kabutunon sa kinabuhi, labi na kining lifestyle goals. Gusto ba siyang simple? Gusto ba siyang ambitious nga kinabuhi? Unsay iyahang long-term vision, pang long-term nga pang tan-aw. So ang katong mga mag-uyab or magpares nga nagkapareha ilahang life goals, mga kabutunon sa kinabuhi, maudto sila ang gireport nga naa sila'y higher relationship satisfaction. Managing sa Journal of Marriage and Family. Usa sa mga topic yun nga imuhang hisgutan, sa imuhang giplano nga panguyaban or sa imong giplano nga sugton, dapat agree kayo 75 to 85% sa inyong life goals. Mga kaputunon, mga damgo sa kinabuhi. Ang word for today, nagingon ang word for today, Amos 3:3, can two walk together except they be agreed? Giingon na yun na sa pulong sa Ginoo na yun ay, nga maglakaw ba ang duha, gawas ko magkasinabot? Magkauban ba ang duha, gawas ko magkasinabot? Ang agreement, wala na nagpasabot nga pariha yun mo. Pero pariha mo o in the sense nga, direksyon sa kinabuhi. Dili man siguro, detalyado yun nga mao, pero ang inyohang lakaw paingon yun ba, mura bitog namoy adtoan ang usa nag-airplane, ang usa paingon dito sa nagsakay barko, ang usa nagbaylan, ang usa nagbisikleta, ang usa nagbaklay, basta ang inyong direksyon parihara. Mao ni sikreto mga pinaga. This is Dr. Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle Medicine and Natural Medicine. May God grant you wisdom, healing, and strength as you choose health each day. Basta healthy, happy.
2: Basta healthy, happy.
3: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat. Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Robijoy Clerigo, taga Lower Madapo, Bangkiruhan. Sukad sa paggamit nako og AXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil, dali ra mawala ang mga katol sa lawas, mga pinaakan sa lamok ug uban pa. Gi-apply pud nako sa mga bugas sa akong anak nga laya dayon after 2 days. Nindot kayo ang AXL Makabuhay Skincare Oil kay gawas na effective, makapahamis pa sa pamanit ug labaw sa tanan, humot siya, dili ka maulaw mang haplas bisan sa daghang tao. Makabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
10: Hi, EXL Makabuhay.
13: Makabuhay day sa inyong lahat, Dr. Glenn Sanico, Integrative Well Specialist and DOHP TAC Certified Naturopathic Practitioner. Alam niyo po ang tunay na kalusugan ay hindi lang galing sa isang malaking desisyon. It comes from a small, consistent choices araw-araw. Kung ano ang iniinom natin, kinakain at paano natin inaalagaan natin ang ating katawan. Kaya sa aking personal routine at pati na rin sa aking mga pasyente, laging kasama dyan ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee. Kaya po mga kamakabuhay, bawat araw ay new opportunity to choose better health. Simulan po natin ang araw with the right energy and protection. Always choose life, always choose health. Kasama niyo po ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee.
14: Halina't magmakabuhay.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
10: EXL Makabuhay.
3: Maayong panglawas, batok, bisan, unsang balatian, ang kakapoy og stress, adunay daghang negatibong epekto sa imong panglawas ug panghuna-huna aron ikaw malikay sa mga negatibong

0: Smart EXL, Magabuhay Plus Capsule, batok sa stress, kakapo, o sakit, kusog nga natural. Lawas na optimal sa EXL, Magabuhay Plus Capsule, may buhay sa makabuhay. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
1: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
2: Hi, EXL Makabuhay.
3: Basta healthy, happy!
4: 'Sarap lang, kulang 'yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kape-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
5: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
6: With heart.
7: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:46.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
3: Umiinom na po ng rice coffee.
2: 71 taon na.
3: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula na kayo po uminom ng ating rice coffee?
2: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, ng pinagbago. Araw po po, Kuya Boy, sa umaga.
3: Opo.
2: Ayun, yun ang pinanin.
3: Opo.
2: Tapos ito bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung danakas ang pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
3: Yung pagbabawas.
2: Ayos din Kuya Boy, kung saan, dalawang beses pa, isang araw, tapos malakas kumain, malakas ko yung pangangatawan ko, malakas.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:03. Heart FM News Update.
1: Isinusulong ng lokal na pamahalaan ng Valencia City ang temang Green Enterprise Clean Environment kaabag sa hapsay Linaw ug Bibo nga Valencia sa isinagawang monthly convocation. Pinangunahan ng City Economic Enterprise Office at City Environment and Natural Resources Office ang programa na naglalayong hikayatin ang mas responsabling pamamahala sa kapaligiran kasabay ng pagpapalago ng mga lokal na negosyo at serbisyong pampubliko. Isa sa mga naging tampok ng aktibidad ng pagbasbas sa mga bagong sasakyan at heavy equipment ng lungsod. Sa kanyang mensahe, binigay

0: Hindi ni Valencia City Mayor Amy Galario ang kahalagahan ng dedikasyon sa serbisyo publiko at ang pagpapanatili ng balanse sa pagitan ng pag-unlad na ekonomiya at pangangalaga sa kapaligiran. Ito po si Tony Ginsales para sa Heart FM.
1: Heart FM News Update.

0: Heart FM Time. It is now 6:17.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsukat tayo. Sinainom ko na po ng loperamad yung sa pagsasay. Lahat sinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice coffee. Pinainom ko po yun. Yun lang po, napigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
3: Wow, galing.
2: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagkain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice coffee na isang sachet na lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
3: Wow.
2: Nakatulog na siya magdamag.
3: Wow.
2: Gumaling na po siya hanggang umaga.
3: Wow.
2: Hindi na po umulit.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:31.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
0: Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag Bukidnon, beside Z-Gas.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Nga si Tidja, 48, Barangay San Bulawan, Mijayat, North Cotabato. Ako ay may karamdaman, malala na yung bituka ko, malala na yung torture ko. Mahigit isang taon, wala na akong tulog, hindi na ako makahinga, masakit ang ulo ko, pati yung tuhod ko likod. Ako ay na-admit ng 14 na araw, kailangan magkandar ng 60,000. Sa awa ng Diyos kay Allah, sa paggamit na alis yung karamdaman ko ng EXL Makabuhay, ginamit ko 3 beses sa isang araw. Sa EXL Makabuhay, maraming salamat. Nandiyan ka, nagtagpuan po ikaw. Bumigay sa akin ng pag-asa.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:48.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
3: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
2: 24 po.
3: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
2: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos na sabi niyo po sa akin yung mga benefits ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
3: Oo.
2: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano, kaya boy, kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
3: Oo.
2: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam, parang feeling mo, parang wala nang nasira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos, kasi lagi, parang lagi akong bloated eh. Simula nung pag-inom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa iyo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: With heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 7:18.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Jonaline Perez Magrata, 43 years old, nabunturan Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, natitake ako ng EXL Makabuhay Capsule. Then, buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 7:29.
1: Radio with heart.
2: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
3: Sunrise. Mga impormasyong pangkalusugan, testimonyo at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong ng regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, Hepa A, Hepa B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
4: R-I-S-E,
3: R-I-S-E,
0: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
5: Nationwide.
0: Nationwide. Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
5: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap,
0: ang sikreto ng kutis na blooming.
5: Pinagsama-sama sa iisang sabon.
0: Kojic para sa minaw,
5: gluta para sa kinta,
0: papaya para sa kinis,
5: at carrot para sa healthy glow.
0: Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil
5: at sunflower oil para sa healthy skin.
0: Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat.
5: Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets
0: sa inyong mga lugar. Hanapin
5: ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap
0: para sa kutis na blooming at healthy.
5: Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
0: Glow na todo
5: sa presyong abot kaya.
0: Kaya ano pang hinihintay nyo?
5: Bili na!
0: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan.
5: Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape
0: na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap
5: na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan.
0: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay.
5: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system,
0: magdulot ng enerhiya,
5: naglalayon sa malusog na balat,
0: malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan.
5: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
0: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
5: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay.
0: Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
5: ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito,
0: ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
6: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan.
0: Sabayan na papakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
6: Sa buong Pilipinas.
0: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products.
5: Testimonya,
0: patotoo,
5: karanasan,
0: maging mga katanungan
5: sa pag-iinom at paggamit
0: ng Rice Herbal Products.
6: Ito na ang inyong lingkod
0: at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome po naman sa ating balanudunan, tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang himpila ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating po namang Facebook account, Rice Brand. Saan man dango po kayo ng Pilipinas, naroon. Tara na, tayo po yung magkwentuhan na namang muli sa ating po namang palatuntunan. Hatid dyan sa atin ang ating po namang pinagmamalaking Rice Coffee Mix. Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Rice Plus Herbal Capsule. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Eto na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello, magandang kalusugan po, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Nanay Maria po, ito Lusada.
0: Nanay Maria, okay, Lusada, ng Goa Camarinesur. Okay po, Nanay. Kumusta po kayo, Nanay?
1: Mabuti naman, Kuya Boy.
0: Okay po.
1: Walang karamdaman.
0: Ay, very good, very good. At masayang-masaya pa rin.
1: Talaga, Kuya Boy.
0: Very good
1: kahit
0: po.
1: Kahit ganun ang buhay, maraming ginagawa, pero masaya din ako kasi wala akong karamdaman.
0: Very good po, Nanay. Nanay, patuloy pa rin. Kumusta yung ano po ninyo? Yung pag-iinom po ng ating rice coffee?
1: Tuloy-tuloy po, Kuya Boy. Kaya tuloy. Lang walang pambili.
0: Hinto mo na.
1: Hinto mo okay. Na. May pambili, bumibili ako mga apat-apat na kartong. Kaso lang ngayon, hindi pa kasi ako nagpapakumpas kaya wala pa akong kera.
0: Okay. Nanay, yung ano po, yung sabon, nagamit niyo na po ba?
1: Opo, nakagamit na po ko, Kuya Boy. Maganda naman sa katawan.
0: Maganda naman sa katawan. Very good po. At sana po ay ipagpatuloy po natin, ha, yung pag-iinom po ng ating rice coffee, Nanay.
1: Ay, sabi ko nga ni Kuya Boy, kung marami akong kera, talagang bibili akong marami kayo. Kasi iyanakataan talaga sa ating buhay.
0: Tama. Maraming salamat po, Nanay. Thank you very much. Sino-sino na po yung mga nakukwantuhan po ninyo?
1: Marami na akong umiinom dito ng rice coffee. Nung pinsan ko, nung asawa ng pinsan ko, di lagi siyang inaatake ng alta. Mm-hmm. Lagi siyang dinadala sa doktor. Tapos sinabihan ko, sabi ko, Manay Nina, itry, ay ano mo na isimula mo na nga lang sa pag-inom ng rice coffee. Ngayon, magdadalawan sa una, hindi na siya hindi na siya pagdadala sa doktor.
0: Very
1: kasi,
0: good.
1: Malakas na ang katawan niya. Kahit 85 anos na malakas pa ang katawan niya.
0: Malakas pa rin. Thank you very much.
1: Malakas ang katawan niya.
0: Thank you.
1: Yan lang ang iniinom niya.
0: Apo.
1: Wala man siyang maintenance, yan na lang rice coffee. Kahit yung day ko pa siya nasabihan, lagi siyang dinadala sa dugo kasi mataas ang lagi ang kayang dugo.
0: Tama po. Very good po, Nanay. Maraming salamat po sa inyo at Nanay, ipagpatuloy natin ang pag-iinom po ng ating rice coffee, Nanay. Maraming salamat po.
1: Ay, talaga po, iyan na talaga asa po yung kape. Kung may kira nga niya ako, sabi ko, pag ako nakapatupras, bibili naman ako ba mga apat-apat na kartong. Kasi sabi, hindi lawang po ya, boy. Ano na ako, Kuya Boy, mag-69 na ako.
0: Galing.
1: Pero malakas pa na ating katawan. Kung ginagawa dito sa loob ng bahay.
0: Galing.
1: Magpupunta pa ako doon kayo na binabantayan kung kanyugan. Malakas pa ang ating katawan.
0: Maraming salamat po, Nanay. Maraming salamat.
1: Kumawa ako sa'yo ka, nung Sabado. Di mo makinapakinggan ang tawag ko na kailan akong, para asil po. Di mo makinapakinggan ang tawag ko.
0: Ang dami po kasing tumatawag at dami pong, hayaan niyo po, Nanay. At least ngayon po, nakatawag na po kayo.
1: Opo, sabi ko nga rin, bakit sabi ko, nag-ring ang cellphone? Bakit hindi na ito so, ni Kuya Boy, bakit mag-ring ang cellphone? Hindi naman niya ako iniintindi ni Kuya Boy.
0: Sige
1: Kuya
0: po, Nanay.
1: Kuya Boy, salamat.
0: Thank you very much, Nanay.
1: Magtagal pa ang programa mo.
0: Yes, Nanay.
1: Dapat malakas ang katawan, wala kang karamdaman sa buhay. Masayang-masaya ka, Kuya Boy.
0: Thank you very much po, Nanay.
1: Ay, salamat, Kuya Boy. Ang pagtawag ko sa'yo, tanatanggap mo ito sa kong tawag.
0: Salamat po. Maraming salamat po, Nanay. Thank you very
1: maraming
0: much po.
1: Maraming salamat po, Kuya Boy. Thank you very much.
0: Bye-bye po, Nanay. Bye-bye po. Maraming salamat. Bye-bye. Thank you po. Salamat.
1: Bye-bye po.

Tuloy-tuloy pa rin tayo mga kaibigan. Sa atin mo namang kwentuhan, kalusugan pa rin. Oy, batiin ko lang yung mga taga Masbate. Maraming salamat po naman sa inyong lahat, sa lahat ng mga taga Masbate na nakatutok, nakaantabay po naman sa atin ngayon po namang oras na ito. Maraming salamat po naman sa lahat ng ating mga kababayan. Diyan po sa Masbate, yung mga umiinom na ng ating rice coffee at kahit po yung mga hindi pa po umiinom ng ating rice coffee dyan, na nakikinig po sa atin. Ako, simulan na po natin yung pag-iinom ng ating rice coffee. Dahil, sabi nga natin, yung mga iniinda po natin karamdaman, matutulungan po naman ng tuloy-tuloy na pag-iinom ng ating po namang rice coffee mix herbal coffee 14 in 1+1. Tawag po ninyo ang inyo po namang mga katanungan at mga testimonya dito po naman sa ating palandunan. Sa lahat ng mga taga Masbate, ganun din po sa mga taga Daet. Ano po, ha? Yung ating mga kababayan po dyan na hindi pa nakakapag nakakainom ng ating rice coffee, simulan po ninyo yung pag-iinom po ng ating rice coffee mix herbal coffee 14 in 1+1. Ganun din po yung mga taga Catanduanes. Hello po naman sa inyong lahat at pati po yung mga taga Pampanga. Magandang kalusugan po naman sa kanilang lahat dyan. At yung ating mga kababayan dyan po, mga kaibigan, na hindi pa po nakakapagsimulang uminom ng ating rice coffee. Nako, baka kayo po ay nauungusan na pagdating sa kalusugan ng inyo po namang mga kapitbahay. At dahil po sila'y umiinom na ng ating rice coffee, kayo na lang po ang hindi pa nainom ng ating po namang rice coffee mix herbal coffee 14 in 1+1. Simulan po ninyo ang pag-iinom po ng ating rice coffee mix herbal coffee 14 in 1+1.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang kalusugan, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Tatay Pangkol.
0: Tatay Pangkol. Kumusta po kayo, Tatay Pangkol?
1: Okay lang po, Kuya Boy.
0: Okay po. Patuloy pa rin po sa pag-iinom ng ating rice coffee, Tatay Pangkol?
1: Opo, opo, Kuya Boy.
0: Maraming salamat po sa inyo. At sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan, Tatay Pangkol, at patuloy sa pag-iinom ng ating rice coffee. Meron pa po ba kayong mga ano, may mga nakwento?
1: Konsento ako, Kuya
0: ano
1: Boy.
0: Po yun? Ano po yun? Go ahead po.
1: Kasi po, nasa Manila yung miss ko, nagdala siya ng rice coffee doon ng dalawang box na 25-1, nakakuha na po siya, no?
0: Mm-hmm.
1: Nakabilis po. Ngayon, tatanong ko lang po, kung doon sa bandang Commonwealth, sa Maylitex, kung saan po ba makabili doon? Kasi ang manugang ko po, nasa Kidney Institute nga may nakakumpain po ngayon.
0: Opo, ano po ninyo? Ano pong lugar?
1: Sa Fairview po, Fairview, sa Commonwealth.
0: Okay, doon po tatay sa Fairview, kung meron pong South Star Drug doon, pwede siya pong South Star Drug po tatay, pwede po siyang magtanong sa South Star Drug kung meron po ng ating rice coffee. Para po doon po siya pwede makabili ng ating po namang rice coffee. O di kaya, pwede po siya mag-order sa TikTok, sa Shopee o kaya sa Lazada.
1: Ah, okay po, okay po.
0: Okay po. So,
1: magdalawang miss doon nung isang linggo ng dalawang box. Ipapainom niya doon. Nakakumpain kasi yung manugan ko eh.
0: Mm-hmm.
1: Sa sakit mo, leukemia.
0: Mm-hmm.
1: Pagkikin mo na po siya ngayon po.
0: Mm-hmm.
1: Eh, sabi ko, itry itong coffee, rice coffee.
0: Mm-hmm.
1: Para ako makatulong.
0: Mm-hmm.
1: Kaya po, nagtanong yung anak ko kung saan. Siyempre po, mauubos yun eh.
0: Mm-hmm.
1: Kung saan daw makabili.
0: Kahit may baon talaga, siyempre, mauubos yun. Yes, kaya nagtatanong ngayon kung saan makabili.
1: Opo, opo.
0: Yes, pwede po doon sa mga South Star Drug.
1: Kung may butika doon, mayroon kaya po.
0: Ang alam ko po, South Star Drug pa lang, dyan po sa lugar na yan. Pero, opo, itanong po natin, o di kaya sa TikTok, sa Shopee, o kaya sa Lazada.
1: Okay po, okay.
0: Okay po, Tatay Pangkol, para hindi maubusan si nanay. Kapag kasi, siyempre, naubusan yung baon niya, mauubos at mauubos. Tama nga naman na, opo.
1: Pinaon po yung pinainom doon sa manugang namin na nakakumpain.
0: Mm-hmm.
1: Para kako, masubukan para yung sabi mo nga, malakas yan sa inyong sistema.
0: Tama, opo. Dapat po makainom din po yung manugang po ninyo.
1: Maganda po nga, dahil nung ihatid ko po siya sa terminal, nakabili siya nung kuhan doon sa, hindi ko alam kung anong tindahan, anong butika yon. 25-in-1 tuloy ang nabili.
0: Ay, very good po yun. Mainam din po yun.
1: Sa Goa po nakabili.
0: Yes.
1: Sa Goa ko po.
0: Ah, sa Goa. Opo, opo.
1: Opo.
0: Tama po. Sige po. Kung sakali po, tatay, balitaan niyo po ako kung nakabili po si nanay doon, ha?
1: Opo, opo.
0: Para alam natin kung saan siya nakabili doon sa Fairview. Kung para opo. Yung iba natin mga kababayan din na mapunta doon or nandoon na alam yung ating rice coffee, alam nila kung saan sila mabili ng ating rice coffee.
1: Oo.
0: Okay po.
1: Yun nga po, pinagmamalaki roon dahil yung kapitbahay namin doon sa amin, may bahay po kami doon sa Fairview.
0: Mm-hmm.
1: Pinakita yung rice coffee. Ako, sabi nga, umiinom din ako ng rice coffee. Kaya lang, ibang buto, nasa garapon.
0: Nasa garapon, hindi yun. Hindi yun sa atin. Opo, yung bigas, hindi po yun sa atin. Hindi po yun sa atin.
1: Kaya nga po. Kaya nga, pinakita niyo yung box na dala-dala niya.
0: Opo.
1: Ito lang pala. Iba pala yung nabili namin, kaya pala walang
0: tama. Tama. Pwede yun sa, pwede sa TikTok, sa Shopee, o kaya sa Lazada. Pwede yun.
1: Ayan po, ayan. Ganun lang. Ayan lang po ang concern ko, Kuya Boy.
0: Thank you very much, Tatay Pangkol. Kayo po, Tatay Pangkol, kayo po, ituloy-tuloy pa rin sa pag-iinom ng ating rice coffee.
1: Tuloy-tuloy po kami.
0: Salamat.
1: Sabi ko naman sa'yo, pampalakas sa pagkalalaki.
0: Tama. Salamat po sa inyo, Tatay Pangkol. Mag-iingat po kayo. God bless.
1: Ingat po kayo.
0: God bless.
1: Thank you po.

0: Tuloy pa rin tayo mga kaibigan. Kwento ang kalusugan pa rin. Tawag po kayo sa ating namang numero 0969-226-9623. Yung ating namang numero mga kaibigan. Tawag yun yan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po, Mr. Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Si Nanay Patria po.
0: Nanay Patria. Okay, Nanay Patria ng Karamoan. Tama?
1: Okay. Okay, boy, may kwento ko sa iyo.
0: Ano
1: nung,
0: po yun?
1: Anong kanil, di ba nung naalala mo yung gabing tumawag sa iyo, may nakausap mo yung ano sa iyo na lalaki?
0: Alin yun?
1: Na anong kanil? Noon pa yung matagal na kasi Kuya Boy.
0: Opo. Ano daw?
1: Tapos, humingi sa akin ng karton. Ang sabi sa akin, ano ba niya ito? Masarap ba o ano? Di pinatikin ko siya ng isang sasye.
0: Mm-hmm.
1: Masarap daw. Noong isang araw, bumalik dito. Natakot daw. Dahil yung tiyan niya daw, pag inom, para daw hinahalukay.
0: Mm-hmm. Tama.
1: Sabi Kuya Boy, talagang ganyan ka ako niyang pag anong kanil. Para hinahalukay. Mata ko ganyan din. Saka, tapos, ano daw po Kuya Boy, ang utot niya po yun. Sa anong kanil, pasintabi siya kumakain ng utot niya raw sa tandumi niya. Hindi daw mamayang baho-baho daw po.
0: Yes, kasi yun yung basura po yun, nanay. Na matagal na, pong, di ba, na na-imbak nga po yung sinasabi natin. Na-imbak na po doon sa kanyang katawan. Kaya nung uminom ng rice coffee, gumanda at nailabas yun lahat. Kaya po ganun po yung amoy tsaka yung itsura.
1: Naiya nga lang po siya pag sa maraming tao. Hindi niya rin mapikilan ang utos niya. Nagtinda pa rin yung matukad. Nagtinda po yan ng halo-halo sa matukad. Kaya hindi nakakok sa bibili ang mga nung pag may amoy mabaho. Nung maaaraw kalayo daw siya. Ngayon, anong kami? Matikong pasalamat po Kuya Boy sa rice cooper pati sa iyo.
0: Thank you, Nanay.
1: Saka sa akin, kung hindi raw sa akin, hindi sila makaano ng kanya ng rice cooper.
0: Salamat po.
1: Sabi ko nga, kay Kuya Boy, kung hindi man kay Kuya Boy, wala man, hindi man ako makaano ng rice cooper. Sabi ko kan. Kaya salamat Kuya Boy sa anong kanya. Rice cooper, salamat sa inyo, pati sa anong kanya. Lahat na nag-ano kan. Salamat ako Kuya Boy. Ako, may arthritis ako.
0: Mm-mm.
1: Pag nakakain ako ng hindi dapat kainin, sumasakit. Piniinom lang ako ng rice cooper, Kuya Boy.
0: Thank you. Opo, maraming salamat nanay. Talagang effective po sa atin, 'di ba? Basta tuloy-tuloy lang po yung pagiinom, nanay.
1: Yun, ako tuloy-tuloy po umaga, kapon ako dalawang miss, kami dalawang mag-asawa. Eh yung hindi ko ba sa yun noon, yung asawa ko inubo, akala ko madala ko na store, dalawang sa silang. Nawala na yung anong tele ubo niya.
0: Thank you po. Maraming salamat nanay. Napakaganda mga kwento po 'yan. Opo.
1: Noong isang araw din, Kuya Boy, nagsuka ako at masakit ang ulo ko.
0: Mm-hmm.
1: Uminom ako ng rice. Dali na sana ako sa doktor.
0: Mm-hmm.
1: Ayaw ko kako. Ano mong kako ako ng kape na ayan sa rice cooper. Ano ako ng asawa ko. Maya-maya, wala na yung sakit ng ulo ko. Wala na yung sakit ng tiyan ko. Nagsusuka pa ako. Hindi na ako nagsuka. Okay. Malaking pasalamat ko, Kuya Boy, sa iyo sa rice cooper.
0: Salamat po, nanay. Thank you very much po sa inyo. Salamat po.
1: Hindi na lang ako sa... Marami akong natulungan tuyo, Kuya Boy, dito kang rice cooping anta dahil lang dito sa naka-display kong karton.
0: Salamat.
1: Marami akong ano, hindi raw kayo makuntak-kuntak nung taga-ureng na kanina, hindi raw kayo makuntak-kuntak. Sabi ko, ano na lang, makinig na lang kayo. Saka itunod sa ako inyong pag-inom, ako kako, nakukunta ako, may bisis Kuya Boy, kinakainingan ko lang kako yan. Sabi ko kan.
0: Thank you. Opo. Salamat po. Pero nanay, sabi po ninyo, kung na-hospital kayo, mas malaki yung gagastusin, no?
1: Malaki ko, mga matagal na nakumpay na ko ito, nagsuka. Sabi ko, ano na raw nakain ko.
0: Sa entry,
1: ganyan. Ngayon, rice cooper lang na nakalit ng suka, masakit ang ulo ko, masakit ang tiyan ko. Hindi naman po ako nagtay. Basta masakit ang tiyan ko, nagsuka ko. Saka masakit ang ulo ko.
0: Tama po yan.
1: High blood lang po pala yun. Pag anong kanina, nagpa-BP ako, 130, over 80, normal.
0: Normal
1: high
0: yun.
1: Blood pala ko tayo, Kuya Boy.
0: Yes, tama yun. Kaya, normal po yun.
1: Salamat kami sa rice cooping. Talagang hindi na ako anong kanin. Kung diyan sa bowl, aywan ko sa tigil. Anuhan ko. Sabi, Nag-order daw, hindi pa dumarating.
0: Ah, nag-order na. Okay po. Sige po, nanay. Tsaka yung ano, nanay, yung 25-in-1, dapat po umiinom na rin po kayo noon.
1: Hindi po nga, nung bumili ako ng 4 na karton, wala pa raw sila.
0: Wala pa ng 25-in-1?
1: Wala. Sabi ko nga, kan, bumili kayo, dalawa ka ako ang bibili kung anong kayo, 25-in-1, 3-in-1, 14-in-1.
0: Tama.
1: Oo daw, baka daw pa ito.
0: Tama
1: meron
0: po.
1: Pa kasi akong 2 karton, kaya hindi pa ako nagbabigta, okay. Karamuhan.
0: Pero wala pa sa karamuhan ng 25-in-1 natin.
1: Ayun ko kasi, may na ako nagtanong, doon kasi ako sa mura, sa 175 ang isang bat.
0: Opo.
1: Hindi na ako nag...
0: Pero yung ating 25-in-1, hindi niyo pa po natanong kung meron na o wala pa?
1: Tinanong ko na po doon sa binibigyan, wala pa raw.
0: Wala pa. Okay po. Sige po, noted po. Sa karamuhan, wala pa ng 25-in-1. Okay po.
1: Ang sabon naman daw po, nag-ano na daw po sila, nag-order, hindi pa daw dumarating.
0: Nag-order na, hindi pa dumarating. Okay po, nanay. Sige po. At dapat po talaga magamit na po ninyo. Thank you very much po, nanay. Mag-iingat
1: po
0: kayo.
1: Salamat po, kaya mo. Ito po, kasi sa iyo, salamat.
0: Salamat, nanay. Salamat po. Kami po yung dapat magpasalamat. Thank you, nanay.
1: Marami akong matulungan, Kuya Boy, sa rice cookie dito. Marami nang umiinom dito. Salang wala silang anong kaning matawag, tayo nilaw kayo mag
0: punta. Opo. Maraming salamat po, nanay.
1: Pag na dito sila, pakinggan ka ko nito, damakunta ko, Kuya Boy. Kami nga hindi.
0: Thank you. Thank you, nanay. Maraming salamat.
1: Sige, Kuya Boy.
0: Salamat po sa inyo. Thank you.
1: Mabakal na. Bibili na, Kuya Boy, ng sabon, ta? Nandito na si binashooting dito.
0: Tama, nanay. Salamat. Thank you. Nanay.
1: Israel, Kuya Boy, ang nandito. Israel ang nandito. Lagos meron naman isang bansang, anong kanesa, kapalit.
0: May kapalit.
1: Salamat.
0: Thank you, nanay.
1: Salamat.
0: Thank you so much, nanay. Maraming salamat po sa inyo. Bye-bye. Ang kaibigan, si Nanay Patria ng Karamoan, Camarines Sur. At naghahanap na rin ng sabon para... Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
2: Hello.
0: Hello po.
2: Hello po.
0: Yes. Sino po sila?
2: Magandang kalusugan po. Kuya Boy.
0: Ano pong pangalan?
2: Nanay Rose ito. Nasaan na yung order ko?
0: Nanay Rose ng Tugegaraw, tama?
2: Hindi.
0: Nang?
2: Odyongan.
0: Ah, Odyongan Romblon, sorry. Odyongan Romblon. Opo. Nanay Rose, nasabi ko na po sa ano? Sa ating mga deliveries, dadalhin na po dyan sa inyo?
2: Sinabi mo na lagyan ng pangalan?
0: Opo. Sasabihin po namin kapag na po dyan sa inyo. Pero nasabihan ko na po, Nanay Rose, yung ating mga deliveries tungkol dyan. Yung po namang order na, ilan nga po yun? 10? 20? 20 sabon, opo. Okay.
2: Opo.
0: O sige po, nanay, at ipa-follow up ko po kung ano po kung naipadala na po diyan sa inyo, ha?
2: Opo.
0: Ipa-follow.
2: Kuya Boy, may tanong ako sa iyo.
0: Ano po 'yon?
2: May saan ba sa Obando ba mayroong rice cookie kayong dinideliver doon sa Obando?
0: Obando Bulacan. Ubando Bulacan, mayroon po, nanay, kung mayroon tayong sabon doon ng ating rice coffee. Mayroon po, nanay, sa Bulacan, sa mga butika rin po, sa mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery store sa Bulacan, mayroon po ng ating rice coffee.
2: Kasi nagtawag dito yung kapatid ko. Mm-mm. Na doon nakatira sa Ubando.
0: Oh.
2: Manang, sabi niya sa akin, itanong mo nga kay Sir Boy kung saan dito makabili sa Obando.
0: Apo. Sige po. Nanay, sabihin niyo po sa kanya na sa mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, at grocery stores, doon po pwedeng mabili yung ating rice coffee.
2: Sa Obando?
0: Opo, opo. Sa mga butika po doon.
2: Ayan mo, dahil pupunta yun dito, nakano na kasi yun ng rice coffee dahil pumunta siya dito.
0: Pinatikim nyo?
2: Nagbili, ginpainom ko ng rice coffee, tapos nagustuhan niya, nagpabili ng 10
0: galing. Tama, oo, ang galing po ninyo.
2: Tapos din na lang doon nga sa Obando. Okay. Ay ngayon, naubos na yun.
0: Naubos na.
2: Pa yung tama, na
0: correct. Oo. Sige po na rin.
2: Nagtawag kami sa kanya, ay nagtanong siya, Manang, sabihin mo nga si Kuya Boy kung saan bumibili dito sa Obando ng rice coffee.
0: Sige po. Sige po, nanay. Hayaan po ninyo at sasabihin natin sa atin po namang mga deliveries pa rin. Pero ang alam ko po, meron na po doon sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores, doon po sa Obando, Bulacan. Meron na po yan. Ipagtanong-tanong lang po, nanay.
2: Opo.
0: Lalo na kung meron pong South Star Drug doon, available po yan sa South Star Drug.
2: Opo.
0: Okay po.
2: Hayaan mo. Tawag kami ulit kun, dahil uuwi yun dito ngayong June eh.
0: Tama po.
2: Uuwi yun dito.
0: Sige po, nanay. Tapos balitaan niyo po ako kapag nakabili po siya doon. Balitaan niyo po ako, nanay, ha?
2: Po.
0: Okay po. Maraming salamat po, nanay.
2: Marami na kasi akong pinagsabihan ng mga rice coffee na yan eh.
0: Mm-mm. Tama po. Maraming salamat po, nanay. Thank you very much. Oh, basta balitaan niyo po ako, nanay.
2: Ang sabon ko.
0: Yes po, nanay. Tama po. Okay po, nanay.
2: mapabili na naman nga ako ng rice coffee. Baka sa Huibis, mapabili na naman ako ng 5 box.
0: Thank you, nanay. Oh, basta yung sabon, kumbaga, ipa-follow up po natin.
2: Opo.
0: Thank you, nanay. Salamat.

0: Kaibigan, wala tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama po natin sa ating balado doon ang tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Minal po, Nakabiti po, 79 po. Narinig ko lang po ito sa inyong programa. Eh kasi oh, meron nung lumalabas sa puti sa mata ko, yung parang luha po. Eh, kumikirot, masakit po. Eh, nakainom na ako, nakaisang baksa po ako. Eh, nawala naman po yung naluha sa mata ko. Yung ano, yung isa noong pag-iingi ko, unti-unti lang. Mm-hmm. Pag-iingi ako pa ko. Kapitin ako pero mula nung inam ako ng rice coffee, dahil marami na po.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. 93.7,
3: this is Heart FM. Heart FM time. It is now 8 o'clock.

0: Heart FM Time. It is now 8:16.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Manso, ito sa Panay, Tarawa City. Ah, maganda ng katawan ko dati, masikip ang baywang ko at sa kapal. Ngayon din na, tapos yung pagtatay ko araw-araw na dati, apat na araw, dispuntatay.
3: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
2: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagpatay na ako.
3: Very good po yan, tatay. So, ngayon, tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
2: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
3: Okay ba?
2: Kung minsan, pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
3: Yung rice coffee?
2: Masarap.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:32.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montilista. Basta ako sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron hatagan po o precious Jud nga anak. Kinamang may mga tao sa magbebe, ay anak ka babae, di nakanak, pinagi sa makabuhay. Nagkita gamay sa mong anak. Ginay ko sa kuang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa kuang kong heart, picos, pagtanong nila, kag open na clear na kaya ako ang matres. Basta kay gi-clear sa ginong pinagi sa makabuhay. Lipay Jud kay me, kay kung nato ko ang bana mo, testify gid to kung unsa ka maayo gid ang ginong pinagi sa makabuhay. Ulay atik.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:46.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako dyan.
3: Umiinom na po ng rice coffee.
2: Say that na 1 taon na.
3: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
2: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, na pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga.
3: Opo.
2: Yun ang pinatapin namin.
3: Opo.
2: Tapos ito bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung lalakas ang pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
3: Yung pagbabawas.
2: Ayos din Kuya Boy, kung saan, dalawang beses pa, isang araw, malakas kumain, malakas ang pangangatawan ko, malakas.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: This is Heart 92.7.
1: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
4: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
5: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon, maglisod mi sa iyahang magbantay. Itong lugay kayo siya maayon. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, dude kaayo siya even for mga bata.
4: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mga as parents, but also food para sa mga anak.
6: Kaya EXL Makabuhay.
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
9: Shut in the heart!
10: Can you feel my heart?
0: This is
11: 92.7.
0: This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso. Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
12: Magandang umaga, narito na ang mga ulo ng mga nagbabagang balita para sa araw na ito ng Webes. Headline sa ating balitang nasyonal, aksyon ng Senado kahapon. Tinawag na illegal o illegal kudita ni SP Cayetano.
13: Gatchalyana halala bilang acting Senate President.
12: Sa balitang nasyonal pa rin, Abril dineklara ang Philippine Veterans Month sa ilalim ng bagong batas.
13: Headline naman sa ating balitang lokal, public hearing sa panukalang 40% na pagtaas sa singil ng subig ng Kaudi isasagawa ngayong buwan.
12: Sa balitang lokal pa rin, Mayor Orlando Clarex Uy nagplano na pagtatayo ng night cafe sa Plaza Divisoria.
13: At higit 4 milyong piso ng halaga ng shabu na sa Bat sa Barangay Bugo, HBI, arestado.

0: Kabalitang lokal pa rin, Secretary Gibo Teodoro, nagparangal sa 10 sundalo na lumahog sa isinagumang operasyon sa Philippines and GS Steel Corporation sa Misamis Oriental.
1: Eto naman sa ating balita, ang Bukidnon kakulangan sa tubig at silid aralan. Patuloy na hamon sa ilang paaralan sa Malaybalay City.
0: Sa balitang Bukidnon pa rin, kampanya laban sa illegal na modified mufflers at mga driver na walang lisensya sa Valencia City nagpapatuloy.
1: At LGU Damolog nakisa sa Pride Month 2026.
0: Ito naman sa ating balitang Mindanao, magkapatid na sa Gidba tapos na ngayon ang Agos ng Ilog sa Davao Oriental.
1: Headline sa ating balitang international, Poland magpapatupad ng ban sa cellphone sa mga paaralan.
0: International pa rin paglalaan ng Bundibugyo virus outbreak sa Congo at Uganda o Uganda, ikinababahala.
1: At sa ating balitang pampalakasan, Alex Ayala umabanti na sa second round ng Birmingham Open.
0: At sa ating showbiz balita, Bebo Bryson pumano na sa edad na 75.
2: Heart FM Balita. Mula sa Heart FM News Center, narito ang inyong tagapagbalita.
0: Magandang umaga, Cagayan de Oro. Magandang umaga, Bukidnon. Magandang umaga, Northern Mindanao. Maayong buntag, Pilipinas. Araw po ngayon ng Huwebes, Hunyo 4, ngayon taong 2026. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Heart FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong tagapaghatiin ng mga balita at impormasyon.
1: Nel Arshaga.
0: Ako naman, Mar Laurenio. At ngayon, sa detalye ng ating mga balita.
2: Heart FM, Balitang Nasyonal.
0: Aras natin ngayon, 22 minuto makalipas sa ikapito na nagmamadaling umaga. Una sa hanay ng ating Balitang Nasyonal.
2: Heart FM, Balita.
0: Tinawag na illegal at man-made crisis ni Senate President Alan Peter Cayetano ang ginawang change of leadership kahapon. Tanong nito na kung namatay na muli ang demokrasya sa Pilipinas at kung ibinasura na nga ba ang konstitusyon. Binigyan din ni Cayetano na ayon sa konstitusyon, kailangan ng mayorya o 13 sa 24 na senador upang makapagsagawa ng opisyal na gawain ng Senado. Sinabi niyang hindi maaaring maghalal ng bagong Senate President o magtalaga ng acting Senate President kung wala ang kinakailangan bilang ng senador. Iginit niya na hindi siya nagbitiw, hindi siya natanggal sa pwesto at wala siyang kondisyon na magbibigay daan sa pag-upo ng acting Senate President. Tinawag din ito ang mga hakbang laban sa kanya bilang isang illegal coup d'etat at paglabag sa konstitusyon.
1: Sa kaugnayan sa naunang balita, na halal si Senator Sherwin Gatchaliana bilang acting Senate President matapos muling makabuo ng quorum ang Senado kasunod ng pagdalo ni Senator Francis Cheese Escudero sa sesyon. Naantala ang sesyon ng Senado sa loob ng 2 araw dahil sa boycott ng ilang miyembro na mayorya. Gayunman, naging daan ang pagdalo ni Escudero upang may pagpapatuloy ang sesyon at maisagawa ang botohan. Kinilala naman ang Malacanang ang naging pagbabago sa liderato ng Senado ayon kay Press Officer Undersecretary Claire Castro na ayon sa batas at rule of law ang naging proseso at iginagalang ng palasyo ang pasya na mayorya. Sinabi ni Escudero na ang kanyang pagdalo ay hindi pagpanig sa anumang grupo kundi upang matiyak na may pagpapatuloy ng Senado ang pagtupad sa tungkulin nito para sa bayan.
0: Oras natin alas 7.24, panghuli sa hanay ng ating balitang nasyonal. Opisyal na ang edineklara ang buong buwan ng Abril taon-taon bilang Philippine Veterans Month. Matapos nagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act 12320 o ang Philippine Veterans Month Act ay sa Philippine Veterans Affairs Office sa PIVAW, layunin ng batas na kilalanin at gunitain ng kabayanihan at sakripisyo ng mga veteranong Pilipino sa pamamagitan ng isang buwang pagdiriwang kada taon. Inaasahan din magsisilbi itong plataforma upang mas mapalawak ang kaalaman ng publiko, lalo na ng kabataan tungkol sa mahalagang ambag ng mga veterano sa kasaysayan ng bansa. Sa ilalim ng batas, hinihikayat ang mga ahensya ng gobyerno, lokal na pamahalaan at mga state universities and colleges na magsagawa ng educational programs, volunteer activities at mga serbisyong pangkalusugan para pa rin sa mga veterano at kanilang mga pamilya. Alas 7.25 na nagmamadaling umaga, sumayin niyo ang balitang nasyonal. Samantala, dumako tayo sa mga balita dito sa Cagayan de Oro City.
2: Heart FM, Balitang Lokal.
0: Sa ating balitang lokal, nakadagdang magsagawa ang Cagayan de Oro City Water District o County ng serye ng public hearing sa iba't ibang bahagi ng lungsod. Inigaugnay pa rin ang panukalang 4% pagtaas sa singil sa tubig. Highgate County Board Chairman Dr. Jerry Canio, gaganapin ang mga pagdinig sa Hunyo 24 at 25 sa mga barangay ng Carmen, Balulang, Barangay 24 at Tablon upang mabigyan ang pagkakataon ng mga residente at stakeholders na maipahayag ang kanilang salubin at reaksyon sa panukalang rate adjustment. Ipinaliwanag ni Canio na bahagi ng petisyon ng county ang hiling na pagtataas ng singil sa tubig upang masuportahan ang kinakailangang pagkukumpuni at rehabilitasyon ng mga pasilidad ng water district. Layunin din ito na pondohan ang mga bagong proyekto at karagdagang pamumuhunan para sa mga alternatibong pinagkukunan ng tubig na makakatulong naman sa pagbabuti ng serbisyo sa mga consumer.
1: Samantala, plano ni Mayor Orlando Clark Suy na maglunsad ang Night Cafe sa Plaza Divisoria sa Cagayan de Oro na gaganapin tuwing Biyernes at Sabado. Ayon kay Uy, kape, sikwati, tsaa at iba pang mainit na inumin lamang ang papayagang ibenta sa lugar at mahigpit ay pinagbabawal ang mga nakakalasing na inumin. Nilinaw din niya na hindi saklaw ang buong Divisoria kundi piling bahagi lamang nito upang maiwasan ang pagsisiksikan ng mga tao at mapanatili ang kaayusan sa lugar. Samantala, ipinangayag nito ng alkalde kasabay ng pagbubukas ng El Pueblo Asus Heroes sa Park kamakailan.
0: Alas 7.27 na nagmamadaling umaga sa karagdagang balitang lokal. Arestado naman ang isang high-value individual sa isinagawang joint bypass operation ng mga otoridad sa Zone 7, Barangay Bugo, Cagayan de Oro City, noong Hunyo 2. Idinala ang suspect na si alias Dandan, 48 taong gulang, nakuhanan nito ng tinatiyang 600 gramo ng hininalang Cebu na may standard drug price na aabot naman sa humigit kumulang 4.8 million pesos. Nakuha rin sa operasyon ang isang weighing scale, cellphone, drug paraphernalia at marked money na ginamit naman sa bypass. Kasalukuyang nasa kustodiya ng mga otoridad ng suspect at nakaharap naman sa kasong paglamang sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
1: Samantala, panghuli sa hanay ng ating balitang lokal, pinarangalan ni Department of National Defense Secretary Gilbert Chedoro Jr. ang 10 sundalo ng 4th Infantry Division sa Camp Evangelista bilang pagkilala sa kanilang natatanging serbisyo at ambag sa pagpapanatili ng seguridad. Pinuri ni Chedoro ang mga awardee sa kanilang dedikasyon, profesionalismo at katapatan sa tungkulin. Kasabay nito, nagsagawa rin ng briefing at press conference ang ilang ahensya ng gobyerno kaugnay ng investigasyon sa mga operasyon laban sa Philippine Sangia Steel Corporation sa Pivedec Industrial Estate sa Taguluan, Misamis Oriental. Nagpasalamat naman si Major General Marion Angkao, Commander ng 4th ID sa patuloy na suporta ng kalihim sa mga sundalo ng Divisyon.
0: Aras natin, alas 7.29 na nagmamadaling umaga. Sumayin niyo po ang unang bahagi ng ating balitaan, ang mga balitang nasyonal at ang ating balitang lokal. Samantala, sa ating pagbabalik pagkatapos po ng ating maiksing commercial break, sasayin niyo naman ang ikalawang bahagi. Yan po ang mga balita mula sa Bukidnon, balita sa iba pang parte ng Mindanao, balita mula sa Ibayong Dagat International, kabilang na rin ang ating balita pampalakasan ng sports at ang showbiz. Lahat ng yan, inyong matutunghayan sa pagbabali ng Hard FM Balita.
2: 93.7, this is Hard FM. Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Lisa Oriol, 56 years old, businesswoman from Digo City, Davao del Sur. Workaholic, mangguko kaayo, wala ko pahula, so need you na ko o makatabang yun sa ako ang health. Diridyo ko na angay sa EXL Coffee, kay tungod na bagong yun tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod, kaya nindiri sa ato ang abagang, sa akong pag-inom, nangawala yun. Daghang salamat, EXL Makabuhay Plus.
4: Halina't magmakabuhay!
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
4: Hey ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon nga paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani, ma'am, og taga-asa ka?
8: Ako si Marilo Cuesta, taga-Buoan, Bataan City, Silangon.
4: Ma'am, sa wala ba ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imo ang gibati sa una?
8: Labad yun ako ulo kung di ko makastick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpla sa stick. So akong gihinay-hinay, gitransfer ako rin sa coffee corn. So ang resulta ani is, kada ano yun ko magbawas, and then ako magdugay doon sa CR, kung magdala pang cellphone, araw magkabawas. Karoon, paglingkod, sigida.
4: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma?
8: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
4: Wow. Thank you, kaayo, Ma Marlo.
2: Radio with heart. The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
0: Abay, pwede po kayo maglagay ng inyong mga opinion, ng inyong mga komento, ng inyong mga shoutouts. At yan po'y babasahin naman natin sa hulihan at pagkatapos po ng ating balitaan.
2: Heart FM Balita.
0: Itama inyong mga orasan, 7:32 in the morning. Play smart, play bright with New Star Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pangcore.ph.
2: Heart FM Balita.
0: Narito na mga balita mula sa Bukidnon.
2: Heart FM Balita.
0: Patuloy na kinakaharap ng ilang paaralan sa Balay-Balay City ang kakulangan sa supply ng tubig at mga silid-aralan ilang araw bago ang pagbubukas ng klase. Ito'y para pa rin sa school year 2026-2027. Sa Balay-Balay City National High School, isa sa mga pangunahing suliranin ng kakulangan sa tubig na nakaka-apekto naman sa paggamit ng mga comfort room at iba pang pasilidad ng paaralan. Ayon kina Brigada Eskwela Coordinator Desiree Jane Benson at Assistant Coordinator Rebecca Tero, pansamantalang umaasa ang paaralan sa rain collector. Limitadong supply mula sa mga panlabas na pinagkukunan at isang water tank na ipinagkaloob ng DPWH upang matugunan ang pangangailangan sa tubig. Samantala, inihayag naman ni Dalawangan School Principal 4, Sunny Rojas, na dalawa pang silid-aralan sa kanilang paaralan ang nakatakdang gibain dahil sa matinding pagkasira at pagkabulok na ng estruktura.
1: Samantala, patuloy ang kampanya ng City Traffic Transportation Management Division na CTTMD sa Valencia City laban sa paggamit ng illegal na modified mufflers at pagmamanayaw ng walang kaukulang lisensya. Ayon kay Dr. Neil Gonzaga ng Traffic Education and Transport Concern Unit, nagsasagawa ang kanilang tanggapan ng information drive sa mga barangay upang mas maipaliwanag sa publiko ang mga umiiral na batas trapiko, kabilang ang tamang paggamit ng mufflers at iba pang regulasyon sa kalsada. Pinaintindi na CTTMD ang pagpapatupad ng no helmet policy at ang mga clamping operation laban sa mga lumalabag sa mga ordinansa ng lungsod. Hinihikayat naman ang ahensya motorista na sumunod sa mga alituntunin sa kalsada upang mapanatili ang kaayusan ng trapiko at matiyak ang kaligtasan ng lahat ng gumagamit ng lansangan.
0: Alas 7:34, yan ang ating oras. Pangulisan ay ng ating balitang Bukidnon naman, opisyal na nakiisa ang local government unit ng Damulog sa pamamagitan ng Municipal Tourism Office sa pagdiriwang ng Pride Month 2026 bilang pagbabagitan ng suporta sa LGBTQIA+ community. Ayon sa LGU, layunin ng pagunitan ay taguyod ang pagkakapantay-pantay, paggalang at inklusibong lipunan para naman sa lahat ng individual anuman ang kanilang gender identity at sexual orientation. Binigyan din ng lokal na pamahalaan ang mahalagang papel ng LGBTQIA+ community sa pagpapaunlad ng komunidad sa pamamagitan ng kanilang aktibong partisipasyon at ambag sa iba't ibang larangan. Inikayan din ng LGU Damulog ang publiko na patuloy na isabuhay ang diwa ng pagkakaisa, pagtanggap at respeto sa lahat. Alas 7:35 na nagmamadaling umaga. Oras yan natin sa atin ng Big Shot Hotdog. Premium quality. Very affordable.
2: Heart FM Balita.
0: Tumago naman tayo sa mga balita sa iba pang parte ng Mindanao.
2: Heart FM, Balitang Mindanao.
0: Magkapatid, nasa gitna matapos tangayin ang agos ng ilog dyan po sa bahagi ng Davao Oriental. Ang nilalaman na baligtang yan ating pakinggan at alamin mula po sa ating Davao Region News Correspondent na si Carl Ganal. Carl, maayong buntag. Bitalye.
9: Nasa gitna ng mga rescuers ang dalawang magkapatid matapos tangayin ng malakas na agos habang naliligo sa isang ilog sa Davao Oriental kahapon. Ayon sa mga saksi, biglang lumakas ang agos dulot ng pag-ulan sa upland areas, dahilan upang mahirapan ang mga biktima na makabalik sa Pampang. Agad namang rumisponde ang mga miyembro ng rescue team at mga residente sa lugar matapos makatanggap ng tawag para sa tulong. Matapos ang ilang minutong operasyon, matagumpay na nailigtas ang magkapatid at dinala sa pinakamalapit na paggamutan para sa pagsusuri. Dahil sa insidente, muling nagpaalala ang mga otoridad sa publiko na mag-ingat sa mga ilog at sapa, lalo na kapag may pag-ulan sa kalapit na lugar. Hinihikayat din ang mga residente na sundin ang mga babala upang maiwasan ang kaparehong insidente. Ito po si Carl Ganal para sa Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyo may puso.
0: Nagang salamat, Carl Ganal, ang ating news correspondent sa bahagi pa rin ng Davao Region. Alas 7.37 na nagmamadaling umaga, dumako tayo sa mga balita mula sa Ibayong Dagat.
2: Heart FM, Balitang International.
0: Plano ng pamahalaan ng Poland na ipagbawal. Ang paggamit ng mobile phone sa mga mag-aaral na may edad 16 pababa sa loob ng mga paaralan simula Setyembre ng kasalukuyang taon. Ayon kay Prime Minister Donald Tusk, ipatutupad ang ban sa mga primary school kapwa sa oras ng klase at maging sa mga break or recess upang labanan ang lumalalang problema ng adiksyon ng kabataan sa mga laro at online platforms na nagdudulot at pinsala sa kanilang konsentrasyon at buhay. Sa ilalim ng panukalang batas, bibigyan ng legal na otoridad ang mga eskwelahan na maglagay ng mga deposit o storage facilities kung saan itatago ang mga telepono ng mga estudyanteng maedad 7 hanggang 15 habang nasa loob sila ng campus. O narito ay nagpahayag din ng plano si Education Minister Barbara Nuwaka na tuluyang ipagbawal ang paggamit ng social media para naman sa mga minor de edad na mas mababa sa 15 taong gulang sa kabila ng pag-iit ng mga malalaking tech companies na parental control at edukasyon sa tamang paggamit ng gadget ang dapat na maging solusyon.
1: Samantala, patuloy na lumalala ang outbreak ng Bundibugyo Virus Disease o BVD sa Democratic Republic of the Congo at Uganda ayon sa pinakauling datos ng mga health authority. Sa Congo, umabot na sa 906 ang mga pinaghinalang kaso at 223 naman ang nasawi hanggang Mayo 27. Samantala, 134 na ang kumpirmadong kaso, kabilang ang 9 sa Uganda at 18 ang naitalang pagkamatay. Pinakamalala ang hawaan sa mga lalawigan ng Ituri, North Kio at South Kio kung saan nahihirapan ang mga otoridad sa contact tracing at isolation ng mga kaso. Patuloy naman nagpapatupad ng mga hakbang ang mga pambansang otoridad at ang World Health Organization na WHO kabilang ang pagpapadala ng rapid response teams, medical supplies at pagpapalakas ng surveillance at community engagement upang mapigilan ang pagkalat ng sakit.
2: Heart FM, balita! Heart FM, sports balita!
0: Sa ating balita, mapalangkasa naman, umabante na sa second round ng Birmingham Open ang Pinay tennis star na si Alex Ayala matapos dominahin ang katunggaling si Priscilla Hahn ng Australia sa score na 6-0-6-2 nito ng nakaraang araw. Agad naman nagpakita ng lakas ng top seeded na si Ayala sa kanyang pagbubukas ng grass court season nang tapusin ang unang set sa loob lamang ng 30 minuto. Magamat nakahabol ng 2 puntos si Hahn sa huling bahagi ng laro, pabilis na binawi ni Ayala ang kontrol sa pamamagitan ng kanyang solido mga serye upang tuluyang selyuhan ang laban. Dahil sa tagumpay na ito, umakyat na sa 2-1 ang head-to-head record ng batang Pinay laban naman sa Australian tennis player na siya rin unang panalo niya rito sa larangan pa rin ng grassroots.
2: Heart FM Balita! Heart FM Showbiz Balita.
1: Balangkot ito na balita. Pumanaw na ang veteranong mga awit na si Pibo Bryson sa edad na 75 matapos umanong makaranas ng stroke ayon sa kumpirmasyon ng kanyang pamilya. Binawian ang buhay si Bryson ito lamang Hunyo 2 sa Marietta, Georgia. Ito po US time habang kasama ang kanyang pamilya at mga mahal sa buhay. Nakilala si Bryson sa kanyang makapangyarihang boses at mga tanyag na awitin kabilang ang Beauty and the Beast at A Whole New World na laging paborito ng iba't ibang henerasyon ng tag... henerasyon ng tagahanga sa buong mundo. Bumuhos naman ang pakikiramay mula sa mga tagahanga at kapwa musikero na nagbigay pugay sa kanyang malaking ambag sa industriya ng musika at sa pamana ng kanyang mga awitin na patuloy na namamayani sa paglipas ng panahon.
0: A new fantastic world. Diba?
1: May Arian? Mga Disney, ano yan eh.
0: Oo, oh, mga theme song.
1: Theme song. Oh. Kinalakihan yan ng mga batang 90s.
0: Correct.
1: At huwag natin kalilimutan yung ano, If Ever You're In My Arms.
0: Oh, If Ever You're In My Arms.
1: Paborito yan.
0: Isang beer pa. Oh. Si table na, shh, later.
1: May order pala may order.
0: Dito. Joke pala. Pero alam mo, nakakalungkot mangisipin, pero sabi nga natin, magmamarka naman na siya sa atin.
1: Yes. No?
0: Habang buhay na siya, immortal na yan si Pibo Bryson.
1: Ang kanyang legacy will always be through his songs.
0: Alam mo kung bakit?
1: Bakit?
0: Isa sa mga professor ko ang nagtanong sa akin, paano daw ba, alam mo, immortality, paano daw ba maging immortal sa mundong ito?
1: Pwede ba?
0: Pwede. Dalawang paraan.
1: Paano?
0: Dalawang paraan para maging immortal ka.
1: Paano?
0: You write a song, you write a book. Then you're immortal.
1: Your legacy will
0: remain. And hanggang sa kaduluduluhan yan ng mundo. Hanggat may mundo, nandyan ka. So, meron kang immortality. So, you write a song, you write a book.
1: Yeah. Kasi walang paglipas yun, ano? Yung pag-sulat ng kanta at libro.
0: Pansinin mo, lahat ng mga kanta, yung mga classic-classic na, wala na yung mga kumanta niyan. Pero halos, hanggang ngayon, napapakinggan pa rin natin at nasa puso pa rin natin.
1: Correct.
0: Diba, imagine niyo yan?
1: At we're still vibing with those songs.
0: Exactly.
1: Napapakanta pa rin tayo. Oh. Alam pa rin natin hanggang ngayon, kahit pa nung dekada 70, 60 pa yung mga kanta na yan.
0: Kahit pa yung mga luma, yung mga platters, mga 1960s, 70s pa,
1: yes,
0: 50s pa ba yan? Diba, talaga naman pag napapakinggan natin yun, bagamat hindi natin nakikilala,
1: correct.
0: Still, nandyan pa rin sila. Diba?
1: Yes.
0: Na tumutugtog pa rin, napapakinggan pa rin natin.
1: Para alam mo yun, parang buhay pa rin sila.
0: Correct.
1: Through their songs.
0: Oh.
1: And just wanna, kay Sir Pibo Bryson, alam mo ba na pumunta siya dito sa Pilipinas. Hindi ko alam kung nitong March or last year na March, pero kamakailan lang ay pumunta siya dito.
0: The concert?
1: For a concert.
0: Pero malungkot pa balita, pero sabi nga natin, nagawa niya yung parte niya.
1: Correct.
0: Sa mundong ito.
1: Yung kanyang mission, napasihayin tayo at painabin tayo sa kanyang mga kanta.
0: At saka mga pelikula na napasikat din ng kanyang kanta. Siyempre, yung yung Aladdin. Diba?
1: Yes. Nako. Alam mo ba yung ano na yan, yung A Whole New World na yan? Kasi mayroon akong, na-remember ko lang, mayroon akong guro nung elementary. Yung Muppet teacher namin. Gusto niya talaga na i-memorize namin tong kanta na to. Alam mo ba daw kung bakit?
0: Bakit daw?
1: Kasi daw, ito daw yung kanta kung saan, kung in love ka daw, pwede mong sabihin dun sa partner mo na bukas ako para sa'yo.
0: A Whole New World, a new fantasy.
1: Sabi ko naman. Nauso yung dati, di ba? Yung mga ganito, mga princess films.
0: Correct. At saka, alam mo ba? Dahil sa kantang yan, dyan lumakas ang bentahan ng carpet sa Quiapo.
1: Na-gets ko na.
0: Di ba? Kasi,
1: siyempre.
0: Habang kinakanta mo kasi yan, dapat nakasakay ka sa carpet.
1: Sa magic carpet. May kasama ka pang doon, unggo di ba?
0: Ayun, kasama niya yung mga silingan niya, yung mga...
1: Halika dito.
0: Bakit kami kasali? Diyan, pelikula to. Oo. Hindi kayo yung unggoy kasi.
1: May shooting tayo. Kala mo ko
0: Pero alam mo yan. Nalungkot mabalita yan.
1: Yes.
0: Pero sabi nga natin, magdiwang pa rin ang mundo. Kasi alam mo kung bakit. Binigyan tayo ng isang Pibo Bryson. Na sabi nga, malaking ambag sa industriya ng music.
1: Yes.
0: Siguro mag-Pibo Bryson tayo.
1: Oh, pwede.
0: Sige, sige.
1: Present power po.
0: Oh, anyway, sige. Oh, nga pala, congratulations. Mabuelta ko lang, ano, dito sa sports natin. Abay, congratulations
1: Alex
0: muna.
1: Si Alex
0: Ayala, congratulations. Pero may isa pang congratulations.
1: Ano yun?
0: Aba, congratulations po sa Barangay Ginebra Kings.
1: Oh,
0: for
1: diba
0: winning. Game 1. Oh, oh, oh. Alagang, Paparo, good morning. Gabi-gabi na, nanood ko.
1: Nakita ko.
0: Alam mo, tama si Papa Ru eh. Oh, dapat tayo, yung pag nanood tayo ng social media, yung nangyayari sa kung saan-saan man, sa politika, naku, manood na lang tayo ng sports.
1: Correct.
0: Diba?
1: Tama.
0: Malingaw, ang ganda
1: dahil
0: ng laban.
1: Na-entertain ka pa, abay may natutunan ka pa.
0: Ang ganda ng laban kagabi.
1: Oo.
0: Oh. Parang hindi mo, pwede mo kaya mag-CR. Kasi baka, baka pang nag-CR ka, iba na yung resulta.
1: So clutch game pala yun.
0: Oo. Tsaka winning shot ang ginawa ng Justin Brownlee, ha?
1: Ay, grabe.
0: Winning shot.
1: Congrats.
0: Parang may gila, parang Jason Steele ang mag-boarding. Talagang,
1: kailan ba ang game 2?
0: Sa Biyernes. Pero,
1: abangan.
0: Game 1 mamaya, ngayon, alas 8 ng umaga, sa NBA naman.
1: NBA.
0: New York Knicks versus San Antonio Spurs. Parehong may Pilipino dyan.
1: Ay, oo.
0: Si Dylan Harper at si Jordan Clarkson. Tanya naman, yung mga takibya. Abangan natin lahat dyan. O siya, sige. Maraming salamat sa chika mo ngayong araw na ito.
1: Yan ang ating balita ngayong Webes.
2: Heart FM, Showbiz Balita.
0: Hoy, 7:46 na pala ng umaga. Abay, tanghali na. Ano ba kaya sitwasyon ng ating mga kalsada?
2: RTA. Heart FM, Road Traffic, Alamid. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM, Road Traffic, Alamid.
0: Nasa linya natin si HBGJ Tagalog Tunes ng RRJ Taxi. Jay, magandang umaga.
10: Good morning, Mike. Good morning, Nel. Ating makakalusadaan ngayon, maniwalas pa. Napakaluluwag. Tulad ng ating Jarbora, okay naman dyan. Dere-derecho lang. Ito, mabalik ko lang sa Belen area. Medyo busy konti dyan dahil sa merong celebration na graduation day dyan sa ating complex, sports complex. Dire-diretso, sa Claro Enrecto, okay naman, sa Pinto lang. Sa diretso, kapunta naman ako Capistrano. Dyan sa pagkakin ng Capistrano, dyan na ating carnaster. Dyan, pagdating dyan, yung post ng road dyan sa pagkakin ng Sisigol, Titorca, dito sa Rizal. Meron na naman ako kasi siguro dyan sa ating City Hall.
0: Ayos, sige. Saan ka ang area ngayon? Saan lugar ka?
10: Nandito ako sa, posing ng, San Pedro Street. Para yung Pilais.
0: Okay, may pasayro ka ba?
10: Nakapabala ni ma'am.
0: Sige, maraming salamat. Ingatan na pagmamaneho at ingatan ng mga pasahero. Thank you, HBGJ Tagalog Dudes ng RRJ Taxi.
10: Ayan ang latest na sitwasyon. Makasada kami na saan sa ngayon. Ako po si HBGJ Tagalog Dudes ng RRJ Taxi para sa Heart FM, World Traffic, Alamin.
2: RTA. Heart FM, Road Traffic, Alamin.
0: Ara sa ating ngayon, alas 7:47 na nagmamadaling umaga. Sumayin nyo nga po ang mga maiinit at mga pinag-uusapang mga balita para po sa araw na ito ng Huwebes. Hoy, June 4 ha, 2026. Samantala, balikan po muna natin ang ating mga headlines.
2: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
0: Headlines sa ating balitang national aksyon ng Senado kahapon tinawag na illegal na kudeta ni SP Cayetano.
1: Gatchalian nahalal bilang acting Senate President.
0: Sa balitang national pa rin Abril, diniklarang Philippine Veterans Month sa ilalim ng bagong batas.
1: Headline naman sa ating balitang lokal, public hearing sa panukalang 40% na pagtaas sa singil sa tubig ng Kaudi, isasagawa ngayong buwan.
0: Sa balitang lokal pa rin, Mayor Rolando Clarix Uy nagplano na pagdatayo ng night cafe sa Plaza Divisoria.
1: At higit 4 milyong pisong halaga ng shabu na sabat sa Barangay Bugo, HBI, arestado.
0: Sa balitang lokal pa rin, Secretary Gibot Yunoro nagparangal sa 10 sundalo na lumahog sa isinagawang operasyon sa Philippine Sanjia Steel Corporation sa Misamis Oriental.
1: Headline sa ating balitang Bukidnon, kakulangan sa tubig at silid aralan, patuloy na hamon sa ng paaralan sa Malaybalay City.
0: Sa balitang Bukidnon pa rin, kampanya laban sa illegal na modified mufflers at mga driver na walang lisensya sa Valencia City nagpapatuloy.
1: At LGU Dumulog na kisa sa Pride Month 2026.
0: Sa Balitang Mindanao, magkapatid na sagit matapos na ngayon ang Agos ng Ilog sa Davao Oriental.
1: At dahil naman sa ating balitang international, Poland magpapatupad ng ban sa cellphone sa mga paaralan.
0: Sa Balitang International pa rin, paglalaan ng Bundibugyo virus outbreak sa Congo at Uganda. Ikinababahala.
1: Headline sa ating balitang sports, Alex Ayala umabante na sa second round ng Birmingham Open.
0: At sa ating showbiz balita, Bebo Bryson pumanaw na sa edad na 75.
2: Heart FM Balita.
0: Para sa atin, oy, 9 na minuto na lang bago sumabit ang alas 8 ng umaga.
1: Yan, magandang umaga sa lahat ng mga nakikinig sa atin. Ito nga pala, gusto ko lang din na mag-share ng awareness.
0: Mm.
1: Kasi nga ito, we will have a public consultation hearing doon with Gaudi dahil sa panukalang 40% na pagtaas.
0: Ay, wow!
1: Sa singil ng tubig.
0: Ako, ay. Grabe ba?
1: Oo.
0: Ano ba yung madalas naman walang tulo?
1: Yan na nga eh.
0: Oh.
1: So, alam niyo na ha, mga Kagayanon, let's be actively, participate siguro sa mangyayaring public hearing at maging din tayo bukas.
0: Hindi pa naman ibig sabihin na papapasa na.
1: Yes,
0: kaya nga may public hearing eh.
1: Kasi,
0: pakinggan ng publiko.
1: Correct.
0: Pero kung ako, bawa ako, tatanungin, teka muna, parang napakalaki naman yata.
1: Wag muna.
0: Nang 40%.
1: Oh, 40%.
0: Diba? Lalo na ngayon, may krisis. Katataas lang po ng presyo ng gasolina. Isusunod nyo pa yung tubig?
1: Pero,
0: ay, teka mo lang.
1: Baka lang naman, itong 40%, hindi natin alam eh kung ano ba yung gagawin ng Caudi nito.
0: Oh.
1: O ito ba yung Stargard? Or depende siguro.
0: Baka mineral na yung tubig na tutulo. Hindi kaya? O purified na?
1: Siguro kung ganyan, medyo maintindihan
0: mo. Maintindihan ko. 40%. Alas ka lang. Kung nagbabayad ka kunyari ng 500 pesos.
1: Correct.
0: Magtataas.
1: Correct.
0: So magkano yun? Aabot na ng 900 pesos?
1: 900 pesos. So.
0: Imaginin mo yun. Ilang kilo na yan na mabibili? Maglakad na lang kayo. Diba? Talaga naman.
1: Sige lang. Makinig tayo.
0: Makinig tayo.
1: At maging active at let's participate.
0: Huwag naman na din natin husgahan agad.
1: Correct.
0: Tignan natin.
1: Correct.
0: Ha? Para daw to sa rehabilitasyon eh.
1: Oh, ng mga pipes, mga gagawing mga dito sa syudad.
0: Wala ba talagang pondo ang county?
1: Yan ang hindi ko pa masasagot.
0: Diba?
1: Pero tingnan natin, baka naman may paliwanag naman.
0: Sige, pakinggan natin. Atin tayo. Asha, sige, basahin natin.
1: Ito, maying buntag. Sa mga listeners natin sa Kanjaville, Kanituan, ng Kanja family, magandang morning. Thank you sa inyong laging pakikinig.
0: Si Tagul na lang talaga hindi tumataas?
1: Tsaka ako.
0: Ay, ikaw, pero, wala na ba sa edad mo yung tataas ka ba?
1: Parang hindi na.
0: Wala na.
1: Parang wala lang chance.
0: Wala na. Galang's family, magandang umaga. Mga taga-barangay 17, Burgos del Pilar. Tatay Nicolas, Tatay Nicoles, and Mommy Elaine's. Magandang umaga po.
1: Yan. Ito naman si Marvin Chavez Dayaba. Shoutout po sa lahat. Greetings coming from Marvin Dayaba, Baranjas, Pangantukan, Bukit Nungo.
0: Magandang umaga, Roxanne Mancha. Maraming salamat po watching and listening. Carmel at Kamamanan. Shoutout Amy Balumadres, Nifa, Joanne Malu, Olandres family. Thank you sa inyong pagpaminaw.
1: Mayang buntag, Lola Fetty on. Hi, Lola Lalang. Good morning. Watching from Hanapulan, Claveria, Misamis, Oriental.
0: Marilu Ambrogenia, Simbahon. Magandang umaga. Thank you so much. Yeah. Simbahon family, Noay family. Sa akong silingan din sa may bulwa. Mayang buntag.
1: Good morning, Sir Oliver De Palco sa Indahag to eh. Mayang buntag. Thank you.
0: Thank you so much. Karen Torres. Ay, nalaktawan ko pala. Amy Balumadres. Magandang umaga, mga taga-Kamaman na dito. Good morning!
1: Good morning, Ate Karen. Mayang buntag watching from Lapasan. While nagluto. Ayan, shout out sa kanya anak na si Lovely Luz Torres. At sa kanya, Kapitan Julio Letlet Oksimer of Lapasan. Mayang buntag, Kap. Thank you for listening.
0: Thank you sa inyo pagpamina diha. Sabi mo yung mga kahapwa mo ka, constituents mo dyan.
1: Constituents.
0: Na may grasa dito sa Hard FM.
1: Correct.
0: Mami Marilyn Charm Mistisa Gonzalez. Magandang umaga. Fine morning po sa lahat ng
1: sweethearts. Good morning, Mami. Marilo Brugueña Simbahon, Shelton Nazi, Gian Ray Abesha, Ancho Liwador, listening from Patag, Taguanaw, Makabalan. Thank you for listening.
0: Lenlin Lagoroa, magandang umaga po. Maraming salamat sa pagpaminaw.
1: Yan. kay Glenn G. Babula Gabriza watching from Kauswagan, Cabina. Maying buntag. Thank you for listening.
0: Ito po, sana mapili niyo po ako sa inyo. Malaking tulong na po yun sa amin. Yung bugas at saka groceries.
1: We'll take note of your details.
0: Yan.
1: Inunote natin yan. Ito si Melvin Oliver Diaz watching from Abu Dhabi.
0: Hoy! Muskila! Bigyan mong camel.
1: Akala ko, Habibi.
0: Habibi. Muskila. Camel.
1: Good morning.
0: Tagaitag camel. Magandang umaga sa inyo. Maraming salamat. Lawrence Campings, magandang umaga sa inyo. Lovely wife daw niya, si BK Jackies. Tama ba? Jackies.
1: Yeah,
0: good morning.
1: Sana naman, pag ganyan, magpapasukit sa ibang bansa ang carry. Ah, oo, yung tungkol sa virus. So, mag-ingat na lang po tayo.
0: Proactive naman yung proactive, mga nasa yes. Health na DOH natin.
1: Para hindi na makapasok. Mami Nim Fabernaldez, mayang buntag. At ito, gusto ko lang din magpasalamat dito kay Mami Gemma Pupos. Maraming salamat, Mami, ha. Busog na busog kami sa mangga.
0: Ay, maraming salamat po. O, sa susunod po yung hilog naman. Demanding.
1: Oo, ang sarap. Ang sarap kaya nung nagluto pa siya ng bagoong.
0: Bagoong. Ay, nakalimutan ko kahapon magdala ng bagoong. Nag-take out ako eh. Mga 3 kilo yata yung nadala ko pa bahay. Na mangga.
1: Grabe yun.
0: Nakalimutan ko lang yung bagoong na wala sa isip.
1: Ay, ito. Dalhin mo mamaya. Meron pa dyan. Mami Vina Maglungsod, Karen Denoy, Loreda Soto, Lynn Pagusara, Michelle Pusingan, Nene Dadios, mga solid listener ng Prok 4 Zone 10 Upper Carmen.
0: Ayun.
1: Good morning.
0: Si Hago Hidalgo, magandang umaga. Hidalgo family sa Buluan Zone 7. Oy, good morning!
1: Ay, June Ross. Magandang umaga, June Ross.
0: Ay, totoo ka sa yung sinabi.
1: JL Flower Shop.
0: Yan mo sila dun. Maganda na lang. Mag-Hinebra na lang ngayon. Tsaka NBA, ha?
1: Yes. Ay, basketball na lang tayo.
0: Miriam Masera. Pero mga mamaya may boxing, ha?
1: Oo nga.
0: Mag-boxing.
1: Alam mo, medyo excited ako.
0: So ako din.
1: Tingnan natin.
0: Sabay-sabay po tayo manonood. Parang may laban si Pacquiao mamaya. Titigil ang mundo. Lahat manonood.
1: Nasa TV.
0: Itinan natin kung may boxing sa Senado. Watching now! Ang mga taga-Kapiston Kauswagan. Hi, mga guwapo-guwapa na anchor. Miriam Masera, mga taga-Bayabas yan.
1: Good morning, Ma'am Emily Makalaging at sa kanyang husband na nasa work. Ayan. Good morning.
0: Hoy, Buara Bayabas, nakikinig sa atin. Inso Family, Kapiston Kauswagan din. Si Malupe Garrido, magandang umaga po. Thank you. Merci ka ni Sharis. Maayong buntang ha.
1: Ayan, good morning. Kay Ma'am Maris Payagon, maraming salamat. Thank you for listening.
0: Si Mama Vilma at saka si Papa George. Papa George? And Kian, magandang umaga po
1: good
0: sa inyo.
1: Good morning. Janice Corpus Odian Aranzo naman. Shout out po, Princess Zia o Kuya Zian Rel Dad's Oric. Ayan, magandang umaga. Shout out po. Ayan, same pala.
0: Si Levi's.
1: Si Levi.
0: Meryl Wrangler. Aba, puro tatak na pantalon ha.
1: Ayan,
0: morning daw sa inyo lahat. Kay Edge Bayoy sa may Ginoyoran, Valencia City. Cap Arman, Kabusas. Kay Boy Dogcal, magandang umaga po. Watching from Ginoyoran, Valencia City.
1: Bye, magandang umaga. Eto rin, shout out po, Princess. Ayan, same pala. Ayan, si Maris Payagan. Sir, sa Alani Blantapan, Bukidnon. Ayan, shout out sa inyo dyan, ha?
0: Oh.
1: At si Paige ni Eman. Ayan, maraming salamat for always tuning in.
0: Ayun na. Abangan natin mamaya yung mga bagong winners ng bugas at saka groceries sa ating The Price is Rise Overload. Makapangalan mo na, mababanggit ha. Yung roving team namin, sige nagsuri-suri diha sa inyong lugar. Oh. Dapat naka-hard FM na kayo. Ha? Ingayin mo silingan. Kusog dapat.
1: Lakasan
0: yung mga radyo. Alas natin! Hoy! Eksaktong 1 minuto bago sumabit ang 8 ng nagmamadaling umaga. At yan nga po ang kalipunan ng mga balitang kinalam ng 92.7 Hard FM Cagayan de Oro at 93.7 Hard FM Buginon. Sa ngalan po ng ating mga news writers Nell Arshaga at Tony Gonzalez. Pati na rin sa ating mga sparring partners sa ating technical department, Engineer Nestor, paring Dr. Nodalo ng Cagayan de Oro, at Engineer Danmar Jepoy Batchansila sa bahagi ng Mugindong. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Hard FM News Department, at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong naging tagapaghatid balita.
1: Nel Arshaga.
0: Ako naman, Mar Laurenio. Hanggang bukas, ito po ang Hard FM Balita. Pagbabalita ng derecho. Serbisyong may puso.
2: Inihatid sa inyo ang mga legalidad at sariwang balita mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng bansa. Diretsong pagbabalita at pagseserbisyo ng may puso. Ito ang Heart FM Balita. This is Heart 92.7.